0: Okay, but tawi ka na sa judge.
1: Yeah. Oh, that, wait, one time.
0: Kaya na ka kung paano na sang otoridad pagkabigon sila, no?
1: Pagkatapos ko ng taon ta, edad siya, 20, geskwila. Ang mga mental state ba na sa mga lamaharon nga daw hindi pa maka-acceptar sa sitwasyon. Pero be it as it may, hatag din sa pulis ah. Kung ma-filean gid man sa IHOP, lesson ni para sa mga kuturan ta, sa mga teenagers naton, sa mga estudyante ta, nga hindi ani mag-engage sa mga kunanong bagay-bagay da sa relasyon. Kaya kung magbunga na sa, dapat preparado ka. Kung di ka man lang preparado, kung di ka man lang, hindi mo man lang kaya ma-acceptar ang resulta, consequences ni, hindi ka na magtilaw-tilaw, anay.
0: Sabo gani na. So, leksyon na ni sa iban, kaya pa Arvin, no? Eh, dapat kung hindi nga bagay, mahigong naman nga ma-ikawan sa mga pabataan na yung pasubong. Hindi pa ba nauling tanah na?
1: Oo.
0: Pero tika na parwin, kasi mas pahinig nga may baluan nga umanigaling nga bagay, may salat doon dito sa lagi kung taliktan mo.
1: Correct, oo. Tama.
0: At so, ano eh, kung ginusabi pa abort, ay pahulog mo.
1: Oo.
0: Eh, may ano ginaya, may criminal ginaya, kahit idaryo sa ato niya nga burso na niya, illegal niya. Eh, kabuhi niya. Ang inistorahan ka na parwin.
1: Oo.
0: So, muli ato, ka na parwin nga update ko rin.
1: Thank you so much, katropang friends, sa mga latest update, mga balita, mga katropa, sa pinipiti Angus nga babae nga naalang-alangan kuno sa sulod sang Coliseum, no, dito sa Victorias, ang legend here ni bala nga ginpatigayon ligat niya daw. Nagtambong ni siya. Pagtambong niya, sumakit siya niya. Long cut to CR. Amo na yun, gumawa bata. 7 months nga bata. I don't know kung ano pa lantaon. Sabi na ka mga kuturan ta. Angot sin eh. Pero kung ako pa lantaon, ang 7-year-old nga bata, katropa, nga pito kabulan, nga kung may bata si Imo Chan, mabatsagan mo na mo, no? May bukol na niya, may habok na na. Kabudlay kong kisa patihan. Amuning mga pahayag bala. Pero ang ato naman, respeto man ato ang babae niya. Maybe nahadukan mga katropa, no? Gusto naman intindihan ng sitwasyon nga ara sa sitwasyon nga wala abi, for example, pagbusog niya, guba iya puturo, iya Muslim lang. Mahambal sa tao. Balaan mo ka judgmental man sa tao sa pumuroyot na deris na sa Pilipinas mo. Kung ano nga mga sitwasyon, damo na rin komento, damo na rin may nabalaan. No? Pero huwag naman tsindihan ang sitwasyon sa mga estudyante. As much as we want to understand, gusto naman ipahanumdum sa mga estudyante ta, sa mga lamaharon ta, nga gintagaan ka mo sa ligwa, nga magnubyo-nubyo, magnubya-nubya. Ah, magsulod sa relasyon. Sa sulod na mga katropa, may responsibilidad ang tagsa-tagsa. Ikaw, you have to set your limit until the marriage come, no? Ikaw lalaki, you have also to control, no, sa sitwasyon. Nga hindi maglain ang sitwasyon, no? Not taking advantage sa sitwasyon sa babae nga planggaya ka, patay-patay sa simo. Kaghampangan mo lang abara tiyagun sa isa ka babae, for example, no? So it boils down to responsibilities, no, sang magkatuhay lalaki ka babae ang relasyon. Hindi na panamit-namit lang, hindi lang may companion ka, hindi lang in love ka, because humble nila kung si Sir Chris pa ni pa humbleon siya. True love waits mo. Makahulat na iya, di ba? Makahulat na iya ang pagigugma. Eh, ano pa? Amo rin ba ang story ito sa pala mga kutura, sa mga kilala ta. Sinya, what's in there for you to be excited for, no? Sa marriage ninyo. If ang buluhaton sang kasado na, nahimo nyo na sang wala nyo, wala pa ka mo makasal, no? Ano pa ang imo ikalipay sang nakasal ka mo kagway pa, kay ang nahimo nyo sa

0: ang buluhaton sa mga ginkasal, nakasal, ginhimo nyo na sa Gawp Danay, pa kung hindi ka mo kasal. So, oftentimes, nagkaka-flop ang relationship. Relationship alone, wala nag-guarantee nga siya ng forever mo. It can break down. No? Pwede na sa maguba. And sa pagguba, sina, ilang taon mo man, ano ang epekto nga lain si mo na? So, damage control. Damage control. In every relationship, mga katropa, baw, pag-iugman, istoryahan tadi.
1: Hambala pa!
0: In every relationship, there's that possibility of breaking up. Diba? Oh. So, what do you do? Kung hindi siya yung lalaki nga para sa imo, either one from you will give up sa relationship nga na. Oh. Kung ikaw babayi, you have to think first nga there's a possibility of separation. Ikaw lalaki, hindi ka man mag-take advantage to kay ti. Eh, base mabulagay kami, base mabulagay kami, at least naka-score ako.
1: Toon ka?
0: Kamarabla, ti, hindi mo natod para naawan siya na mga katropa. Relationship comes with responsibility. Both of you. Nga, panami ka mugli ya. Tapos kung may mga responsibilidad na plagyo ka mo. Why mayo? Oh. Ma'am, si Mami Rigid Balioalio, may comment gini mo. Oh, mga ginikanan sa mga moms natin, dabla. Anong inyo nga ihambal di? Di ba? Tsakto mo ko? Oh. Dapat wala na itilaw-tilaw. Kahit kung natilawan mo ng sabor, base masuburan ka. Kahit hindi ka na magpadayon, balas pagkaon. Oh. Mary Jane Balioalio, may aga. Thank you so much. Salamat, Gid. Rihanna Gestro, morning. Rihanna, shout out lang sa Mambato chapter, sang class. Lentalde, Ma'am Len, Carmen chapter, Jessica Gonzalez, Robeline, Kaliao, Jenly, Lanaraso, Lanario, Gazon, Ma'am Miss Pa Marino Montaño, may aga, salamat. Sa kay parang Jelwin, sa kay Vincent Hilborario, may aga man, sininga ginahiwat na Maskara Festival, base magdamo naman ang mga badyaw, nga naga kayo-kayo sa danan, deris makulod, huwag pa makukita na. Oo, kaway pa hindi lang, no? Tristan Yatgulay, Melka Tumbos Makalalag, maraming salamat gid sa inyo pag upod, no? Ma'am Mayna Siladora Dumipig, thank you so much. Salamat gid Jay Hansel Panunsilyo, nakatutok man sa aton nga palatuntunan, no? Salamat sa pagpamati. Good morning, happy Sunday. Hambal na hambal ni Ma'am Mayna Siladora Dumipig. Okay, thank you. Salamat gid na. Let's take a break, mga katropa. Makomersyal ta. Kanto ang tao pinaka-updated to sa Kabangkalan with the katropang Winston Villanueva. May ginbuno naman to sa siyudad sa Sipalay, Ligad, Adlaw, mga katropa. Ho. Stand by. Balik kita pagkatapos ni Pahibalo Kita Anay. Impormasyon para sa inyo.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: The Secrets of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
3: The Secrets of Health.
6: Southern Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang dugang panaton ang mga vitamin Sergiosil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton Sergiosil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
2: Southern Plus Gold, the secrets of health.
5: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining a circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa bang Sergio Stiling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
2: Southern Plus Gold, the secrets of health.
4: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
5: Yes sir Josil.
4: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
5: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The secrets of health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The secrets of health.
4: And pwede gakaon ka mo lusiman inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
5: Ang omega 3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually makuha ta man ang omega 3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sering Santhon plus gold capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
5: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa kaugatan, lakip na sa aton sa ninga brain.
2: The secret of health.
4: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Ako si Amelia.

0: Secrets of Health.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing kayo nang kusang order yung ang kape, gato kang pagkadebloso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Xanthone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
2: Mag
8: Xanthone Plus
2: Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Xanthone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katupa.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further, nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katropa, alas 8.
5: Cecil Y. Benasa, pagpangalagad natin sa itong palatunturan Bullseye. No, sa mga katropa natin sa Facebook page, pwede kayo maka-like and follow sa itong page mga katropa. XFM Bacolod News and Public Service Authority, pwede kayo check dra, pwede makamuka atag sa inyo ka mga komento sa mga issues gina talakay naton sa barangay naon tanan kag pagkatapos mga katropa para sa mga biyan naton la nga gusto man magpa otwas ang ilang balatsyagon. anyway, amo ning pila ka man sitwasyon mga katropa. Ginawalat lahat naman, dugay-dugay sa riyanta ang presyo sang petrolyo. Presyo sang gatong kurang status on Tuesday, no? Because may ara sang sa 5-day trading mga katropa, kita ta may mga indicators na nga may ara sang manubo, may ara sang masaka man. Nga mga presyo sang adunta sang gatong, no? So karon dugay-dugay istoryanta kamo mga katropa, update sa na para makapanghanda man ta, may Lunes pa lang daan, ay sus mariones, kalibutan tulad ng, ay, Puro lang saka, ning ato niya matubang, nagmabatian sa mga katropa, wala agad sa mga balita, sa mga, no? Ang mga balita, guruti, ara Japon, buhi ka pa. Naka-survive ka pa kita mga katropa, no? Pero anyway, isa ka stabbing incident, tatabo to sa Sipalay, Pira ka latest update mga katropa, kuwaunta sa mga balita ni katropang Winston Villanueva sa aton nga linya mga katropa, angot sa nahambalt na naton kaso sa stabbing ni sa Sipalay mga katropa. XFM Live Reports. Sa linya mga katropa, we have katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, may aga.
6: May aga, katropang Winston, sa mga tagsitagsakatag palamati. Pagkamay ka tropangwin, patay ni nga mag-amay.
4: Oho.
6: Sanday Romel kaga Arnel Serion.
4: Oho.
6: Mga residente ni sa nga Sitio Bawog.
4: Oho.
6: Barangay Kamindangan, sudad sa nga Sipalay, upper barangay ni no. Amuni ang last nga barangay sa nga sudad sa Sipalay. Kundiriya katropang win.
4: Oo.
6: Sa may abagagi ka sa banwasang kanduni.
4: Oo.
6: Tatabo ini sang pizza uno sang Oktubre mga alas 9 na sang gabi.
4: Mm-hmm.
6: Natrabasa mo ng mga lugar. Amo na nga oras siya mga tao tulog na gid na, no?
4: Oo.
6: Kaga nagapa-wayway na.
4: Mm-hmm.
6: Nagabot ang suspect nga si Efren.
4: Oho.
6: Si Efren ka tropang win.
4: Oho.
6: Hinablos sa pakaisa. No? Sa ang biktima.
4: Oho.
6: Nasa bali ang inin si ni Romelo.
4: Oho.
6: Magpakaisa sa tatay.
4: Mm-hmm.
6: Si ining suspitsado.
4: Oho.
6: So di modo, pakaduwaya ining si Arnel naman ka tropang win.
4: Mm-hmm.
6: Sa aligasyon sining suspitsado yan niya aligasyon nga nagapungko-pungko lamang ini siya sa gwa sa balay sa iyang atiyo kaga ang iya tuyo nga magmalisin siya nga maupod ini siya sa pangtapas wala karga tapas.
4: Mm-hmm.
6: Galing suno sa iya nga ginpahalin ini sa sang iyang atiyo kaga medyo may ara komosyon, no? Medyo nagdumugay sila nga duwa sa lutay. Uh-huh. Bukod kay may ara siya sang binangon.
4: Uh-huh.
6: Dinuslak niya, no? Dinuslak niya ni ang iyang atiyo igugid sa dugan.
4: Uh-huh.
6: Kaga dugay-dugay nagwa ang bata sini kaga suno siya daw maapin. O daw maapin ang iyang pakadua.
4: Oo.
6: Amot ko nga ginaduslak yan naman, ginbuno yan naman.
4: Wow.
6: Sa kilid katropang win. No? Dahil nagwagid ni ang pasensya ng mga kinagataon, nagwagid ni iyang mga kasudlan sini.
4: Oo.
6: Sa iyang pakadua. And on the spot ang TOC ni bangod nga igugin ni sa mga bahay sang dughan samtang ining si Arnel naman ka tropang win dead on arrival naman ini diriya sa isang hospital sa sudad sang Kabangkalan sa pagpangusisa sang aton mga kapulisan nagagwa wala sang natabo katropang win nga komosyon aligasyon lamang ini sang suspitado wala naman may ano kay patay man ang duwa ka biktima. So, abi niya guro wala na sa may ma-witness. So, may mga sa pagpangusisa ng kapulisan, wala iya may natabo nga komosyon kundi ginsulod ya gidihungod ang mag-amay kagin pangpamuno rekta ka tropang win.
5: Uy.
6: So, talaga ginpasakaan gid ini. Kaya pagkaaga ginpatigayon ang post operation at tigayon ini sa tropang win nga madakpan sa katong mga kapulisan kaga na inquesta kahapon kaga na pasakaan gininis ang kaso nga double murder no double murder gin ang ginpasaka saya kag wala sa nga piyansa ang ining suspitado kagyara na karon na unong sa custodial facility sa Sipalay Component City police station katropang win.
5: Ano kuno gid ang rason how? Komosyon anong ginbaso agin ano nila katropang Winston? Anong kausa sa ila nga binaisay ni?
6: Solo sa iya no sa aligasyon sini sang ano, damo aligasyon abi ang suspect. Nga kuno amo ta abi no nga gisita sa saya nga tiyo. Isa pa gid nga daw nakaagi sila obra diri sa may Baras Bantayan. Nang pangtapas tubo na daw ginkuhaan siya kwarta. Kaya no na mo sa aligasyon nga gina haboy pa sa investigador apang daw hindi gid ma ano ba hindi gid ma siling nga mapakitaan na daw insakto gid ang iyang ginaambal ka tropang win kaya damo ng mga tao diri sa ilang lugar na nagambal nga ang mag-amay wala yasang sala sa iya.
5: Sus Mariones.
6: Tungkol sa amo ni no? Nakailuminis sa pagkadto sa balay sa Yateyo.
5: Tungkol na mo nga sitwasyon kay tropang Winston mamatay kay gidya, mamuno kay gidya.
6: Daw ano yung gina? Plano kung saan pa sa
5: kaya
6: President Colonel Robby Mariano. Plano yung gid.
5: Plano
6: tuyo yung gid yung apatyo ng mag-amay. That is why na murder gid ang yung pasaka sa yung tropang win.
5: Premeditated ni na plano ang pagpatay sa mag-amay. May ano siya, may ara sa sang dumot siguro ah. May ara na dugay na nga ginatago-tago lang at tsansa ng ginapangita ya.
6: Ang legal kaya mo na yung parinti mo, tiyo mo, kaga pakadwa mo lamang ang yung pagbiktima mo, kaga duga naman huol sa ilang pamilya ang ining itabo ka tropang win. Ano lang sa nga mga tagsag sa katagpalawate, kaya posible no, nga magpadulungan din ni personal ang ilang lugar agod nga makuhaan natin sa nga nagkakaigong mga footages. Kaga mga interviews no, sa mga taga dito para mabalaan natin kung ano din ang matuod nga rason at ma-interview natin personal hindi nga suspitado nga yara na kamlauno sa custodial facility sa Sipanay Component City Police Station. So wala nga, nai matagatong nga update sila nga stabbing incident na nagluntad din sa barangay Kamindangan nga nag-resulta sa kamatayon kang mag-amay nga Serion. Para sa nagawagyon ng Pilipinon sa Pilipinas, si Katropang Winston and Forrest Villanueva. XFM News, Kabangkalan.
1: XFM Live Reports.
5: Salamat kay Katropang Winston sa mga latest update, latest balita mga katropa sa Southern Negros. Isa mag-amay ito patay tungod sa baukadugo. Yan lang ang ang suspect mga katropa. Ang problema kung kisa abla, kapin pa kung medyo masudla naman sa ang utok ta sa Agwati Pataranta. Ang init nagakalaktan pagit sang dumot ti resulta ti amo niya krimen ang kaso mga katropa, 2 counts of murder ang i-file ni sa suspect pero tanawon ta lang ato naman lang always ginapabalo nato mga katropa sa inyo because lesson ini dapat ini pakatandaan naton nga sa mga bagay-bagay gagmay basta may ara sang mga naga-igo ba lang, dumot lang sa iban nga sa mga kuturan ta. So that's why ginapabalo natin sa mga katropa na to na let's just be careful of our words, no? Actions na to nga nagahatag sang sakit sang buot sa isig katao ta katropa. Di man lang naked task libutan mo. Wala man, no man is an island. Sa mga pamilya naton, sila ni Permi makatuan ta. Sila ni ang aton nga ginabisitahan ta. Kag sa mga bulig, why na sang iba nga makahatag sa imo sang bulig nga himpit kag tampan kundi pamilya. Pero nga nagresulta sa mga dinumtanay, pinatsanay ang ining nga mga bagay. Hindi sa nami sa aton pananawan, hindi pa na nami sa mata sa mga kaakota nga ang pamilya kag pamilya nagapinatsanay. Though biblically speaking, may gakalatabo naman nga pinamilya tungod sang ugot, bara hisa. Ang hisa galiya, duna na no, halin pa sang una, ara na yan no. No, sa tao amo ring resulta mga katropas ang imperfections ta. That's why sa mga bagay, sa mga desisyon nga ginahimo ta, dapat konsulta ta sa mga kilala ta, sa mga abyan ta, mga kauturan ta nga makatag sa aton sang pagpatag ngayon sakto para maklaruhan bala kag ang ilang sakit sa buot kag ang dumot sa aton tagipusoon madula na na. Let's live in a better world, mga katropal. Let's make it a better place to live with, no? Ang ining kalibutan. Galing, kung kaysa may ara kita mga kuturan niya, kabudlay mo na ipensyon di sila mo, no? Ara naman lang sa ila. Init, ha? Ugot, nga gusto magbalos. Amarablaw? Ay, naku. Anyway, oras na ito mga katropa, 7:30 na, no? Atong ginmention ko ba nga ang saka naman sang okon ang presyo sang petrolyo. Dason nga may nadlaw mga katropa. Ga-expect ka 2 days of trading mga katropa. Nakita ta, may ara sa mga indicators nga may ara sang 20 centimos nga pag nubo sa presyo sang diesel kag ang gasolina. Pero expectedly ang kerosene masaka gid man sa, no? Kay do primero palanto na may 5 pesos na ba? Nga possibly saka sa kerosene, pero ang pinaka final mga katropa nga pagsaka as of September 28 to October 2 ang aton nga saka sang presyo sang petrolyo may matabo gid ka pagpasaka saka mga katropa, no? Pero hindi niya sa gasoline gasolina kag sa diesel ginabitin-bitin ko kamo anay kay para at least may excitement man eh, ha? Sa Martes possibly hindi pa rin final because ang final mga katropa mahalin sa Department of Energy ang announcement kung ano gid man ang mga adjustment matabo sa dason semana. Pero initially may ara na sa mga indicators nga may ara sa pagsaka sa presyo sang kerosene, no? Presyo sang kerosene mga katropa, una may ara sang 1.87 nga saka, no? Sa presyo sang kerosene, no? Ano pagid, no? Sa presyo sang gasolina mga katropa may pagsaka man, no? Pinagsaka ni 1.85 ang ginalantaw nga saka. Oh. Pero sa diesel mga katropa, good news para sa mga diesel ang ilang mga salakyan, bala, no? Do gamay ang pagnubo, pero at least may nubo nga pagnubo sa presyo sang diesel. Pila ang nubo, pila ang adjustments, no? Ang adjustment mga katropa is 1.15, ha? Ang posible nga pagnubo sa presyo sang diesel mga katropa, no? So all in all, may ara sang pagsaka sa presyo sang gasolina, may ara sang pagsaka sa presyo sang kerosene, pero nubo naman ta sa diesel mga katropa, no? Recap ko lang para sa mga kuturan naton nga nag-catch up man, nag-monitor sang presyo mga katropa so that you can gas up early by tomorrow or today, no? Kahit buwas or karon mga katropa, magapagwa naman na sang final nga advisory ang DOE as to the fuel adjustment possibly by Tuesday. Ah, okay, mga katropa. So, we will be seeing a rollback pasaka, no, sa 100 pesos based nga presyo sang litro naton sang litro naton sang diesel. Okay? So kun last time to daw pila tong pagnuboa. Pero subong niya pedyo sa kagi Japan niya, no? So diesel probably may piso sobra. 1.15 ang pagnubo sa diesel. Sa kerosene sa gasolina, 1.85 ang taas sa Martes, no? Kerosene, mga katropa, may ara sang pagtaas man, 1.87 ang pagsaka sila, mga katropa. So let's all wait, mga katropa, for the final advisory sang DOE angot sini, no? Pero subo lang para sa mga motorista ta, kay grabe ng piyait sa mga transport sectors naton. Grabe ng piyait sa aton nga mga ano, sa aton nga pumuruyo angot sa mga nagtinaas ng presyo, mga baraklot, no? Tinapay mo, tinapay hindi ni halos ang imong mga pandisal subo, mga katropa, no? Why man nagnubo, why man nagtaas ang presyo, pero makita ta nagagamay-gamay ang pandisal subo. No? Ti syempre, sa mga negosyante ta, kinahanglan man nila nga i-plaster ang ila kita kag ang ila kapital mo. Hindi mo na pwede nga manegosyo ka, nagapamerdo, pamurdoy ka, absorb mo. Tama ni, just to maintain sang ano, sang inyong presyo, sang presyo sang produkto ang inabalikyan nyo. Hindi pwede, no? Eventually, you will be forced to increase your price sang produkto mo, unless kung imong produkto wala kapital, eh. Laway lang. Tikal-tikal, eh. Panginto. Oh, why not gasaka? Pero sa mga major products na ito, mga katropa, halin sa kalamay, pakadto sa bugas, pakadto sa mga dilata, pakadto sa mga ilim nun, soft drinks, no? Mga katropa, may ara sa mga adjustments, no? Halin pagsugod, Enero 2026, mga katropa, dako na ang pinagsaka sa nandi. May mga projection ang aton pila ka mga ano, economist nga probably at the end of December, at the end of the year, mga katropa, ang aton nga national debt, mga katropa, o kung ang inflation rate, I'm sorry, inflation rate naton will reach into near 7%, mga katropa. So dako na na. That's the first significant increase sang inflation rate, which after December this year, mga katropa, pag pagtakop sang tuig 2026, probably base malapot na kita 20 trillion pesos ang national debt nato. So this is one indicator nga medyo ga-deteriorate ang aton ekonomiya, no? Patimaan sang nagalala nga sitwasyon sang aton pungsod, no? Bisan na nano pahambal sang aton nga gobyerno nga okay ang Pilipinas, ginkabig nga nagtaas ang iyang domestic growth, mga katropa, no? Pero hindi naton malipod nga ang tanan nga mga produkto nagtinaas man, ha? Kagkadamo sa mga kuturan ta nga nagkaipit, no, tungod sang pinipagsaka sang presyo sa mga baraklon. Maybe sa pirak mga kuturan ta mahambal sa okay man lang na, dira man lang sa kalamay, agwan tahon tanay, ha? Dira man lang na sa bugas, mga katropa. Pero ang compiled nga pagsaka, mga katropa, every month sa mga basic necessities naton will contribute to, well, level of increase nga kung lang taon ta in one year, mga katropa, daw halos 30% na ang gintaas base sa kabug-usan nga presyo sa isa ka produkto, mga katropa, no? So dira naga ano kita nagalantaw sang pagtansya ta ba sang lagan sang ekonomiya ta. Now it's apparent, mga katropa, na dapat magahimo sa pamagi ang atong gobyerno, mga katropa, para mapanubuan ang presyo sa petrolyo. Ang isa sa gina Hambaldi is ikakasun talaga ang excise tax ta. Because during that time, mga katropa, panahon to ni Gloria Macapagal Arroyo, former president, mga katropa, no? Diri na tinarais mo ang pagpasaka ukon ang pagbutang sa mga taxes, mga katropa, sa aton nga presyo sa petrolyo kag sa kuryente. Diri man di na plastar ang VAT nga ginpatuman sang anay presidente, no? Pagkatapos ginpatuman man to ang expanded value added tax, mga katropa, nga nag-reach naglabot sa 12%, medyo nag-alma pumuruyo, no? Ang gakatabo iya ginagatasan sa gobyerno ang pumuruyo ang tawo, way man ta palagda, mga katropa, kaysa mga produkto yung ginagamit ta nakasulod na mga taxes dra, no? So indirectly, ikaw for example, nagabakal ka sang sardinas da para sa imo panyapon, pamahaw, may tax na da, may 12% nga VAT ginapatong dra, mga katropa. And if you buy, if magbakal ka, daso naman nga adlaw, mga katropa, no? Repeated na sa mga katropa ang tax na ginakolekta sa aton gobyerno. So samtang nagasaka na, samtang nag-ara na ang taxes sa aton nga presyo sang gatong, mga katropa, hindi ta mapunggan ang presyo nga kulang taon tang value sa taas-taas kayo. Mahal kayo. Imagine, ang aton presyo sang diesel, mga katropa, nagahamboy na 98 to 108 pesos ang presyo ang kada litro ta sang diesel, mga katropa. That's beyond sang aton expectation before nga basi mo nabot pa sa 100. So here it goes. Ang presyo sang petrolyo sang gatong, katropa, tumaas na gid. Amo na ni siyang insaktong hambaltang sobra na shen ang presyo sang gatong. What have you? Siyempre, ang presyo sang gatong makontribute man sa pagsaka sang presyo sa mga mataklon. No? Though, kurinti-kurinti na pala ni. May domino effect ni sa mga katropa. That's why, ginahambal din kung ganta, not sa ayuda, kundi sistema nga ipatuman sa gobyerno as control measure sa pagsaka sa presyo sang petrolyo. Amo naman ang catch, mga katropa, pag nakulbaan sa pinakamangkuturan ta. Once kakasun ang value added tax or excise tax sa presyo sang petrolyo, paano naman siya mabalik? Kay ang lahan sang pumuluyo nga tipunggan ang pagbalik sang excise tax. Kung nang taon ta, isa naman ang katuig yung terminos presidente mo. Kung ma-uyatan niya, ma-pastatus ko niya, may aral lang nga gamay nga mitigating control ang ginahimo ang atong gobyerno until matapos ang termino sa presidente and ang outcome sa ekonomiya, wala gamay-gamay punggan, mapunggan ang deficit na ton. Ti amo manigurong ginahambal sa aton nga presidente, no? Nga hindi lang, sige lang, hold over lang tanay, no? Until matapos termino ta, and then problema ho naman sang dason niyang magasunod niya presidente. 8:42, mga katropa, haboy ta mga obligasyon natun, balikay ta pagkatapos ang mga panudok.
1: XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
14: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: us.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
1: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

Balik kita mga katropas, papakalagin natin sa ato nga para tuntunan rin sa bullseye. Lang taon tablanay, medyo nagkarami kosmikos ng talikad nga daw. No? Ang comment sa social media, kita rin mga kita man di mga katropa, nakita ta. Ang mga, ano, ang, mga posting sa social media angot sa plaza nga gin ano gin plaster naman abi mga katropa sa aton nga gobyerno kay ti kita ta daw sadya-sadya man kay kung kis may ara sa mga post nga daw ginimo AI la may mga post nga ginimo ng kaladlawan ng aton ba City Public Plaza mga katropa. Medyo masubo rin mga katropa because ang landmark sa plaza kay nag-agi na tanan ng istorya sa bakulod mo no. Ang plaza niya na plasta ni sa dira mga katropa madugay-dugay na tananta nag-agi na tananta ginplasta na sa kaga may mga experience sa kita. Ang budget nila 80 million pesos para sa pag ano pag plastar mga katropa sang ano sang ininga mga pagwapo manabi no na sang ininga mga project katropa mga biyan. Pero nag-ani ni sa mga criticism mo sa aton pomoroyo. For somehow ang plaza nakita nato mga katropa may mga improvements siya. But makagamit kitas na. Makapungko-pungko ta maka istorya tas plaza. Nonetheless, ang sitwasyon ta nga nagkakalatabo sa mga katropa is nagkakalatabo sa mga poron lang lain makita tas plaza. Pero ari mga katropa, that's 80 million pesos. No, I don't know kung may mga picture tas ang plaza. Sa plaza subong para ma-update lang mabutang tas ang gamay nga comparison sa 80 milyon pesos nga gingastos ang tiyas sa aton Bacolod City Public Plaza and another spending sa tiyas sa mga proyekto nga nami gingastuhan man sang valor 80 milyon pesos. Okay. Ang plaza ta may ara na bula-bula. Ang kontrata is beautification, no? So magambal kita beautification, probably may ara kita construction but more on landscape kag ang lightings probably, no? Nga mahibo da sa aton nga public plaza mo niyo. May mga bula-bula pero wala sang mga landscape ba ginambal, no? Why sang landscape ba mga katropa? So nakita to nga hindi satisfied mga alkaldeta aking alkaldeta this is 80 million pesos again gasto siguro why naman ang pamangkot aton pila ka makuturan ang aton mga officials gobyerno there is makulod nga ang 80 million saan aabot ang 80 million pesos mo ang 80 million pesos mga katropa will just form part sang 300 million pesos nga gingasto both for the project beautification sang plaza kag sang NGC sang BCGC. Okay. Ari ho, may pakita lang ko sa inyo mga katropa para at least may ara lang tang comparison nga ginhimo ang San Juanico Bridge. Ang iyang budget is 80 million pesos man. Okay? Pero amo na itsura, oh. Tanawin nyo ba sa Facebook page ito mga katropa? Ari. 80 million pesos ni nga budget, no? Nga ginalokars ang tiyasa kag ang kontraktor sini mga katropa ang amigos, no? Ang kontraktor sini amo ni ang Amigo Entertainment Technology Incorporated mga katropa mga byan, no? Amo ni partner abi sang TSA sang Department of Tourism natod nga nagapa-beauty nagapa-gwapo gapa-tahom sa mga tourism sites naton sa Bilog Pilipinas pero kamo bi maglantaw this is 80 million pesos, no? Ang San Juanico Bridge nga ginpasiga ginbutangan lightings, no, kag iban pa, no? Aregali ang at kung ipasulod ko ni Braho. Ang video ay okay. Amo na ni siya. Okay, sige.
Amo na yung makakatropa ang San Juanico Bridge, no? This is 80 million pesos, no? Nga ano ta nga budget sang Tiasa Abi. No, kung maglantaw ka, ang 80 million pesos gani mga katropa, it already lighted the more, near 2 kilometers nga bridge sang San Juanico. Okay, kung maglantaw kang 80 million, mahambal ka, ay, okay. Do ka satisfying man sang 80 million pesos nga gin alokar sang Tiasa para magpagwao tahom-tahom ho, no? Amo na 80 million pesos mo, no? Mga katropa, okay? So kung maghambal ka, laba na nisa, maghambal ka sobra isa ka kilometro, lapit sa 2 kilometro nga lighted, nga taytay. Nga naplastar kaging pa patahom gabag ubago na sa color mga katropa sa ano sang San Juanico Bridge mo, no? This is one tourist destination diri sa Pilipinas nga pwede ka tuan sa pirak mga kuturan ta kung magbisita man even ang mga foreigners, eh, no? Magkanto ka ay mambal sa ay katahom, so most probably it's a come on para sa mga kauturan ta nga maglabay da, no? Sige kay may matahom do sa Pilipinas, ang Pilipinas nga, no? Again, this is 80 million pesos, no? Nga proyekto sang amigos. Nga gintalakay ta, no? Kung sino ang nga ging compare na nun mga katropa ang 80 million pesos nga proyekto sa San Juanico Bridge for the lightings, no? Amo man ini ang budget nga kada kuon nga ginalokar sang Tiasa diri mga katropa sa aton Bacolod City Public Plaza, it's all 80 million pesos. Okay, so kadto kato sa ano sa amo ning San Juanico Bridge mga katropa, ga konekta mo sang Leyte kag Samar. So kung gusto mo magkadto to mga katropa, labyan mo ni siya kung gabi ka galabay to, mapamangha ka kag kung gabi ka si ganya. Nga agin talakay tani, no? Kay both ang developer sang amigo sang Bacolod City Public Plaza kag ang San Juanico Bridge mga katropa, isa lang. Ha? Amo ni ang Amigos Entertainment Technology Incorporated. Ang specialty, although may ara man isla sang lisensya sang construct and build, plan and build nga mga lisensya mga katropa, pero ang specialty abi sang Amigos, it's more on lightings, na not just nga hindi ta satisfied sang gin-deliver nila nga mga proyekto, sang ginhatag nila nga mga proyekto sa 80 million pesos, hindi ta satisfied because at any angle kung lang taon ta ang 80 million pesos hindi amo ini, ha? Okay lang ang tao ta sa San Juanico Bridge, ha? 80 million pesos mahambal ka, ay lapit isa ka 2 kilometro nga taytay nga lighted mga katropa, do ka okay man, do hindi ka kareklamo kay do ka tahom man, no? Solid, ha? Pero kung maglantaw ka mas plasa mga katropa, 80 million pesos do hindi ka masatisfy, ha? Hindi ka masatisfy. May mga why sang landscape, no? Hambal nila sa kontrata may landscape, no? Pero why? Puro lightings lang. Pero amo ring catch mga katropa, ang kun nga wa ay ma satisfy ang aton na pumuruyo mga katropa, because nga ang kontraktor hindi gid man saya purely construction mga katropa, no? Ang iyang construction, no? Supplier, no? Kontraktor sa Tiasa. Pero it's more on lighting ang iyang trabaho, hindi mag-construct and build siya, pero for the purpose of beautification lightings ang iyang specialty, hindi saya kunano pa, no? Ano ang trabaho sang Amigos Entertainment Technologies Incorporated?
At di ko ng tonta mga katropa, ang iya specialized ng audio video LED lighting kag iban pang mga special effects mga katropa since 1979. No? Hindi niya contractor nga, for example, makakontrata sila, pero ang specialties nila magpatahong pinagi sa mga lightings. And that's why siguro basi na confuse kita, no? Kay amo ni ang purpose mga katropa. And let's talk about this is ang San Juanico Bridge mga katropa, ang iya budget nubo kontra lang taon-ta ang ginalokar nga budget diri sa Sudan sa Bacolod nga nagrabot sang 300 million pesos only for beautification sang aton nga BCGC kag sang Bacolod City Public Plaza. So kun lang taon-ta hindi man ta engineer mga katropa, pero lain hindi nagakaigo, though hindi ta masatisfy sa 300 million pesos naton mga katropa na ginahatag naton sa ginahatag sa tiyasa sa kontraktor nga ni na oh. So kung makita mo ang sitwasyon, ikumpara mo, mambal ka ay do kalayo gali aring 80 milyones pesos San Juanico Bridge ho ang ano ang aton nga Bacolod City Public Plaza, tanobla itlog-itlog mayara sa mga di mo do, kung gabi, di mo makita na taranda, no katahuman, na? Pero ang pagplastar, hindi sa nakamit sa expectation sa mga public officials naton. For one reason, ang Amigos Entertainment mga katropa, hindi gid man eksperto sa mga, ano mo, pag-construct sang, o kung pag-butang, you know, may mga contractor man eh. Ang, may ara man eh sa mga subcontractors abi ang ano ang TESA pero ang naaamuni ang nahatag sa aton mga katropa nagbalapot ang sang pagkadismay alkalde ta because hindi amo ini ang expectation based sa contract abi mga katropa and for whatever angle lang taon ta ang 80 milyones pesos do hindi gidya akma ha? So pamangkot sa mga kuturan ta anong natabo may ara ba na sang daw kasubra sang budget sa expectation ta sa Bacolod City Public Plaza daw hindi sa amo hindi sa amo ang sitwasyon no so daw kulang daw kamudlay i-plaster abi ang ininga mga sitwasyon mga katropa mga abyan no kag bisan ano pa subongga sudag galaot ang sudad nga kinahanglan lang abrihan ang Bacolod City Public Plaza. Kahit okay. Pwede tamay himo. Amuna ni ang naplastar. Kaya hambal sa tiyasa, sige, by after maskara siguro, base maabot na ang full scale nga rehabilitation na lang sang plaza kag sang ano, sang aton nga syudad, sang BCGC katropa. Pero looking at the budget, daw kasubragid kayo. Daw kasubragid kayo ang budget mga katropa. Da? Daw ka hindi San Juanico Bridge gin butangan nyo to sang ano sang budget pero diri sa Bacolod mga katropa ginabuyan nyo 300 milyon pesos ang itsura yata ng obla may natabo ba lang overpricing may natabo ba lang corruption sa budget sang tiyasa antes parang ginhaboy sa contractor ang contractor mismo nagapangisun nga wala na kami budget sinada. Gapangayo kami budget sa syudad para mapanami natun ini. Ang ining proyekto natun mga katropa. Nonetheless, we'll wait mga katropa. Ang ato naman ginahambal di, base pwede nyo, base isa ni, sa mga puro pareho sa mga flood control natun, nga ginporsentuhan, ginnegosyuhan, ginkawitan, kag may mga official kita sang gobyerno nga nagbenepisyo sa pag-award sang proyekto nga ni. May mata kabalo mo. Sino ang nagbid? May nagbid bala? May ara sa mga bidding process kung sino ang nakakuha sinisang proyekto or ang Amigos Gidman ang nakakuha entirely sa proyekto nga ni mga katropa. Who knows? No? May mata kabalo kay ginluto ni ang pag-award sang budget dito sa national pag wala na labot ang local government.

0: natin sa atong panatumturan diri sa Bulls ay mga katropa. O ito oras, no? Tub-tub buwas naman, ha? Sa aton nga mga kauturan, no? Don't forget to go to church today. Sa mga kauturan ta, no? Let's pray. So that's someday soon ang sitwasyon ta magpulo-puas-puas na mag-okay na, ha? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Judy Ray Villegano. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Ako naman sa atong nga CEO, President Dr. Raymond Lituoy, mga katropa. Ako naman sa katropong Win Salinas, nagpaalam. Tub-tub buwas. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Classical Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: System pain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Exciting!

20 on the clock. It's now time para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. Let's turn this Sunday into a nostalgic one by bringing you the classic music of the original Filipino music. Songs from the original Filipino artist, just like Dulce with Usahay. Why did you mock my love for you? Nano, gitiaw tiawan ang gugma ko kanimo. Kanimo da. Amo ang ganda na ang meaning. Dugay na ko nakabati sa siniya nga song, pero daw hindi ko gid siya maintindihan. But now, I've managed to translate it with the help, of course, of Google. And ang lyrics, sigali amusina, no? Ang meaning. No matter what language man ang ato niya ginagamit, basta yagan iya mga songs na ang paghambalan, no? Music and lyrics can really change our mood. And syempre, it can lessen, no? Whatever nga ginadala-dala sa ato niya mga katropa this days. And since it's already October, ang ato niya nga tiyempo, ano? Ang ginlaan naman sa ato niya nga bugos nga pamilya. So, most probably, some will travel na naman, padulong diri sa Bacolod, especially ang halin sa Norte, Kagsur nga bahin sa Negros Occidental to celebrate Mascara Festival. Well, you have a lot of things, no, nga pwede mahimo on a Sunday with the whole family. So, i-plastar ko na nga daan, ano, ang inyo dira iyang mood. Pagi sa atin niyo yung pag-play sa mga original Filipino music sa Nasiling Na. This will be a two-hour program. So it means hasta ako alas 11 nga mag-upod sa inyo. Mommy G, para sa Sunday Pinoy Classics right here on 103.9 XFM, Bacolod. With this type of songs, ketropa, I'm sure ngang inyo daray ang tagipusuon ang nagablik naman, ano? Sa pag-beat, just like the younger years, kung inyo inimabatian. And, well, this song is brought to you by Santone Plus Herbal Capsule. It's that can help support the balanced blood pressure level. So it means it's gonna help your heart para nga makagana inisang maayo. Ang blood flow ang kinahanglan gid, ano? Para sa ato niyang better heart. But of course, with the help of Santone Plus Herbal Capsule, mahimo sa Yes to Health Incorporated. Ang Santone Plus Herbal Capsule made out of mangosteen and malunggay that can support a healthy heart.

0: Gold Live Testimony.
1: Ang hindi pa po, sigur po ako, inaari po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mabibili sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santong Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santong Plus Coffee Mix.
0: Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatsya ko sa isa ka si mama nga kapudlay sa pagbinto. Sobrang gitki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabili sa mga butika.
9: Wala ba nakabulit?
10: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
11: Depart.

0: XFM.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how, kita,
12: pag... enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
13: Tingin mo!
12: XFM 103.9.

0: Request on X.
1: 9:48 on the clock, and as requested via our Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority, a song from Nudoy Zuniga as requested by J. Hansel Panuncillon. Madamong giging salamat, J. Hansel, padahin lang sa imuya pag-request. We are happy, ano, nga ikaw ang nagapakigbahin, kag syempre may ara ka gustong babatian nga mga Pinoy music, kag ang imuya nga partner sa sininga aga ang XFM Bacolod. And also, don't forget, Jay, nga pwede kagit, no? Nga makabakal sa ato niyang Santon Gold Coffee Mix. Ang mayarasang glutathione kay collagen para it will give you a glow nga maski may edad na kita, no? Again, ang ato niyang Santon Gold Coffee Mix ang saranga mabakal sa ato niyang Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Here's your request, Jay Hansel Panod.

Requests on X. Requests on X. Requests on X.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagbinto sa bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

10:40 na nga to niya ng oras na kig ano lang ha, na kig hingagaw. Michael Malvas Dria sa may barangay Takuling. Madam, okay, salamat. Always man sa ganyan nagpamati sa atin, especially sa amon nga programa, ang Sunday Pinoy Classics. Thank you so much. Nadumduman niyo ko noong iyang mga kaluluhan na kag mga kalulahan na. Ay, labi na ako makapuli ka dito ya sa Banwasan, Kawayan. Sigurado gid nga madumduman mo gid sila liwat. Hello sa imo, Michael. See you the soonest.

0: FM.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Claire Skin Beauty Soap.

Para Mura with Jo Marie. That's Ojo Kalugaranda Ka. Kapampangan song, which means I love you. Okay? Ojo Kaluguran or Kaluguranda Ka. I love you. Kaluguran, sobra, sobra. I love you very much. Diba? May nabalaan na kita ng Kapampangan. Anyway, we only have counting the days, 82 more days to go, and it's gonna be Christmas, mga katropa. The better way para yung makaregalo, no? Kay man, healthy gift. Ang gusto nato niya para sa atin nga pamilya. Diba? Mapa-birthday man, Christmas or New Year. Ang atin gina-wish is good health lang sa tanan. That is why mayara kita sa Yes to Health Incorporated. That will help us maintain a healthy life. Dapat suportahan gid ano ang active lifestyle naton, ilabi na nga mahilig magdalagan, mahilig sa sports ang bug-us nga pamilya. Paimnon gid sang premium D3 softgel ang kapartner naton para mangin strong ang atan nga bones. Mayara pa ini daan ano sang calcium absorption nga suporta para sa aton nga lawas. And also nagisupport man sa healthy digestion and gut wellness ang atan a premium D3 food supplement. Himo ini sa vitamin D3, that's the sunshine vitamin para sa atin yung bones, virgin coconut oil, as well as malunggay oil. And syempre, ang hindi kin magkalipat, ano? Ang ini yung premium D3 ang makasuporta sa bones and gut health. Pwede git mabakal sa atin Yes to Health Wellness Center nga nahamtang sa my door number 46 Winko Building, Desire Street sa Bacolod. We still have more songs in line para sa inyo tanan. And just like Chesa Zaragoza, Paskong Pasko at itutuloy ang Pasko sininga 2026. Mati lang din sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Sanford Plus Gold.
2: Ito nga pala, si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sanford Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanford Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanford Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanford Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating mga kumulansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may

0: Iwan Diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: System pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangang po salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumar ako sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-lipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na. Ara na sa kape ang tanan niya.

0: 100% efektif turbo para sa lelaki tiga sin.
1: Second Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahin ko. Narwa, tatlo ako na gamit kang Second Plus Herbal Soap. Pura ang natin itong sumapan.
1: Second Plus Herbal Soap.
0: Manamigi.
1: Second Plus Herbal Soap.
3: Kumapati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung namati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: Yeah!
6: XFM.
7: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadumpong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing naras. Magatudlo man sa mga ibig kay natural yung mga pamahagi ay huwag malikawan ang mga ginabatsyag sa ating naras. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta nga naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Pinaagi sa aton pagpangalagad sini, no? Padayon kita sini nga mga dulong sa inyo. Sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sa ningalawas, kung may ginabatsyag kita sini nga mga baratian, maghahatang mga kita sini sa pila ka mga suestyon para madasig kita sini maumpawan, pinaagi sa suporta. Asang nagkaigo sini nga pang ginawi. Ayon nga pagtukib sini sa kapasidad sini sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap na makita sa aton kusina, makita sa aton palibot, para masuportahan ng aton sini nga ikaayong lawas. Kung magluwas sa pagbulong, ano, pinaka-importante gid nga aton gid, ano, matunaan ang pagpabakod sa aton sini nga lawas. Dili kita iya, no, focus mas bintaha kun sa patag sang prevention o kun paglikaw ang aton sini pinaka tinguha kaysa sa pagbulong, no, kun magidabatsyag na kita sa lawas. Pero syempre sa kun ano man nga makabangdanan mga factors dira o kun ano man sa nadira nga mga circumstance sa aton sini kaugalingon, sa aton sini paribot, na nagbatsyag na kita sini sa mga problema o kun baratian sa aton kalawasan, yari man ang aton sa ringa pagpangalagad sa paghatag sa inyo sa kung ano sa nino nga mga kombinasyon. Ano sa nino nga

0: kanyang kaigo nga ang mga utanon, mga prutas, ang mga bitamina, antioxidant nga makabulig iya no sa aton sininga recovery. Agapang suporta kami mga treatment kita dira nga ginausar na sa aton sininga mga ginabatyag sa lawas. Live gali kita mabatian no sa tanan yung mga XFM stations sa Bugos ring isla sang Panay, XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa Negros Island Region sa tanan yung mga XFM stations lakip na sa siyudad sa Bacolod City. Sa kutob sa manabutan sa aton sa ring pagpangalagad, welcome, welcome gid. Kagayan may mga concern kamo siri sa ikaayong lawas sa gusto nyo ipalabot diri sa aton siri nga pagpangalagad. May muna nang isend diri sa aton siri nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para aton man mabasa no or masulusalot pa naton sa aton siri nga diskusyon diri. Para nga makahatag magkita sa inyo sa niyasam, pila sini ka mga ideya, pila sini ka mga pamaagi. O kung ano man nga mga pagsurundan o kung mga pwede ninyo sundon sini, na makabulig, ano, bisan pahagan-hagan man lang sa inyo sini magkidabatyag sa kalawasan. Kag kung nag-monitor ka mo sa aton through Facebook Live, pwede nyo muna padalang inyong mga concern dira sa aton sa comment section. Kaya aton man pag-aabasahon nila sa aton sa ringa pagpangalagad. Well, isa na naman ka topic ang aton sini nga pag-estrayan sa nag-edisyon sa aton sini nga pag-pangalagad. Gani tensyon na no sa aton sini mga tagpalamati dira. Especially sa mga nag-edad-edad na dira bala. Kaga sa mga nag-edad age bracket dari sa mga 30 pataas. Kung bataon ka sanay daw less mo ng concern mo sanay no pero ang pagkaproblema naton sanay karong aton pag-estrayan sanay pagbatsyag naton sa mga ginatawag sintomas sa mga sinyales sanay nag-umpisa ni siyempre sa aton sanay nga lifestyle sa aton sanay pangginawi so good sa aton sanay nga pagkabata sa kinahan dahil nga nyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos ate i-remote ate na ululupo naman kita sa ring edisyon sa aton sanay nga pagpangalagad sa aton sanay topic ang pag-estrayan na naman ano. Nahanungod naman niniliwat sa aton sini mga pangginawi, mga naandan na naton. Kati, kwan mo, duna sa tao nga daw dirigi kita iasama sa mahapos na lang. Pero actually, no, kung gusto kita sini sang ikaayong lawas, ang kabudlay nga ginatawag naton bala, pag-abot sa aton sini nga pangginawi, sa primero lamang ina. Once nga maanad ang aton sini nga brain, mangin mahapos na ina sa aton. Like for example, ang pag-exercise, sa primero, simple stretching, do tama ni kahasol sa iban eh. Pagkatapos, hindi na ganyan magliwat ang iban sa ni, kaya nagapala nakit ang lawas, nagapala maol, tambal sa kilala kung ginaimu ko yun, o kinabanyusan ko na yun santon plus herbal oil mo. Parang nga malikawan na nga na ng duga nga pala maol, pala nakit sa akon sa nga kalawasan. Pero sa nga, may mga time ko dyan, dokte, may labot mga daan nga kung may problema ka na sa joints sa ni, nga nagadugang pagid sa pagsakit, isas dapi niya makabulig dira. Pero pinaka-point na ton, sa primero lang ina, kung nalimbawa, nag-exercise kita, sa primero mo lang ng budlay, kung maanad ang aton sa nga lawas, mangin habit na naton din na. At doon sa waay na mo lang na sa ato, nangin parte na lang na sa aton sa nga pang-adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Sa primero, kung di ka maanad sa utan, ang pagkaon sa isang balunggay do ka sa kupra, ang pagkaon sa isang ampalaya do ka pait, ang pag-usap sa isang ahos, kabaho nga kakahang. Pero kung maanad ka sini, daw sa waay na lang ni, muna yung termino sa kilala, at nga daw ginamani-mani na lang ni mo, may kilala gani sa kundo nga ginausap yung ugbos ang balunggay nga hilaw. Kaon niya ang bunga sa amarguso sa nga hilaw o muandahon sa nisang amarguso. Makaon nyo man ang ginatawag ahos sining hilaw. Sa do ka bunggaitan, gustong kilala ko doko. Pero may mga na-notice ya, kabakod ko na sa iya sining lawas. Why basta ginasipon? Why basta ginatrangkaso? Ang iban siya, gahingo-ingo na. Pero siya bakod lang gihapon. Sa primero ina, kung why kita may used, kung maanad sina Medyo mabudlay man gyud. That's why kinahanglanon nato ni practice. Amo kinahanglan hambalbla nato sa English that constant correct practice makes perfect. Ah, ang correct practice ah, hindi practice pa lang mayo lang maka himo bisan di nakakainano, okay lang. Mas munami ang husto sa niya paghanas o kung pagpractice. Para nga maanad kita sa niya sa husto, nga magaresulta sa maayo naton sa niya pamatyag, kagbaayo naton sa niya lawas, mabakod sa niya resistensya. Sa niya edisyon sa ito ng pangalaga, naton pag-istoryahan karam, ang about sa niya sa collagen. Ano bala ining collagen? Paano naton ginaguba o kung ginahalitan ng aton sa ring collagen? Pero paano man naton gali ah, maproteheran ang aton sininga collagen? Diri kita sini mag kung diri magalibot ang aton sa ring talakayan, sa ring edisyon, sa aton sa ring pagpangalagan. At ang collagen nga ini, isa rin sa kaprotina nga nagabulig para nga mapabilin nga firm ang aton sininga panit, mapabilin nga firm, smooth and strong. Wa'y nagalaboy, wa'y naga proyakot ako naga kolorinot kagkabakod sa aton sa ring panit. Maning ang balbas ang kilala ko sa in short doc, makaulumol lang. Basta-basta ang teka sa collagen, ano? Nami, ganyan imo sa ring panit. Pero hindi lang mo sa panit, nagabulig man din para masuportahan ang aton sa ring tulaan, ang aton sa ring mga lutalutahan, ang aton sa ring kaunuran, ang aton sa ring connective tissues. Pero samtang kita sa niya ang nag-aedad, ang lawas naton sa amat-amat, nagahimo o kung nagagamay ang paghimo sa niyang collagen. Kung baga, natural, galing samtang nag-aedad kita, nag-decrease o kung nagagamay o kung ang aton sa niya lawas, make less collagen. Amo nang hindi kita matingala, ano? Nga samtang nag-aedad kita, timi mga signs and symptoms of aging magikita nga mabatsagan. Pero ang aton pag-istoryahan sa bong, may mga ginahimo kali kita adlaw-adlaw nga mas nagapadasig pagidili sa pagkaguba, breakdown sa aton sininga collagen. Diri sini magalibot ang aton sininga ginatawag topiko. Kay basi pa malamay may ginahimo kali kita nga nagapadasig sa aton pag-edad. May ginahimo kita nga nagadasig sa pagkurinot sa aton panit. May ginahimo kita nga nagadasig sa pagkadamage sa aton sininga mga joints. Nga kung nabalaan galing nato nila, mahimo man aton sininga likawan. Like for example, number one rin, no, sa aton sa mga ginahimo sa adlaw-adlaw. Pero kabalo ko, talagsan na lang ang makahimo sini kagkalaban. O kung nagahimo sini kalabanan sini ang mga sa umabala. Kapimpan yung mga mapisan gid na ton nga mga mangunguma. Pila sini kay everyday habits nga makaspeed up. Sige na ito, collagen breakdown. Number one, too much sun exposure. Ang 2 months sini nga pagpasilak sa adlaw. Tandaan na, too much. Butang balon, sobra. Hindi problema ang pagpasilak sa adlaw. Ang problema, ang sobra-sobrang exposure na tondra pagpabulad sini sa silak sang adlaw. Kaya nga man, ang ultraviolet rays, though beneficial sa aton sini nga lawas, pero kung masobrahan man, makadamage man sa collagen sa aton sini nga panit. Nga kung magsigi-sigi, nagkapatimprano ini sa pag-ginatawaga pagpakurinot sang aton sini nga panit, paglaboy sang aton sa ringa panit, kag ini sa lamang nga kolor sang aton sa ringa panit. May ara nga mas maitom kaysa sa maitom na nga daan. Hindi ito mag-istoryahan na yan, hindi sa puti. Ah. Kung sobra exposure nyo sa adlaw, ah, sa silak sa isang adlaw, amo nang hambal sa kilala ko siya, Dok, ang mga kuhan, ang mga puti ni, hadlok na sila yung mag-itom. Pero mga itom, yeah, may chance magputi. O, ano sila yung hadlok, ya? Amo nang iban din na magpasilak sa adlaw, no? Kinahanglan nun, gyapon naton magpasilak sa adlaw, pero sa nagkakaigo lang siring, ha? Ginatawag oras. Pero bihong na, no? Magluwas nga hatagan galing naton sa nagkakaigo sa nga oras ang aton sa nga pagpasilak sa adlaw. Like for example, kung medyo puti ka, titira sa mga 5 tob-tob 10 minutos kapag pasilak mo sa adlaw. Kagabing akong nano, ang iban sa nito nagasampok ang kilay kung makabati mo nga ang oras gali para mag-expose kita sa sa silak sa adlaw para mabinipisyohan din kita. Dira sa mga alas 10, pakadto sa mga hasta alas 3 sa hapon. Pero nito ito walon na nga mapabulad kita sa sina kalawig, amo na kalawig ng oras, amo gani nga too much sun gani, among hindi makapayo sa aton sa ringa lawas. Buto malayon kung magpainit ka, timingon mo nga mga last 10 sabi, di ba? mga 5 tub-tub just minutos lang. Kami sa una, no, sa nag-schooling kami sa natural plastic medicine, no, parts ng amon sa training, abe. Kada alas 12 sa udto, nagagawa kami sa room. Pagkatapos, nagapabulad kami sini sa silak sang adlaw, which is, makapatsag sa dugang sining ginatawag kapagsik sa imo sininga lawas. Magluwas pa nga kung maiguan sang silak sang adlaw, imo sininga panit, di nag-manufacture ini sang vitamina D. Pero sulitan ko, hindi gituman kalawig ang pagpasilak sini sa adlaw. Pero may kung ano, isang masadyas sa inyo. Magluwas nga, timingon lang nato na pagpasilak sa adlaw, kag ang kalawigon sini sa pagpasilak sa adlaw. Ang mga ginagamit gali nato, sini nga mga gina-apply sa panit or sa pagpaninlo sa aton panit, like habon naton, may mabulig manggali. Ah, like for example, kung ang problema sa iban sini among dark spots, hindi sa lalamang nga kolor sa panit, ah, kambang-kambang nga kolor sa panit, ilabi na gid sa guya. Isa nga makabulig diri no sa aton sini mga tagpermati, among gali ang kojic acid. Para nga magsalalama ang ka pution sang aton sini nga panit, hindi magkambang-kambang. Kag makita mo ining kojic acid, isa ni kasangkap sa aton sini nga clear skin herbal soap. That's why yung nagagamit sa clear skin herbal soap. Abi mo kung ano ang feedback nila, nagsalalama ang kaputi sa guya, pati sa liog, gati ginagamitan man nila. Ako ganito ginasadya, so ganito nga pati sa butkon, pwede nyo man gamito ng clear skin herbal soap para palarihas ang kaputi sa guya, sa liog, kag sa aton sa nga butkon. Pero para nga lubos-lubos na lang, pati mga kagaw-kagaw, dira ang tuman nga bakterya, dira resulta sa nga isang ginatawag pag-clog, uko ng pag-clog sa aton sa nga mga oil, dira sa panit na ton, ang mga yabuok, dira halin sa pollution, kagun ano pagidira nga mahimo sini maghigko kag magpaluya man sang aton sini nga panit nga among aton first line of defense para sa sulod sang aton sini nga lawas, makabulig man ang paggamit sini sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang Sunthorn Herbal Soap makabulig iya sa punto nga papaso niya mga kagaw nga isa sina among kausa sa pagpangalis nga usang lawas naton kung kita sini ang balhason kay nagabulig man pahamis sang aton sini nga ginatawag kutis, kati may kapayas, may bayabas. Kagiban pagid sa ni nga natural nga mga sangkap. Ti sa guya na ton, para nga magsalalama ang kapution sa ni, pwede kita makagamit sa clear skin herbal soap. Sa lawas na ton, pwede ang, pwede ka ng Sunthorn herbal soap. Kay pati sa ni mga ang body odor, mabuligan niya man, yung mapahagan-hagan, marimadyuhan, tub-tub nga man, solusyonan. Kag, limitahan siyempre na ton, ang pagpasilak na ton sa adlaw nga hindi man sobra-sobra. Kaya amuning isa man sa rason kung nga ang nagakaguba man ang aton sa nga collagen. Number two, ang pagsigarilyo or smoking. Ang pagpanigarilyo can reduce blood flow sa aton sa nga panit nga nag-increase ang collagen breakdown nga madasig nagapakurinot sa aton sa nga panit. Amuning isa nga tandaan sa mga ukon na huna-unaon sa mga nagpanigarilyo, ano? Nga mas ginapaidad gali kamo sini sang pagsigarilyo. I mean ang inyo sini nga panit mas nagagulang, mas una pa tigulang kaysa sa inyo sini nga actual sini nga edad bangod sini sa smoking. So isa siguro sa mahimo na ton, amat-amato na ton biya ang pag panigarilyo. Diba? Kasi may mag-message mo karon like before na ton sa mga suggestion. Diba ano ya dok ang vaping? Actually, yung vaping, di may separado man yung negatibo, yung efekto sa aton sa mga lawas. Might as well, kung tatawin na ito na pagbanigarilyo, tatawin mo na ito sa ang pag-vape. Kung gusto, gid na ito sa isang healthy lifestyle. Isa gali, makapadasig sa pagtigulang sa aton sa mga panit, nagapadamo sa aton sa mga kurinot sa temprano pa. Pero sa liton ko lang ha, lain-lain ang response sini sa kada tao. May ara ya sa mga nagapanigarilyo, may ara ya nga ang isa kapanigarilyo, pero mas bataon sa tanawon sa isa man yung nagapanigarilyo. Depende ini sa aton sa nga lawas. Pero pinakapunto lang natin, generally, since nga ang sigarilyo nag-reduce ang blood flow sa aton sa nga panit, nagapa-increase good saya. Sa ginatawag collagen breakdown, nagapadasig sa pag-edad sa aton sa nga panit. Number three, nga mga ginahimo naton. Nga nagahalit kita sa aton lawas, lakip na sa aton sa nga collagen. Ang sobra-sobra man nga pagkonsumo sang kalamay. Too much sugar. Kung nagakaon ka mo permi sa makinalamayan, magluwas pang ginakaon nyo, nagainom pagig ka mo sa niisang mga may kalamay, can cause pa sa sigurutawag na itong glycation. Butang balon sa simple sining at termino, ang sugar nagapilit ini sa protina, no? Tika balo kita ang collagen, protina ni siya, no? Para nga mapabilin nga firm, smooth, kag strong ang atong sininga, skin. Tikon, puro lang kita kalamay. Adlaw, hindi lang sa isa kapagkaon, hindi lang sa isa sinikailim nun, ang sugar halin din sa ginkaon gininom, nagapilit, nag-attach siya sa protein, kasubong sa isang collagen, kag nag-resulta nga maging less flexible ang aton sininga panit. Butong balon, less elastic, lesser or less firm ang aton sininga panit. Isa mo sa dapat kali na ton, ikonsideran na sa mga tagpanamatay na ton, mga viewers na ton nga, amat-ama aton na ton, hagan-hagan ang paggamit sa kalamay. Balso kilala ko, okay malang, basta tsaktuhan lang ang paggamit sa kalamay, hindi lang magpatama. Pero, kung may iban kita nga sources, sinisang ginatawag sweetener, much better, no? Nga i-give up na ton ang ginatawag kalamay. Number four, ang hindi gali nagakaigo o kung kulang sa oras siring pagtulog. Not getting enough sleep. Ang aton siring lawas kinanglan sang mahamuok kapag tulog para nga ma-repair ang aton siring kagalingon. Pero ang kakulang, hindi sufisyente siring pagtulog, mahimo makaupang sa ginatawag normal processes sa pag-repair sang aton sininga panit. Sa muning isa na ton sinisang huna-una-una, kumusta ang inyo sininga tulog? 4 oras? 5 oras? 3 oras? O kung iban, mayroon makatulog sa ni 2 oras. Ang iban pagid sa ni masiling na tungod sa pagkakinahanglanon kag mga nesesidad na ton. Ang adlaw na nga daan, gabaka-baka, gabira-bira obra, ang gabi, ginahimo pagid nga adlaw. Manisiling sang kilala, ta sa Ingles sa istorya nga, 10 years kaw-kaw, no climb salary. Gaguba pa ko na dyan sa aton sarinya. Lawas, kung kulang aton sarinya, tulog. Pero buong kong ano, may isa ko ka tip sa inyo. Ang ibang siniya, not collagen related or hindi sang ginatawag support agad sini direkta sa collagen. Ang ibang siniya kung nga ang hindi makatulog, kayo ka, kadamo, kag may mga ginabatsyag sa lawas, sining hindi sila komportable. Pila na diri amo ang hindi komportable nga pamatsyag sa silingat dyan. Ang resulta sini sa manabaw, hindi mahamuok na pagtulog, masami naga bugtaw. Ngati mo pangan ang pag-repair o kung tuloy-tuloy tani nga pag-repair sa aton sa panit. Problema kung nano, kung ang inyo sa inyo problema o kung ang inyo concern is troubled, hindi komportable inyo sa inyo tiyan, nga nagaresulta sa hindi mahamuok na pagtulog, 1 hour before bedtime, pwede ka mo makainom sa inyo isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya man, ang Sunthorn Gold Herbal Tea, nagapanami sa kondisyon sa atong digestive system, nagapanami sa atong siringa panunaw, nagapanami sa atong nutrient absorption, nagapanami sa atong siringa bowel movement. Amo ni mga pila sa mabulig sa ni sa Sunthorn Gold Herbal Tea, bangod sa kombo sa ni sa balunggay, cinnamon bark, and turmeric. Kag ang isa pagin sa ni no, sa atong siringa ginatawag bentaha. Ang pampatam is, naging gamit sa ring Sunthorn Gold Herbal Tea, isa sa niya mo ang stevia. Tikon stevia ang isa naton sa pang-ilis sa pampatam is sa ginagamit naton, lower ang naton sa niya exposure sa ginatawag glucose, kag less glycation. Butang balon, mapahinay. Kung less glycation, mapahinay man ang madasig nga pag-edad, pag-kurinot, paglaboy sang aton sa ringa panit. So magluwas gali nga nagabulig pa nami sa aton panulog ang stevia nga pampatamis sa ring Sunthorn Gold Herbal Tea. May suporta pa iya sa aton sa ringa panit. Though hindi direkta, pero nagapahinay siya sa ginatawag madasig nga pag-edad sang aton sa ringa panit, pagkurinot, paglaboy compared sa kung kalamay or sugar ang aton sininga ginagamit nga pampa tamis. Sunod pagid, kung permi kita sininga nagkastress sa malawig nga panahon, chronic stress, pabalik-balik ang aton sininga ginaugtasan, pabalik-balik sininga aton ginakabalakan, pabalik-balik sininga aton ginaproblemahan, isa sa ginatawag upang para nga mapahinay ang repair sa aton sa niya panit. Ang kinahanglan sa aton sa niya panit, amo ang nagkakaigaw sa niya pag-repair. Kag sa bilog man aton syempre niya lawas, samtang kita sa niya ang nagakatulog. Pero sino makatulog mayo kung stressful ang situation. Kagamo sa niya sa niya utok. Ang long-term stress mahimo maka-affecto sa normal nga healing and repair processes. Lakip na sa aton sa niya panit. Gani, kinanglanan dumalahan ng aton sa niya stress. Bahin ini sa pag-tatap na aton sa aton sa niya ikaing lawas kag sa aton sa niya panit. Problema kong nano. Isa nga masuggest ko sa inyo sa niya. Kagdamo na sa niya nakatry. Para nga bisan paano, malang mapahagan-hagan, bala ang ginatawag, ma-relax mo lang inyo sa inyo muscles, matawhayan. Bisan paano inyo sa inyo paminsaron, panghuna-huna, kapinta ko nagpadulong na sinin sa serum. Ang isang masuggest ko sa inyo, sa di, ang paggamit pamanyos. Pagkatapos kung kaya, kag may makamassage mo lang, ginatawag relaxation massage, gamit sini ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nagabulig ini, patawhay sa aton pinsar, nagabulig man ni panamis sa aton sininga focus, nagapa-relax sa aton sininga kaunuran, nga tiko nagapalamuypoy, nagapalang alay, nagapalamaol, isa man sang kausa nga hindi kita makatulog sa isang maayo. Pero magluwas pa ang scent iya sang Sunthorn Plus Herbal Oil kun mahaklo naton, nagabulig nang hadaan nga makabatyag kita sa isang pag-relax. Once relax sa aton sininga huna-huna, it follows nga aton sininga lawas naga-relax man. Kun nagaresulta sa manami naton kag mahamuok sa ninyo pagtulog. Abi try nyo sa aton mga tagpanamatay sa gamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kung pasirom na blah, alas 5, alas 6, hasta pagkagabi, dira sa mga oras, no? Parang mas mag-relax kita. Pero ang isa pa kabintahan, sa hindi lamang for relaxation, hindi lamang sa palamaol, palamuypoy, pati ang mga sapat-sapat, pati ang mga lamok, bonus pa na, ah, hindi ka mo sinima palapitan, hindi ka mo sinima kagat sa mga sapat-sapat, sa mga lamok, ang risk gotong lang sa lamok, dengue infection, ara ang malaria, ara ang chikungunya, ibang pagin sa mga halit, ano, sa sinang mga lamok, lakip na sa iban sa mga sapat-sapat. Kaya ang bintaha sa ni sa Sunthorn Plus Herbal Oil, kahit bisan adlaw iya, pwede mo yung mapamanyos kahit kanami sa niya sa niya scent, kagka relaxing, no, sa tons ni mga tagparamati. And then, dugang pagid. Ang isa pagid gali, no, nga naga may labot man sa madasig sa nga pagkaguba sang aton sa nga protina, pagka-damage, I mean, sang aton sa nga ginatawag collagen, pagkaguba, pagka-damage ni, kung hindi man kita nagakaon sa nagkaigo nga protina. Protina nga kinahanglanon sa ni adlaw-adlaw. Kaya nga man, ang aton sa nga lawas kinahanglanon sang amino acid salin sa ni sa protein para maghimo sa ni sang collagen. Muning aton sa nga tandaan na nga tuman magliki importante ang papel sa ni sang protina sa paghimo sa ni sang collagen. Kung ang aton sa pagkaon kulang permi sa nagkakaigo nga protina, budlay sa aton sa nga lawas para ma-maintain kag ma-produce ang protina nga kinahanglanon. Nga kinahanglanon man siyempre dira sang ginatawag paghimo sa collagen. That's why isa sa masuggest ko sa imo, especially kung mahilig ka mo sa mag-inom sa mga pampainit-init sa inyo sa nga sulok-sulok kada adlaw or kada aga, ang pag-inom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Nga man, ang pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix, bintahan niya, kag okay niya, imnon mo sa aga, kaway niya sa caffeine. Instead, ang ari diri, protina plus fiber. Halin sini sa balunggay, halin sa spirulina, halin sini sa soya. Which is, nagabuligaliin sila para nga maghimo sa kinahanglanon sa nga collagen ng aton sa nga lawas. Kaya manami pagid sini, kati ang kombinasyon sang protein plus fiber, nagabulig para hindi kita sini madali-dali gutumon nga makapalikaw sa aton sa ginatawag masaming pagpangima-kima, masaming pagtimo-timo or eating between meals na hindi maayo sa aton sa nga lawas. Kaya manami pagid, kay since nga wise sa caffeine, kabataan gali makatuig pataas, pwede makainom sa nga aton nga Sunthorn Plus Herbal o Sunthorn Plus Coffee Mix. So try nyo sa aton sa mga tagparamati. Kag ang tuman manggilinga paginom sa makahulubog sa ringa ilim noon na may labot man din sa ginatawag problema. Nag-a-affecto man sa aton sa ringa overall skin health. Kaya ang paginom galing sa makahulubog ng ilim noon, nagasigil na kita ihi, nag-a-kadehydrate kita, nag-a-malahan ng aton sa ringa lawas. Kaga mahimo, mag-resulta sa pilapag ito mga nutritional problems which can affect overall skin health. Isaman sa aton sa nagalilikawan ang masami kagtuman niya paginom sa makahulubog sa ringa ilim noon. Kagpaano na ito naprotehiran ng aton sa ringa collagen? Simple lang. Ang yadong mga habit na ito, i-banis karon lang naton kung malawig ang aton sa ringa exposure silak sa adlaw, limitahan lang naton ang silak sa adlaw. Kung nagpanigarilyo kita, limitahan naton ang exposure sa silak sa adlaw. Kung nagpanigarilyo kita, unta ta na ito ng pagsigarilyo. Kung mahimo, amuman ko nag-vape pa kita. Kung why kita nag-kaigo, why kita nag-pasulod sa lawas sa nag-kaigo sa ringan nutrisyon, tinguhaan natong magkaon sa dugang sa ringan mga utanon, mga laswa, mga prutas, tulog sa maayo, inom sa nag-kaigo sa ringan tubi, kag likawan na ng pag-inom sa makahalubog sa ringan ilimnon. Kag para mapasudlan naton sa nagkaigo sininga kinanglanon ang aton sininga lawas para sa paghimo sinisang collagen, makabuli gidri nga aton sininga ultimate trio, Santhol plus gold capsule, premium D3 capsule, and Santhol vitamin C. Kaya nga man kinahanglanon nini sila, nagasuporte nini sila para maghimo sang collagen ang aton sininga lawas. Kaya ang balon gid man naton sa pagkaon naton ukon sa preparation naton adlaw-adlaw, pila lang gid ang makahimo sang kumpleto sini nga ginatawag preparasyon kay kombinasyon para nga mahatagan sa nagakaigo nga vitamina, minerals, antioxidant ang aton sini nga lawas para mapabilin ining healthy ang kalabanan gani sini kun anong ginsudaan kay ginkaon sini sa aga ang iban sini para kuno makatipid sa LPG, makatipid sa time, di sa gid abok, hindi sige luto, ang halin sini sa aga, ang iban sini hasta na sa udto, sakop na sa udto, yung iban bagay para mas dugang pag ina makatipid, ang halin sa aga, kung kaysa nga sudaan, initiniton lang hasta sini sa hapon. Kaya kung may bilin bagay, isunod bagay sa ref, initon bagay pagkaaga. So nagsiling bala, kung pinamalahan sa aga, pinamalahan sa udto, pinamalahan sini sa gabi, kung may bilin, ibutan sa ref, initon bagay pagkaaga, continuous, continue lang, padayon lang ang pinamalahan. Tindi ng balance sina no sa aton sa mga tag paramati. Maras, kinailanon kung tanin na magkaon sa dugang sa ringa, ginatawag o tanon. Prutas, like for example, tiyempo sa durian, kaon kita durian. Tiyempo sa lansunes, kaon kita lansunes. Tiyempo sa isang mangustin, kaon kita mangustin. Way labot niya ang balunggay, no? Ang palayan niya, kada halos makita naton permi sa aton sa ringa palibot. Pero para sa aton kahapusan, drina ining mangustin, drina ining ampalaya, drina ining balunggay, drina ining garlic sa aton sa ringa, ginatawag Santhol Gold Herbal Capsule. Kag manami ko nupdan pag inaton sa premium D3 kag Santhol Vitamin C. Nga ang kinanglanon gid naton updon ni na sila. Are, paano ini naga ginatawag nagatrabaho para sa aton? And mind you, balunggay gali kag spirulina nga ara sa Santhol plus Gold Capsule, may ara man ni sila nga protein. Kay nga man, ang protein naga-provide ni isang building blocks. Ang collagen, no, protein niya nga mainly halin sa glycine, proline, and hydroxyproline. Ini mga pagkaon naton nga may ara sa ginatawag protina, like ang pagkaon sa isang itlog, ang pagkaon sa isang soya bean, like ang pag-inom sa isang Santhol Gold Coffee Mix, or sa ibang dira, pagkaon sa isda, pagkaon sa isang karne, kinanglanon o kung makabulig para nga makahimo sa collagen ng aton sa nga lawas. Pero kung nga ang kinanglanon man aton sa ginatawag Santhol Vitamin C, tungod niya ang vitamin C, kinanglanon para mag-producer sa collagen ng aton sa nga lawas. Ang vitamina C, tuman ka importante para sa ginatawag enzymes na ma-modify ang collagen molecules para nga magforma sila sa ginatawag mabakod, kaginatawag istable sa nga fibers. Ang good sources na ton sa vitamin C, dira sa bell pepper, dira sini sa bayabas, dira sini sa kiwi, kamatis, broccoli, iban pagid sini nga mga green leafy vegetables. para sa kapusan nyo, ari gid ni kag puro nga makuha naton sa aton diri nga Sunthorn vitamin C. Kag manami sa aton Sunthorn vitamin C is since nga alkaline siya, hindi mahapdos sa aton diri nga tiyan. Kagari pa gid, hindi lamang gali protina, hindi lamang gali vitamin C kinang lanon para nga makahimo sang collagen ng aton sa ringa lawas. Para mapabakod pagidili no ang collagen kinang lan pagidili sang copper. Ah, muna isa na aton sa isang tandaan no para masuportahan pagid ang tissue repair. Kung narimbawa, gani karon may mga bisyo kita, may mga pangginawi kita nga nagadamage sa aton sa ringa tissue, kinang laman aton sa ang suporta sang zinc. Para sa aton sa ringa collagen. Kag para sa overall nutrition naton nga kinahanglanon gid sa aton sa ringa lawas para makahimo sa nagakaigo mabakod kag firm sa ringa kag stable nga collagen ti dapat kombinasyon na ni sang protina, vitamins and minerals nga ara sa aton sa ringa Sunthorn plus gold capsule premium D3 capsule and Sunthorn vitamin C. Kag speaking of copper, speaking of zinc, ara ini sa balunggay nga sangkap man sa aton sa ringa Sunthorn plus gold capsule. Pwede kita makatumarak dali sa nino Sunthorn plus gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon. Para mabuligan, hindi lamang gali no pagpabakod sa aton sa ringa immune system kundi ang pagpanami man sang aton sa ringa kutis. Sa punto iya sang nutrisyon. Pero kung nalimbawa, pag-abot iya sa mga gina-apply na ton o kung ginagamit na ton na sabon, araman ng aton sa ringa clear skin herbal soap, araman ng aton sa ringa Sunthorn herbal soap. Kag sa coffee, specifically, mayroon kita coffee sa ringa masiling na ton nga kung mainom na ton nini, hindi lamang ang kanamit, hindi lamang ang kahumot sang kafe ang aton sa ringa mahaklo kag masaburan, kundi lakip na diri nga makapasulod di kita sang collagen sa aton sa ringa lawas. Kung ang ginainom na ton ng coffee is Sunthorn Gold Coffee Mix. May utanon, may prutas nga kinahanglanon sa paghimo sa isang collagen, plus may ara gadiya sang collagen L-glutathione nga makabulig para nga madugangan na kinahanglanon ng collagen sa aton sa ringa lawas. That's why kung nagainom lang kamo sang coffee, hindi man kamo ang papugong nga hindi kamo sini mag-inom sang kafe, piliin ninyo ang Sunthorn kunang aton sa ringa Sunthorn Gold Coffee Mix para nga sa kada inom naton, sa kada higop naton, sa kada tasa sang Sunthorn Gold Coffee Mix na itong ginatimpla, kasubong nagkapasulod kita sa ni sang dugang collagen, kinahanglan ng glutathione sa aton sa ringan lawas para mabuligan niya ma-maintain ang kanami, ang kahamis, ang kabakod sang aton sa ringa panit nga kutob sa mahimo, mapahinay, makabulig pahinay sa madasig na pagkurinot sang aton sa ringa panit. Of course, upda na ton sa healthy lifestyle. Likaw sa bisyo, tulog sang maayo, exercise, kag nutritious ni nga pagkaon para aton maangkon ang kabakod sang aton sa ringa lawas, pagpabakod sang aton sa ringa collagen, kag pagpahuben sang aton sa ringa panit. Para sa dugang nyo sa ninyo mga concern, pilan nyo pagin sa ninyo mga palamakotanin, may angot sa aton topic o kaganistoryahan ring mga binipisyo sang mga food supplement para sa aton sa ringa lawas. Abi pagbalikan nato din na pagkatapos ang report nato sa ninyo mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Milyons of bacteria, virus, at parasite ang gusto

ang iyong immune system uminom ng Sanatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, isonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanatone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Nabibili sa mga butika. Premium.

0: insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Monsanto Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, Santan Plus Herbal Oil.

0: pabalik sa aton suring nga pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Pasigali, no, may palagas ka mo suring nga balabang kutanon, may muna lang isend sa aton suring nga text hotline 0950-975-6970. Kundi gali, dira sa aton suring nga Facebook Live sa comment section, pwede nyo padalay na dira. Suring nga pinamangkot dili sa aton, kundi kung sila sarang makabakal sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kag sa mga habon bala naton kasubong sang Claire Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, sang oil, sang balanyo, Santhon Herbal Oil, sang Cess the Pain, kag iban pagid sini no nga mga product like Santhon Plus Coffee Mix, like Santhon Gold Coffee Mix, din kuno sila sarang makabakal. Actually, sa mga nagagamit na padayon sini, kabalogin na sila nga sa mga suki nila nga butika, available gid na siya ang mga product na mention naton na Darino. Pero sa mga saliwa, sa mga baguhan, sa mga butika hag parmasya, panultol abi kamudira sa mga malapit sa inyo sini nga branches, sa mga butika hag mga parmasya, kay available na rin mga product na mention naton na no. Kung hindi gani, pwede ka mo makakadto dira no sa Yes to Health Wellness Center. Kung dili ka mo sini sa syudad or province sa Iloilo, ang iba niya mga taga-probinsya sa Iloilo, no, ginaulayhon na lang nila kung magkadto sila sa syudad. Dira na hamtang ang Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At ubang langgid sa Iloilo o Kontabuk sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas sina sila dira, alin Domingo, Tubtob, Biyernes. Kaya kung nga ang iban, magluwas nga makabakal sa butika, dira gid sila nagakadto sa Yes to Health Wellness Center. Kaya dira sigurado sila nga kumpleto gid ang seat asset sa product nga ila sini nga mabakal. Pagkatapos, kung may ma-concern sila sa ikaing lawas, may ginabatyag sila sila nga ikaing lawas, makapamangkot pa sila dira sa alternative medicine consultant dira. Kagang bintaha pagid, kati libre pagid ng pagpamangkot, libre ang konsultasyon dira. Why sing bayad, hatagan ka mo sa nagkakaigaw sila nga protocol, mga guides ni about sa mga dapat, tagandi dapat kaunon, mga dapat likawan, na pag-abot sila sa nutrition, ano mga dapat naton sila nga i-prioritize pag-abot sa kung ano mga ginabatsyag na ton sa ton sa ringilawas. Like kung may problema ka sa panit, kung may problema ka sa joint like arthritis, kung may diabetes ka, may problema ka sa baga, may asthma ka, may pneumonia ka, kung na ano pagiging problema sa baga like prostate health problem sa mga kalalakinhan abi, sa mga kababayinhan abi, problema sa menstruation or reproductive system abi, hormonal imbalances abi, or ang iban gani, why man sa ginabatsya, gidang, adlagko sila sa ringa lawas. Gusto lang nila nga ma-maintain ang ila sa ringa ikaing lawas, pag-abot sini sa ginatawaga health, pag-abot sini sa nutrisyon, ano ang mga giya nga dapat nila pagid sini idugang sa ilan na hibalaan ng daan na dira sila nagakadto sa Yes to Health Wellness Center. Sulitan ko, dira na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagang iban, ang gina-prepare nila para sila sa consultation fee, ginabakal na lang nila sang Santhon Gold Coffee Mix, sang Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ukon iban pagid sini nga mga food supplement dira like Santhon Gold Capsule, like Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Ang iban, instead nga bayad sa ginatawag consultation, since nga free man lang, bakla nila sang Claire Skin Herbal Soap ila kabataan, bakla nila sang Santhon Herbal Soap ila sini nga asawa, tungod nga instead nga bayad nila no sa pagpakonsulta nila, kati libre na, ibakal na lang nila sang mga proven and tested na nila sini nga mga produkto. Nga makuha dira kag mabakal sa Yes to Health Wellness Center kag libre pa konsulta. Pero suliton ko sa mga suki nga mga butika ninyo, mga parmasya, pamangkot kamo dira ka available man ning mga product. Kung dira ka mo sa siyudad sa Bacolod, sa mga taga Negros Island region dira, pwede makamakadto sa Yes to Health store dira na hamtang sa Lizares Street, Barangay 39, Tubang lang gid o kung Tabok lang gid sang Marayo Bank, Bacolod City. Alin Domingo, Tubto Biyernes, open na dira, alas 9 sa aga, Tubto, alas 5 sa hapon. Amo man diri no, sa Yes to Health Wellness Center, sa A. Young Building, Domingo, Tubto Biyernes, alas 9 sa aga, Tubto, alas 5 kontak na sa hapon. Kung hindi magani, Sa mga branches ng butika like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy o kung TGP, South Star Drugstore, Generica, All Green Pharmacy, pwede ka mo dira makakadto kag makabakal sa mga product no nga na mention naton diri sa aton sa pagpangalagad nya kadamo na sa mga nabuligan kag na binipisyuhan sining mga gitawag produkto especially pag abot iya no so pagpabakod sa aton sininga lawas ganin no pag ginahulat niyo no sa gusto magtesting dira pwedeng pwede ka mo makakadto sa mga butika or mga sukit yung mga butika o kun hindi man gani kun dari ba way ka mo tay magpabutika na timingan man nga way ka mo sing may masugo sini ang iban sini do nagapangalang alang magani magbakal sang turbo no ginatudlo na gina sila dira sa Yes to Health Wellness Center dira ka mo bakal sang turbo food supplement kun pagpamangkaw sa butika why ambal sa kilala ko siya why naman do ka available ah kadto dira sa Yes to Health Wellness Center o kung hindi gani pwede ka mo maka-order online na hindi lamang ha sang turbo food supplement nga madamo ng nagapangita ka gusto mag-try man magluwas sa mga nagagamit ng adansin eh pwede ka mo makakadto sa ila sa ringa official store online pwede nyo mabakalin eh. Piliyon nyo lang kung kadto lang ka mo sa inyo sa nga like TikTok or Shopee account. I-search nyo lang dira sa inyo sa nga search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amo na ang ila dira nga official store. Pwede ka mo dira makapili sa mga produkto nga nauyunan nyo, natestingan nyo ng daan. O kung gusto nyo tilawan, tapos i-add to cart nyo or i-proceed nyo sa order, hulatun nyo na lang i-deliver sa inyo sinitag sa tagsa ka mga panimalay. Mga kadamo, sila sa nag-order gito online na mong turbo. Dietary food supplement for men. Kasi kilala ko dahil sa pututan siya. Doon kakalayo ah. Kadto ko dito sa Yes to Health. Amo lang na baklon ko. Pero kung kinanglanon nyo, dala konsulta nga libre, bisan anong kalayo kay nga man. Bisan pag ganit taga-antike, taga-kalibo o aklan, taga-kapis. Bisan pag ganit taga-negro sa ilan region, nagatabok pa man ganit diri sa Iloilo, magkanto dira sa Yes to Health Wellness Center para mag pakonsulta, no? Magluwas nga makabakal sa kompleto nga set siri sang mga produkto. Ganyan, sa mga gusto magtilaw, dira sa butika, sa Yes to Health Wellness Center sa Iloilo City, Yes to Health Store sa Bacolod City, Negros Island Region, ukon sa online, Shopee, and TikTok sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pero ariyo, para suporta sa aton sa nga mata, maayo na aton nga panulok, balan mo ka budlay mo, kung narimbawa maglabo imo panulok, tuman ka hasol. Kapi mabalahong kaisa, no? Ini bilang may gusto ka basahon pero hindi mo maklaro bala. Bawang iban sini di pa styling man, di pa magpahalata, lang ang nagaburo ng panulok, ba picturean nanay, no? Pagkatapos bira-birahan zoom. Para mabasa ang pino sini ng mga letra. Pero binyo nga no, mabuligan gali kita nga mapabilin nga healthy ang aton sini ng mata kag ang aton sini ng panulok. Kung ginahatagan tang sang nagakaigo kag kinahanglanon yung nutrisyon ng aton sini ng mata. Ari bala, may suplemento nga hungod ginhimo para sa mata. Kaya nga man, ang kinanglanon sa mata, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Nga raina, saka the soft gel capsule sang Visionex Plus. Bisan duha lang ka beses sa isa kadlaw ang pag-inom sa Visionex Plus soft gel capsule, mabuligan kita nga mahatagan sa kinanglanon sa nga lutein, beta-carotene, zeaxanthin, vitamin E, ang aton sa nga mata. Especially sa mga palabasa dira, sa mga estudyante dira ang nagahimo sa research, bisan sa mga may edad-edad na, nga daw ay blatanto mahalungan ilang mata sang bataon pa sila kag hindi sila pala kaon sang mga kalanon o kung mga pagkaon nga dagaya sini sa antioxidant kag mga bitamina bala kumbaga in short mga mapida magkaon sini sang utanon nga nagahatag kun tani sang sustansya sa mata pwede gyud makatumar sang Visionex Plus soft gel capsule kag if possible likawan ang sige pulawa kag sa mga palabasa dira likawan nyo man ang sige sang basa nga nagahimutad kamo butuan balon bala gabi, ningalang-alang balang kasanag sang suga, likawan nyo gito na. Kaya madasa gito na makapastress, makapakapoy sa mata, kaya makadiprensya sa nga ton sari panulok kung ginasigisigi na ton inang pangginawing ini paborable sa ton sari nga mata. Kaya syempre, tumar adlaw-adlaw sa Visionex Plus soft gel capsule. Kung ang worry nyo sa inyo, hindi lamang ang trangkaso kundi ang pagpananakit man sa lawas. Kung nagabaylo-baylo ang tiyempo, maulan, mainit, init, gulpi man na ulan, di kung mahina resistensya mo sani, madali kagit iguon sani, ha? Sang ginatawag paghingo-hingo, ha? Pag sipon, iga-iga, ubo-ubo, pagnilo sa kalawasan, palanakit sa kalawasan sani. In short, trangkasuhon, ano? O ay palabot sani sang kung may ginabatsyag ang nagadaan sa imo sani mga joints, parties ng lawas, mga nagabusog o kung nagasakit, pati tuman gindani ka, hasol. Pero minyo kung nano, makabulig sa first pa lang na pagbatsyag naton sa mga palamaol palanakit, pwede kang makabulig ang bulubanyo sang Sunthorn plus herbal oil. Pero suliton ko, kung hindi na madala iya sa bulubanyo, pwede kita makatumar sa isang sesdapain. Ang namin sa nasa sesdapain, oh, kaya kung nga, liba, natrangkaso ka bala, gapin o timo sa nang paginhawa, nga daw ginapungtan ka, nga daw kapuno sa imo sa nang ulo, gangilo, pamatsyag mo, palabot sa palanakit sa ibang paginya parte sa lawas, makabulig ang pagtumar sa sang sesdapain. Available muna sa mga butika, no? Para mas marapit sa inyo sa ni ang mga lugar. Good day, Doc. Nanotice ko, inom ko Sunthorn Gold Capsule. Vitamin D3 ninyo kag inyong vitamin C. Bato ginamin mo sa niti Sunthorn Vitamin C and Premium D3. Kag arigali ha, ang vitamin D3, hindi kita dapat magsala ha. Kay kung vitamin D3 lang play na nga ton sa nabagayim nun, kag waay sing good fat, sayang lang gid ang vitamin D3 nga ton sa ginainom. So dapat, ang vitamin D3 ginainom na ton, piliyon gid na ton nga may kombinasyon gid siya permanente sang good fat, kasubong sang premium D3 soft gel capsule na ton, nga hindi lamang isa, kundi duha ka good fat ang ginupod sini. Ara, may ara sa ganito, VCO, Convergent Coconut Oil, kag may ara sang Moringa Oil. Ang Moringa Oil, kung gina-apply mo ni topically, kung gina-banyos mo sa imo sa nga panit, nagabulig pa nami sa aton sa nga panit. Ah? Pero pwede mo na pasunod sa aton sa nga lawas. That's why ginupod sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para ma-absorb gid kaayos ang aton sa nga lawas, maproseso ang vitamin D3, kag masiparado iyang binipiso sa aton lawas, ang VCO, kag ang Moringa oil. Amo nang gina-remind talaga sa inyo ha, nga kung nga ang inatawag premium D3 gina nga aton sa ni nga paggagamiton para way uyang ha, ang aton sa ni nga vitamin D. Ano may nag-message dari sa aton? So gininom niya ang Sunthorn Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Dasig ko no ha, naghamis ang kutis kapin pa kay gin, gamitan niya sang Sunthorn Plus Herbal Soap. May punto man na no. Tiara, iya pamatuod na gina nga hindi lamang siling na nag-inom ka lang sina tungod nga nabatian mo lang or tungod nga nagpasimpalad ka lang, kundi tungod nga may resulta na gigani no sa lawas. Pero iban sila nga gusto mag-testing, siyempre kung nga pagkatilaw, testingan mo gitanay para mabalaan mo resulta sa mo sila nga lawas. Pero ariya, nakatesting na. Nga dasig kung naghamis ang iya sila nga panit. Abi mo kung nano, ang isa man sa binipiso kung nagainom kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthorn Vitamin C, nagabulig mo nila para magnami ang aton sa nga blood circulation. Kaya nga man, sa blood circulation nga manami, madulong sa nagkaigo ang oksihina kinanglanon sa aton lawas. At the same time, mabuligan man para makuha ang mga basura dira. Nga kung hindi malariglado ang ginatawag exchange sang paghatag sang benepisyo, nutrients, oxygen, kag pagkuha sini sang ginatawag higo sa aton lawas, nag-aafekto man nina sa aton sa nga panit. Tama mo notice nyo, bisan nung kaysa anho nyo ka lughod sa kung ano nga sabon, anho nyo ka apply sa isang mga cream o kung mga lotion dira sa problema nyo sa panit, kung hindi ganun makondisyon ng sulod sa aton sa nga lawas, mahatag lang nasang alibyo pero agi lang. Ha? Mabalik lang gyapon ang pila sa ni ka mga sintomas. Pero kung may sulod, may panggwa kita nga ginagamit, tiko ni sampat gid, may ginatawag nourishment sa sulod, may nourishment at protection man sa gwa. Pero sa texter na ton, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthorn Vitamin C sa sulod, ginatumar niya, kag Sunthorn Herbal Soap sa sagwa, kundi dasig nga na umpawan kag naghamis ang iya sa nga panit. Sa mga beauty conscious dira, pwede ka makagamit. Labot pa, nga ti, ang paggamit sa aton Ultimate Trio, maka bulig pinaagi sa nutrisyon para maprotehiran, masuportahan sa ng paghimo sang collagen sa aton sa nga lawas. Tikong dugangan no pagyan sa isang paginom sang Sunthorn Gold Coffee Mix, buti sampat gid ha. Ang balsang kantabla ba o sampat ka ng templada? Kaya nga, ito nga Sunthorn Gold Coffee Mix, magluwas nga sampat ang templada, sampat pagid. Ginatawag kombinasyon sa ni, sang iya sa ni nga mga sangkap. Ano pag inahulat nyo? Kadto ka mo sa mga butika, mga parmasya para sa pagbakal na, no? Para matilawan nyo na sa mga gusto magtilaw, kag sa mga nagsigisigi na, parang hindi ka mo sila maubusan sa supply. Kaya ang balsang kilala na ito, or mga kilala naton bound lang hindi lang galidok no nga may benepisyo sa aton sa nga lawas or manamit tag mananam kag mahumot ang Sunthorn Gold Coffee Mix magluwas galidra mahimo magalini makapastress. Dumating ala ka sa premiero mga pagabati no ngaman makapastress makapastress kung naubusan. Ganing iban sa ginatinguhan nila makabakal sa nasari tag isa at least duha ka box para nga may pangreserba sila dayon. Kato sa mga suki ng mga butika kag parmasya. May nag-message sa Mercury Doc nakabakal ko Sunthorn Coffee Sunthorn Gold Coffee Mix. Ano ka may nakuha ka? Kaya nakabakal ka? Very good. Kaya nakakuha ka. Ako nakabakal ka galit no? Sang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Mercury Drug. Tama to, pala nakit sa lawas. Dogi na trangkaso ka. Pwede ka makainom sa ni sang Sesda Pain. Pero basi makabulig mo na pagbunuban news para maumpawan yung pamatyag gamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Premium D3 Coffee Mix. Isa na sang hindi man aton kalimtan kung nagiinom kita sa ni sang coffee. Sa aton sila mga tagparamati ha. Kaya nga man, kadamo sa kafe subong nga pwede na ton na inumon. Kadamo sa mga kafe subong sa merkado nga pwede na ton sa ni baklon. Pero, dapat mangin na, kuhan man kita, mangin maidiid man kita. Kag dapat mangin na, ginatawag, ang aton balagi na pinsar, balang ako nagiinom man kita sa coffee, at least ang balik sa aton sa ni nga lawas. Like for example, base sa pagtuon, ang kombinasyon gali sa mga sangkap sa ginabutang naton sa aton sir ilim noon, may tuman ka na ko nga benepisyo, ukon, perwisyo sa aton sir ngalawas. Like for example, kung nag-inom kita sa isang premium D3 coffee mix, ginkombinar ini ang kombinasyon niya, halin, I mean ang sangkap niya, mayora, halin sa nisa, ginatawag Sunthorns, kag vitamin D3. Kag base sa pagtuon, ang Sunthorns nga makabig na ton nga dako sa beripiso sa aton lawas ang halin iya sa panit sang manggustin nga among gidinigin kuan sang Sunthorn sa gin gamit diri sa premium

tawag premium D3 coffee mix. Kami iba niya nga po, kung paon tatun mo sang coffee, mga ayo, manigosyar pa mo. Di, uwag gida, dogs, ang iba niya mabulos, sana andan to nga coffee, ang cafe. Kati ang iba niya ni kano, hindi mabuhi kung hindi makainom sang cafe sa kadlaw. Premium D3 coffee mix, masadyas na kon sa inyo. Magluwas pa sina, ang kombinasyon sini, sang ginatawag sun foams, kag vitamin D3, nagabulig pa para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Makalik ikaw kita sa insulin resistance, pre-diabetes, and type 2 diabetes kung ina ang mapabayaan. Ano? Pwede kita makainom sa premium D3 coffee mix like mga alas 10 sa aga, alas 12 sa hapon. Ang ibang sila yung mga feedback na doon, nag-inom sa premium D3 coffee mix, kapag sick ko sa ila sila nga pamadyag. Tungod niya, may benepisyo magrini, no? Bisan pa sa aton sila nga mitochondria. And good news! Kasubong sa Sunthone Gold Coffee Mix sa aton nga Premium D3 Coffee Mix, isa sa gingamit nila dari sa nga pampatamis amo ang stevia. Ah, kumbaga, ma-less sa aton sa nga exposure sa ginatawag kalamay. Nga may labot man ano, sa madasig sa nga pagkurinot sa aton sa nga panit. Ano pag inaulat nyo? Kadto sa mga suki nga butika, mga parmasya, kung nag-inom ka mo sa coffee, bakal sa Premium D3 Coffee Mix. Kagabi nga kung ano, basta sa pagtuon, ang collagen galino, may bulig man din sa aton sa nga ginatawag reproductive system. Ang collagen nagabulig para ma-maintain ang strength sini no kag elasticity sa nga ginatawag reproductive tissues. Ito sa makababinhan sa ovaries, sa uterus, sa cervix, sa vagina. May binipiso ang ginatawag collagen. Sa kalalakinhan niya, dira niya sa ginatawag connective tissue sa palibot sa testes sini no, reproductive parts ng reproductive system na ton, makabulig gali ang collagen. That's why no, ang pag-inom gali sa ginatawag premium or sa Sunthone Gold Coffee Mix, ginapasudlan na ton sa collagen ng aton sa regalawas, pati gali ang productive system na binipisuhan man. Ang pag-inom sila sa Ultimate Trio like Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthone Vitamin C, makabulig man para sa aton sa reproductive system. Kaya nagabulig man sila, no? Pinagi sa nutrisyon nga maghimo sa nagkakaigo. Ginaglano ng collagen ng aton sa regalawas. Pero kung nariba, ang problema sa especially sa kalalakinhan kung naghihina ng performance, tila inuman niyang istorya. Ah? Dari sa niya masulod, no? Ang papel sa isang maka kaglavo waska. Nga muning komposisyon, muning combo sa ato niya turbo dietary food supplement for men. Kung naghihina niya mo sa niyang performance, nagaluya na, permikapoy, dula sa focus. Kati kung dula focus, ang paminsaron mo, kung stress ka permi, panundo mo na ito, the stress is the number one erection killer. Amo ning hambal sa kilala ko nga, ay, bisan laki-lakihan no, dok. Tumbag ya po. Pero, kung kondisyon mo sa nga pinsara, wala ni ka ng landok ha, makakuala na siya, abtik na siya, sambal ka ni, linangas lang ang storya. Why pakasaka ang bandira, tindog ng flagpole. Kaya dapat tindog magandang flagpole kung di kasaka. Anong karoon ng pasakaan mo sang hayahay sila, no? Sa aton sa mga tagparamati. Isa niya siya sa ginarecommend na aton sa makalalakinahan niya. Medyo nagahina ng performance, nagadula ng gana, medyo nagabugnaw na, nagahina na ang ginatawag, nagabuhi na ang pwersa, no? Medyo dula. Lapta ang focus sa pag-abot sa isang sexual activity. Abi talawin yung pagtumar sa isang turbo dietary food supplement for men 30 minutos antes sa sexual activity. Mga banadra nga dami dyan naghihina ng inyo sa rin sexual performance. Pero ang balon yung sawa nyo ay hindi gila pag ang balon kay ban sa rin sekreto lang kunundok mo. Pero may ara yung nagkasugtan na higit sila sawa yung pag ganin nagkabakal eh sa turbo dietary food supplement for men. Ito ang balon niya sawa yung sa basta way basulaya. Kung may tulugay. Depende na lang niya sa inyo sa nga pag ano? Depende na lang niya sa inyo sa nga pag intindihan ay 30 minutes before sa ni ang sexual activity pwede makatumar sa turbo dietary food supplement for men. Kaya man nami kay since nga up to 3 days nagpabili nga sa nga efekto nga kung kinahanglanon na kumbaga kung sa armas pa may reserve kaya kung may ara kasang bala kung kinahanglanon pwede ka makatumar sa ni ginatawag isa ka kapsula sa kada tatlo kadlaw. But tamalon sa isa ka semana pwede nga kaduha ka lang magtumar sa turbo dietary food supplement for men. Daw ka lang na naman sa ato sa nga oras sa ato nga pagpangalagad sa mga away na ito malabutan nga mga palamang

0: kotanon ninyo. Sige lang, i-reserve na ito na susunod na ito sa ninyo mga pagpangalagad. Salamat kida sa inyo sa ninyo pag-upod sa aton sininga programa Kabay Pangabisan Pano na kabulig-bulig sa liwat. Ang aton sininga pagpangalagad sa inyo sa mga tingwa sa pagpasanyog sa inyo sa ninyo ika yung lawas pagbulong sa baratian especially kung paano na ito na ni Mahimo Malikawan. Thank you again sa aton sininga mga XFM stations, XFM Kadibo, XFM Rojas City, XFM Antique, XFM Negros Island Region, XFM Bacolod. At syempre, dali sa XFM 100.7, Iloilo City. Sa nag-upod mo sa aton dira sa Isla Siri Sanggimaras. Thank you, Gid, sa inyo siring pag-upod sa aton siring pagpangalagan. Sa kinandan, ang inyo certified na Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagbulong sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Ninyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, Tol!
3: Kumaan ka rin sa Centro. Kamsa Bullseye.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapit

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kay pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, kula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, apat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
5: XFM 103.9.

classic Patti Page with I Went to Your Wedding. It's now 12:50 on the clock. Maayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Once again, it's another Sunday and this is the first week for the month of October. Even if mga lipay gid ang dakbanwa sang Bacolod because it's Massacre Festival, but since it's a Sunday, wala tamay mahimo, we need to rewind all the hits from way back when. Especially kung mga amo to yung music ang inyong mabatian, I'm sure nagapanguyab na da ang iban. But of course, ang ata naman yung mga oldies ang nag-smile because they remember, ano, nga once nabatian man na nila ang mga recordings nga ina, ano, hindi ilamang yasiling niya sa turntable using the, of course, no, ang mga vinyls, but of course, a radio man. So it seems like yesterday lang ang iniya nga mga hits ang nagsikat. But of course, it's really fun if we know the stories, as the stories behind sa siniya nga mga ambahanon. That is why I'm inviting all of you to listen. Just stay right there. I know na katuon gid ang dial ninyo sa 103.9 XFM Bacolod. Of course, Mommy G ang bahala sa ato niya nga turntable sa siniya nga hapon. Of course, kinahanglan ko git ang inyo dira nga mga requested track. This is for free. No need for a 5 peso coin para nga ihulog dira sa ato niya yung ano, a jukebox. Usually, amon ano, sa una, mahulog ka sang 5 pesos and then magwa na ang imong record and kuhaon mo ng vinyl nga ina and then ibutang sa turntable. Ang iba naman niya nag-sahot gidma while playing the song. So I hope we'll do that also, even if para lang kamudira sa inyo yung mga panimalay. Naka-rocking chair pa oh, si Lolo kag si Lola. Feeling ko daw maano na sila yung magsaot-saot. So sige ah, no? Hindi ta kamo pagpunggan if patunugan ninyo ang inyong radyo dira subong. More of these hits are coming your way as long as you make a request, okay? So, nasiling na, this is free. All you have to do is to visit our Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. And there, you can open, no, ang inyong chat or ang inyong messenger. And then, just message me for the song that you wanted to hear. The song that we will rewind. Tub-tub alas dos ang hapon. Sa nasiling na ako si Mommy G. And kinamit-namit gid nga maparisan ang ini nga maambahanon with, of course, a sip from your Santon Gold Herbal Tea. Ang ating nga Santon Gold Herbal Tea is also perfect, especially kung nabusog ikaw sa siniyang tigpalanyaga. Actually, iba nakapanyaga na by 12 o'clock. Ang iba mag-start pa lang. So, hindi kin magkalipat, ano? After nga mapuno ang inyong chan, take a sip of your Santon Gold coffee, Santon Gold Herbal Tea. A warm cup, ano, for your everyday wellness ritual. Take a quiet moment to enjoy ang ata niya nga Yes to Health Santon Gold Herbal Tea. Enjoy the music. I'm sure ang inyo daraya yung wellness ang inyo gid subong nga ginapaminsar ilabi na sa ato niya nga mga oldies. Ang ato niya Santon Gold Herbal Tea ang mayara sang botanical ingredients. Parehas na lamang sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. Mapaaga man, mapauto, or mapagapi, himuan ang kapareha ang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea. Himo sa Yes to Health Incorporated and sarang ini nga babakal sa Yes to Health Wellness Center. It's now open right there at door number 46, Vinco Building, Lizarri Street sa Bacolod. Well, sa ato niya nga mga lolo and lola, no, hindi gid magkalipat, no, nga dapat unahon gid ang ato niya nga ikaayong lawas, the way it used to be.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs, nila kag...
12: Wala sang konkreto, nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
9: May how kita pa...
13: enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
14: Timo!
13: XFM 103.9. Let's pause for a while.
15: And when I hold you in my arms, I promise you.
13: And think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
13: Where these moments once lived.

0: Request on X.
1: XFM.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Santhon Plus Herbal Soap.
7: Yan is kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santhon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santhon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santhon Plus Herbal Soap.
8: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM
10: Bacolod,
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
11: I used to think that love was just a fairy tale.
8: Where these moments once lived.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Cellphone Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy.

0: Love MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Kuman, garis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture. Kamusta ka?
11: Ayong hapon.
12: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
13: And when I hold you in my arms, I promise you.
12: And think of that one beautiful memory.
14: I used to think that love was just a fairy tale.
12: Where these moments once lived.

One more hour left, mga katropa, para sa atin nga Classic Rewind. Kaupod si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. And by this time, we have another track from Barry Manilow. Well, even now, dapat gid nga ato niya paminsaron, no? And prioritize or i-prioritize ang ginatawag nga wellness every day. Don't worry because Yes to Health Incorporated ang nagahatagid sa inyo sang tsansa. In fact, amugit ini ang tinutuyo sang siniyaya nga kumpanya para nga maging healthy ang tanan-tanan. Like with Santon Plus Gold, ini ang mayara sang mga natural ingredients para sa isaya ka healthier you. Imagine mayara sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic and spirulina. Din ka pa sa kompleto na kag mas mabakod nga pang suporta sa aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, himo sang Yes to Health Incorporated. Bakal na sa inyo nga sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, Sincere Drug Store. And also you can order online para mas damo. Kag masapos sa inyo. Delivered to you in your doorstep. Just use your TikTok or your Shopee account. This is your Classic Rewind.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbiyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkanerbiyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budina. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sansom Plus Herbal Oil,
1: garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sansom Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil,
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sansom Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangagyara na sa Sansom Gold Coffee Mix.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
3: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
5: Na XFM kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
5: Na XFM kid?
7: Eh, nami ang music ah.
5: Na XFM kid?
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Wala sa mga DJs, mga lakad, mga lakad.
8: Wala sa konkretong asa.
9: Kag wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
5: may how kita pa?
9: Enjoy lang.
5: Na XFM kid how?
10: Timo!
11: XFM 103.9. Let's pause for a while.
12: And when I hold you in my arms, I promise you.
11: And think of that one beautiful memory.
13: I used to think that love was just a fairy tale.
11: Where these moments once lived.

0: Exciting, bro!
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Plus Coffee Mate.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkulit sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka-exciting.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, so, nabibigay sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Di mo!
3: XFM 103.9.

0: gani mga ayaw husay. Tapos wala man siya lahat nag-atensyon sa amon. Kapaluni siya sa gani na himo. Sakto niya yan karon ang magutan sa amon proseso. Di bala mo na no? So amo na siya kung nga ang kinanglan. Kung ang mati, unagin ma-focus ka. The fact na nagkato na da sila nga duwa, subot silingon, kapati sila nga makabulig ikaw sa ila.
1: It's my honor to introduce to you a leader who continues to guide Negros Occidental with heart and dedication.
2: Kamo bilang mga opisyales ang barangay, ang yara sa posisyon sa direkta nga pagtuman sa mga programa at proyekto sa lokal na gobyerno para sa mga tao. Amo ini ang rason nga hindi matupungan ang importansya sa barangay sa pagtukod sa mabakod nga pundasyon sa aton nasyon. Luwas sa executive function, dako ang papel sa mga opisyales sa barangay kag mga lupong tagapamayapa sa pagsolbar sa hindi pagintindihanay sa malinong nga paagi. Nagapakita lamang ini sa importansya kag responsibilidad nga ginatugyan sa barangay, ilabi na gid sa mga punong barangay. Bilang mga frontliners ang barangay mediation kag sa aton justice system, kamo mga kapitan kag mga opisyales ang barangay ang nagaatubang sa sari-sari nga klase sa mga problema, reklamo kag konflikto sa barangay. Ara sa level sa barangay kag sa mga kamot sa aton mga opisyales at pagtap na sa pagdako sa mga konflikto kag hindi pagintindihanay sa barangay. Tungod sini nga responsibilidad, kinahanglan dugangan nato ng inyo ihibalo kagabilidad sa pagresolba sa mga konflikto sa insakto kag patas na pamaagi. Pasalamatan nato ng Transformative Training Workshop na gimpanguluhan ni Sir Ed Albuena. No? Sir Ed, kanukulan na bala na principal kagali, no? Sa isa ka eskwelahan dito sa Santa Barbara, Iloilo, correct? Nasa San Miguel. Okay, San Miguel, Iloilo. Correct ni Igtambo Elementary School, o principal galing natong trainer, no? Ang inyo katutom kag-integridad sa inyo trabaho, wala lamang nagahatag sa hustisya, kundi nagapaluntad sa kalinong kag katawhayan. Madamog yung salamat, congratulations in advance. Kabay padayon kita nga bugayan sa mahal na Diyos sa aton maayong mga plano. Avance, negrense.

magluwas sa kapitan natin kasi dahil ang front lines na mag-settle sa mga disputes sa community. So dapat ma-equip tagin sila sa necessary na skills paano mag-facilitate sa kag-mag-manage ng mga conflicts sa community. Well, basically, kung tantawunta from their experiences, bla, makaderive man kita sa mga inputs na mahatag naman sa iba ng mga barangays kay lain-lain man nila mga experience. So, from their experiences, ma-share naman sa iba, kag makalearn man ng iba ng mga communities or mga barangays. Isa ka dako nga kausa, kag project, kag thank you git sa kay Go Black Song. Kay, kumbaga, kung sa Ronda daw, ka-left out sa grupo ng isang lupon. Pero despite sina, initani nga sector, tama, gid ka, importante sa ilang role sa community, pero hindi sila mag-provide sa necessary training. Kagtungod sa initiative ni Gog, biya ginini Gog, kay nabatian ko gid from his mouth nga, why not nga ipapanaog tani sa lupon kay this training was conducted

before sa mga barangay captains, no? Mga punong barangay. Pero nakita yun ni Gogo ang significance ng training. May papanaog sa lupon. So, ako nga proyekto kag isa ka talalo pang dun nga initiative from the governor. Thank you very much.

Hindi madali ang mga nakaraang buwan. Nandiyan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagtuyot, at malakas na pag-ulan at baha sa maraming lugar. Mahirap man ang mga hamon na ating kinakaharap, tayo pong mga Pilipino ay laging handang magsama-sama at umahon. Kapag may pagsubok, bumabangon. Kapag may problema, nagtutulungan. Kaya't sa pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos, inilalapit natin ng mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa iba't ibang syudad at lalawigan. Para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Patuloy po tayong magtulungan upang makabuo ng mas magandang kinabukasan sa

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: the Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Reddell. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagka

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghatag singkaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo, education and information.

programa. Subong nga adlaw Oktubre 4, 2026 kag welcome naman sa isa ka edisyon sang ato na programa. Nokpo katropa mo kung sa diin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kag siyempre inyang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, mangin kaupod ninyo sa halina alas 3 hasta alas 3 imidya sang hapon kada Domingo. Yes, no, before kita magadto sa aton nga mga ano subong nga mga topic ko subong hapon, no. Gusto ko lang daan na greet no mayong hapon kay Mama Mayna Celiadora Dumipig, Mama yung hapon man sa imo, no. Kag syempre no subong hapon madamo naman kita pang pag-istoryahan no sa mga activities kaga syempre police operations man na ginpatigayon sa atong mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Kaga syempre subong no nagasugod naman ang pag-celebrate no sang maskara hong sa diinong aton mga katropa dira no hindi lang sa Negrosanon kunti mayara man iban nga nagakadto diri para nga ma-celebrate Manila upod sa aton ang isa sa ginapabugal sang Bacolod City no ang Maskara Festival. Nga mga katropa no kabalo ko no halos sa inyo gusto man magkiga-celebrar no sa aton nga Maskara Festival pero syempre kung mag-celebrar kita always kikita maghalong kag unahon gid permi naton ang aton nga seguridad. Kag syempre no kung may mga kabataan kita nga upod no maglakat kita halungan ginaton nga hindi sila naton pagbuyan kay base madula sila no kag maiyawan kamo pangita sa kadamo pa naman sang tawo nga nagalagaw no. Yes, no, pagka-istoryahan ta na karon no, karon na before kita mag-end sa aton nga programa, tagaan ta kamo sang gamay man mga tips no paano ninyo naton maselebrar no ang maskara nga secure kita tanan. Yes, no, kag sa una no ang aton nga Negros Occidental nagpatigayon sang Negros Occidental Foreign National Keepers Network no orientation kag election sang ilang bag-o nga mga officers adto nga September 28 2026 no ini nga aktibidad naging patigayon sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Wenceslao ang aton nga provincial director kag syempre ni facilitate ini sang aton mapisa no nga chief sa Police Community Affairs and Development Unit no nga ginapamunuan ni Police Major Wilfredo Binuman kag syempre kaupod sang aton na maalam kag mapisan man nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Simpre sa sining orientation no ang mga foreign na national salin sa nakalinlain nga syudad kag banwa sang Negros Occidental agin patagan parte sang ila mga katungdanan kag responsibilidad bilang miyembro kag opisyal sang FNKN or Foreign National Keepers no. Ginistoryahan man ang mga katuyuan, organizational nga struktura kag ang importante nga papel sang FNKN bilang partner no sang PNP sa pagpugong sa mga krimen kag pag-ambit sang importante nga mga impormasyon. Pagkatapos ang orientation, kinpatigayon man ang eleksyon sang provincial officers sang aton nga FNKN no. Makita nato no kabalo naman kita nga halos sa diin nga parte no sang Negros Occidental mayara kita yung mga foreigners nga kung sa diin na dira na sila yung nag-star kaupod sang ila mga tiayo no iba nakapangmana diri, iba nakapangasawa, amo na nga diri na sila nagtinir sa aton nga probinsya no. Sa iya mensahe no ginpasize ni Police Colonel Dennis Wenceslao no ang importansya sang FNKN bilang taytay sa tunga sang foreign community diri sa Negros Occidental kag syempre sang aton mga kapulisan.
Gitpabot siya man niya no ang padayon nga commitment sa nga nokpo sa pagpasiguro sa nga kaluwasan kag seguridad sang tanan nga foreign nationals nga naga-start diri sa Negros Occidental no.

Yes, nagpatigayon sang send-off ceremony sa mga tropang naging deploy sa Mascara Festival sa sangtong September 30, 2026, no? Iniginhiwat sa Bacolod City Police Office Headquarters. Ay ning aktibidad no ginatinan ni siyempre sang aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao kay tungod nga madamo man kita sa nga kapulisan nga alin sa Negros Occidental nga gideploy para ma-maintain naton ang seguridad no sang Mascara Festival, no? Siyempre ang ining activity ni gin-host sang Bacolod City Police Office ginapamunuan ni Police Colonel Eugene Ribadomia, no, ang City Director sang BCPO. Siyempre no ining aktibidad ginatinan sa aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Rudecindo L. Reales kag siyempre ara man si Honorable Greg Gasataya, no, ang City Mayor sang Bacolod. Ang mga tropa no gindeploy sa Mascara Festival, naghalin sila sa nagkalain-lain nga ahensya, lakip na diri ang Philippine Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines, sa Bureau of Jail Management and Penology, siyempre ang aton nga Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag kaupod na dira ang aton mga volunteers, no, ng aton mga force multipliers. Ang deployment sa mga personelo kinahanglan agud masiguro ang kaluwasan, seguridad, no, sa mga ginatpatigayon naton nga Mascara Festival sa Bacolod City. Pagi sa pagbinuligay sa nagkalain-lain nga ahensya kag mga force multipliers, ginapaabot naton nga mangina malinong kag masiguro ang seguridad sang tanan nga residente kag bisita sa pag participar kag paglagaw sa sininga celebration. Amo na nga ang aton nga kapulisan nagtingob, no, hindi lang kapulisan, ang ara aton ang Bureau of Fire, ang aton nga Coast Guard, no. Nagkalain-lain nga in siya nga gusto, no, matapos ang ining pagselebrar sang maskara nga mangin malinong matawhay kag kabay pa, no, aton ipray, no, nga matapos ini nga selebrasyon nga wala sang insidente nga matabo, no. Amo na nga hindi lang niya kay kapulisan kag nagkailain nga ahensya ang may responsibilidad diri, kunti kita man mismo, no, tanan kita sa komunidad, no, kay kita ang nagalagaw dito, always man nato na pinsaron, no, nga ang ini nga selebrasyon is para sa para i-enjoy sang tanan, para sa katawhayan sang tanan. Amo na nga be responsible kita, no, maglagaw kita dito, be responsible kita, respetuhon naton ang tagsa-tagsa kay para nga mangin successful kag mangin malinong ang ini nga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Yes, Ma'am Jewel, mayong hapon na good PM, Ma'am Jewel, no? Subong nga Mascara Festival, mahiwaton nga ganban, temporary man lang siguro ang ganban. Kami ginahiwat nga festival, pagkatapos ang festival, ginalift man lang ang ganban. Yes, no? Ang aton nga ganban, no? Himo ina sang aton mga kapulisan kay para nga ang pagselebra sang aton maskara is mangin safe, no, mangin matawhay, no, ginadumilian ang pagdala sang armas, kagag always gini naton nga remind ang aton mga katropa yang bawal gidya magdala sang armas, wala labot nga ganban subong kay may Mascara Festival, ginabawal gidya ang pagdala sang armas lothang, especially wala ina sang nagakaigo nga dokumento, no. Amo nang always ko kamo gina encourage, no, sa aton mga katropa dira nga nagatan ako nagpamati man sa aton na kumayara kamo, no, ginahuptan dira nga armas lothang wala man lang sang dokumento, no, nga ipakita once nga ini ginapangayo sa inyo, pwede yung inasarang madala sa pinakamalapit ninyo nga police station kag masurrender ina kayang aton nga kapulisan sa Negros Occidental. Mayara kita programa nga armas by lubugas, kung sa diin ang inyo armas nga wala sang dokumento i-surrender ninyo kag tagaan kamo kabaylo sang bugas. Yes, Ma'am Melanie, mayong hapon. Good afternoon, Ma'am Jane. Ari lang kapamati sa Sitio, Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Yes, mayong hapon dira sa tanan naton nga tagpalamati kaga. Tumala na sa Facebook Live naton, mga taga La Castellana, mayong hapon kids sa inyo.
Yes, ari naman, sa September 30, 2026, nagpatigayon ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Foyer Honors para sa katong Regional Director Police Brigadier General Rudy Sindo L. Reales. No? Ang aktibidad ng patigayon sa pagpanguna siyempre sa ato na pinalangga ang Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao, bilang paghatag pasidungog, no? Kag respeto sa liderato ni Police Brigadier General Reales. Sa iya pag-abot, no, ginabi-abi si Police Brigadier General Reales sang kansilay dancers nga nagpakita sang madinag yawon kag matahum nga kultura sang Negros Occidental. Sa sininga aktibidad, no, ginpatigayon man ang meet and greet, no, kaupod ang mga official, no, sang nakpo ang aton nga mga nagkalainlain nga Chief of Police, no, sa nagkalainlain nga banwa kag syudad sang Negros Occidental, no, ara man sila iniyo nangina kahigayunan man, no, para sa pagpaligon kag pagbinuligay kag syempre pagpakingangot sa mga police officers. Kag isa sa mga highlights sang iya pagbisita mo ang oath taking, no, ceremony sang mga bag-o naton nga napili ng mga official sang Foreign National Keepers Network, no, tugin na aton nga FNKN pagtapos nila elect sang September 28 to take oath sila sang September 30. Okay, no, kaga syempre, no, ang inyang ilang take out, no, gina-administer niya personal, no, sa aton nga regional director para, no, mahatag man niya ang iya suporta sa aton mga bagong FNKN, no. Pagi sa sining aktividad, no, ginpakita sa nukpo ang iya padayon nga pag-respeto sa liderato kag commitment sa pagpaligon sa koordinasyon kag partnership para sa kalinong siguridad kag kaayuhan sang komunidad.

Yes, no, kaga tungod no sa mga ano blas aton nga mga police stations, no, wala man sa nga permanente nga mga officers nga nag-lead ginon sa aton stations. Sa tung Oktubre 1, no, 2026, no, gimpatigayo naman sa Nokpo Command Center ang assumption of office ceremony sa Escalante Police, City Police Station. Ang seremonya, siyempre, yung pangunahan sa nga ito na pinalangga nga Provincial Director, no, Police Colonel Dennis Minsislaw, kagin officiate niya formal ang pagsulod sa katungdan na ni Police Lieutenant Colonel Christopher V. Muego bilang bago nga officer in charge sa Escalante Component City Police Station. Ini nga seremonya no nagmarka sang formal nga pagbalhin sang liderato no ang aton nga outgoing OIC siya Police Major Santillano ginamon siya nagtalo subong bago si Police Lieutenant Colonel Muego. Kanga ginapaabot nga magapadayon sa pagpalig-on sang anti-criminality campaign na kampanya batok sa illegal nga droga kag peace and order efforts sa syudad sang Escalante. Siya mensahe no ginpabutsag ni Police Colonel Dennis Winceslaw ang iya pagsalig sa liderato kag ikasarang ni Police Lieutenant Colonel Muego. Ginpasiguro man niya ang bugos nga suporta kag kooperasyon sang Nokpo para sa pagpalabot sang misyon kag mga katuyuan sang Philippine National Police. Paagi sa sini nga pagbalin sang liderato, ginapasalig nga mapadayon ang epektibo nga pagserbisyo kag pagpatuman sa mga programa para sa kalinong, siguridad kag kaayuhan sa mga pumuluyo sang Escalante

Yes, sa sinigbayan makadto naman kita sa mga police operations nga ginhimo sa aton mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, no. Nauna na diri, no, sa Puro Casay, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental. Isa ka persona ang nadakpan sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operations sa ang kapulisan sa tong September 30, 2026 pasado alas 3:30 sang hapon. Ang nadakpan gin kilala bilang si alias Jaja, 27 anyos, lalaki, single, wala ubra kag residente sang Puro Kahatres, Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Ang operasyon ginpatigayon sang Special Drug Enforcement Team sang Kabangkalan City Police Station paagi sa bypass operation. Sa amuman nga operasyon nadakpan ang suspect matapos na ginhatag niya sa police posture buyer ang isa ka heat sealed transparent plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan na siya buo ka milo sang bypass money. Sang ginpatigayon nga operasyon nakumpiska ang 11 kahit sealed plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan nga shabu nga may ginabulubanta nga kabugaton nga 15 gramos kag may standard drug price nga 102,000 pesos. Nakarecover man ang mga kapulisan sang cash kag iban pa nga non-drug evidence. Ang nakumpiska nga drug evidence kinpadala sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samtang ang suspek kag ang iban pang ebidensya yara sa kustudiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nakakaigo nga disposition. Ayon ang operasyon no, nakapakita sang padayon nga pagpanikasog sang ato na kapulisan sa pagpatuman sang kampanya batok sa illegal nga droga kag sa pagprotektar sa aton komunidad. No, muni no, always kanya naton yung reminder ng aton mga katropa dira no nga ang illegal nga droga wala gidya nga maayo nga ihatag sa imo no. Luwas nga gubaon niya ang imo lawas sa aton mga kabataan, gubaon niya ang inyo puturo. Ha, kung madakpan ka, syempre isa pagidina no, kaluluoy ang imo nga pamilya. Nga aman na syempre no, gahambal ka nga ang droga hapos ang kwarta, dasig ang kwarta, pero kung madakpan ka, paano ang imo pamilya? Mas maglala ang inyo sitwasyon, no? Amo na sa aton mga kabataan, dira nga nagapamati, no? Always gidisulod sa paminsaro ninyo, hindi na kamo mag-testing-testing sa ginatawag naton yung illegal drugs. Kay ini nga ano, ini nga bagay, makaguba lang ni sang inyo puturo kag sang inyo pamilya. No, sa ano naman no, sa kampanya batok sa mga wanted persons nato no sa Barangay 1 poblasyon no, EB Magaluna, Negros Occidental. Nadakpan sang kapulisan ng isa ka most wanted person nga rank 2 sa regional level nga ginpangita bangod sa kaso sang rape kag paglapas sa Republic Act 7610. Ang pagdakop natabo sa tong October 1, 2026 pasado alas 3 sang hapon nga ginpatigayon sang tracker team sang EB Magaluna Municipal Police Station. Kaupod ang mga personnel sang Regional Intelligence Unit sang PRO-NIR kag Provincial Intelligence Unit sang NOCPO. Ang nadakpan ging kilala bilang si alias Mario, 51 anyos, lalaki, may asawa kag residente sang Barangay Poblasyon EB Magaluna Negros Occidental. Ang iya pagdakop ginpatuman paagi sa warrant of arrest para sa 2 counts sang rape kag 2 counts sang acts of lasciviousness. Ang arant may recommended bail nga 236,000 para sa act of lasciviousness kag syempre no, wala naman na ginarecommender nga bail para sa rape. Sa karon yara na sa kustodiya sang EB Magaluna MPS para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya nga kaso. Haripagid sa Purok 3, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental, nadakpan man sang kapulisan ang isa naman ka most wanted person, no? Number 1 naman siya sa provincial level sa tong
Oktubre 3, 2026, Patsado alas 11:17 sang aga. Ang nadakpan gin kilala bilang si Alias Reyno, 37 anyos sa laki, may asawa isa, kaliborer kag residente sang Puro Kabugon, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Ang pagdakop gin patigayon sang tracker team sang Kabangkalan City Police Station, kaupod ang mga personnel sang PIO Nokpo 3rd Maneuver Company RMFB NIR kag RIU NIR paagi si isa ka manhunt Charlie operation. Nadakpan ang suspect paagi sa warrant of arrest para sa kaso nga qualified rape, rape by sexual assault and acts of lasciviousness. Para sa mga kaso sang rape, no, wala na siyang bail nga ginarekomendar. Para sa qualified rape naman, samtang may ginarekomendar naman nga 200,000 nga bail para sa rape by sexual assault, kag 36,000 nga bail para sa acts of lasciviousness. Sa karon yara na siya sa kustodiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang kaso, no. Ang ini nga duwa kapag dakop sang aton nga wanted person, no, nagapakita sang padayon nga pagpanikasok sang aton kapulisan, no, sa Negros Occidental sa pagpangita kag pagdakop sa mga wanted persons para mapasigurong ang hustisya kag seguridad sa komunidad.

Yes, tungod na ga-celebrate kita sa Mascara Festival, no? Siyempre, no, hindi ko yung magtakop sa nga kon nga programa kung hindi ko makahatag biskan gamay lang safety tips para siyempre sa siguridad ninyo samtang kamo nagalagaw kag naga-enjoy sa tion sang mascara. Yes, una gid no, number one gid no, bantayin ninyo ang mga personal ninyo nga mga gamit. Siguraduha nga safe ang inyo nga mga cellphone, ang inyo mga kahita, ang inyo IDs kag iban pa nga valuables nga gamit no. Likawan ang pagdala sang sobra kadamo nga kwarta kag mga butang nga hindi man lang kinahanglan no. Kung maglagaw-lagaw ka mo, kabalo ka mo nga maskara, damo sang tao, damo sang nagalagaw, hindi ninyo kilala, kung pwede pa lang nga hindi ka mo magsuksok sa mga alahas nga dalagko katama no, tamuan na nakabalwables nga gamit, hindi nyo na pagsuksoka kay ang inyo lakat is lagaw. Basi isa ka mo sa mga biktima no sa pagpangawat no. Mas mayo nga likawan ninyo kag syempre kung magdala ka mo sang kwarta, dala lang ka mo sang nagkakaigo nga pwede ninyo magasto sa inyo nga paglagaw. Ikaduwa no, kung may upod ka mga pamilya o kung barkada no, mag-set na ka mga daan no, kung diin ka mo nga lugar, mag kit anay. Kung magbulagay ka mo lagaw, basi gusto sa inyo upod malagaw sa pihak, gusto nyo sa pihak, hangita na kamudaan sang lugar kung diin dira ka mo makitanay, no? Ay, tungkol sa kadamo sang tao, syempre yung gadi na sukanay, mas maayo, gidno nga makaistoryahanay na kamudaan para nga sa patiun sa inyo pagpuli, hindi ka mo magsumalangay, hindi ka mo mag tinalangay. Dapat, butang na ka mo sa isa ka lugar kung diin ka mo makitanay para makapuli ka mo nga safe kag lulupod ka mo gihapon. Siyempre, yung katatlo, ang muna ginaginhamba ko, bantayin ninyo ang inyo kabataan, no? Hindi pagpalayo ang inyo mga bata, siguraduha nga may ara sila nga dalang identification, kaga contact numbers, no? Sang ginikanan o kunsang guardian. May ara na subong pwede na kamusubong ka pakulinta sa inyo kabataan na wala sang daw ID na siya. Din ibutang ninyo ang pangalan sang bata, address, kag contact number kung sino ang kontakon in case nga magtalang ang bata or madula ang bata. Kung makita sa sang aton mga kapulisan, hapos ang pagkontak sa inyo bilang ginikanan kag guardian nila. No, ikat-apat, no, maghalong sa kadamaan sa nga tawo kung sobra na gani ang tawo nakita ninyo, likawin nyo na, no, hindi na kamo magdasok dira o kung magpagutok pa dira, no. Kaga, syempre, no, sundon gid permi ang instruction sa nga aton mga kapulisan nga ara dira sa mga marshals, kaga, syempre, sa mga event organizers kay para nga tawhay ang flow sa nga program, no, sa maskara. Ikalima no, maglikaw sa away kag hindi magdala sang armas o kung iban pang delikado nga butang no. Kaya ang maskara nato ni i-celebrar nga malinong, dapat respetyoso kag responsable no sa aton mga katura dira nga naglagaw-lagaw. Kung nakainom kamo hindi na kamo maglagaw-lagaw. Kung nagainit ang ulo nyo hindi na kamo maglagaw, mas mayo pa nga magpahimuyong na kamo no. Kaya base makakita kamo dira sang kontra no, palayo man nato no kadamo sa mga insidente nga katabo tungod sa hubgon, tungod sa kaisog no. Likawan na lang nato na para nga pagselebra naton sang maskara is mangin malinong kag mangin matawhay para sa tanan. Yes, ikapito no, magdala sang tubig no kag magpahuway kung kinahanglan no, bangod madamo ang tawo kag posible mainit ang panahon. Importante gid nga hydrated no ang aton mga kauturan dira nga naglagaw, dala kamo sang tubig, magdala kamo sang payong kung maglagaw kamo. Kag syempre no pwede man kamo no makatumar sang aton nga Santon Gold capsule no, sarang niya na iya syempre pabaskugon ang inyo nga mga immune system sa panahon subong nga ang init kagang ulan na gulpi-gulpi lang no. Always gid naton pinsaron unahon nato ng aton nga health. Kag syempre sa pinakalas no, kung may emergency no, magpabilin nga kalmado kag mangayo dayon sang
bulig. Kadto sa pinakamalapit nga police assistance desk o kon emergency personnel. Para sa emergency assistance, no, siyempre, dial nyo lang ang 911. Kaga labaw sa tanan, no, magsilibar kitang may disiplina, respeto kag paghalong. Kaya ang Maskara Festival, amo ang tion sang kalipay, kag paghiusa. Siyempre, enjoy, stay safe, kag magpuli sa panimalay ninyo nga matawhay kag luwas. In behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, kami nagapasalamat kay Doka Remilito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod, kagamuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office magapadayon nga magaservisyo sa inyo sang maintegridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita ang isa ka krimen, hindi magpabaya gilay yun nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kung i-dial ang aton emergency hotline 911. Kaya ang kaluwasan sa komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Kagdiri naman natapos ang isang edisyon sang aton na programa, nokpo katropa mo, kagini ang inyong katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala, kita na'y kitaliwat sa masunod nga Dubingo. Madamugig nga salamat, mga katropa.

0: and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinang. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: System.

0: magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Diba ko kung naliskubre nga pang malakasan nga kape? Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko, balita din mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na no, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bugta ko, mamaya ako sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9. Go!

0: sa Nimalay ang apektado sa saka demolition order nga ginpatuman sa City Legal Office kag BTTMD diri sa may barangay 14, siyudad sa Bacolod. Hilway kag Malino, ginpatuman kay inasang gobyerno lokal ang pagbaklas sang lima ka illegal nga struktura sa Purok Ramon, Magsaysay, Barangay 14. Ang ining operasyon ang naghawan sang dalan nga alagyan kag parking lot para sa ginapatindog nga Bukas Plus Center. Ang facility sa ka joint project sa Department of Health, Corazon Loxing Montelibano Memorial Regional Hospital kag sang syudad. Pagabatonon diri ang mga minor admissions, konsultasyon, operasyon kag iban pang mga medical services. Ang demolisyon din pamunuan ng BTTMD Head Attorney Ruben Mikael Sabig, CLO Enforcement Head Retired Police Colonel Levy Pange, Attorney Bartolome Malde, kag Attorney Clarence Sulat. Ginpasiguro sang syudad nga nasunod ang husto nga proseso bangod tatlo ka notices na ang naserbe sa mga residente antes ginpatuman ang tika.
1: So far na okay naman, no? Kag nasuguran na, kag manugtapos na gani, amo naman lang ang kulang nga sa diin, ang project is ng hospital nga sa area masuguran na git.
2: Nakita ina na mo may aragin na nga reklamo, may gamay ina yan na resistan. So at the end of the day, kinanglan sa kita implement kung ano ang ginahambal sang layi. So ang importante lang ida kung magreklamo sila, kung ang procedures bala ginsunod naton, ang layi ginsunod naton, and then kung ano man ang benepisyo nga pwede mahatag sila sang layi, ginhatag man sa ila. So far, ginpa-apply man sila sa aton Bacolod Housing Authority, which is a basic requirement tutob sa dito sa qualified beneficiaries. And then at the same time, nag-suggest man kita o kung nagwa man during the pre-demolition conference na provided sila assistance to individual in crisis situation na finance under man agyapon sa aton LGU.
0: Kaupod man sa sining operasyon ang mga representante sa Bacolod Housing Authority o kung DHA, DSSD, DRMO, kag Presidential Commission for the Urban Poor o kung PCUP. Agud pareho nga mabuligan ang apektado ng mga pamilya. Dungan sa niya ang BTTMD nagpanakupman sa mga nagalapas sa layis ng trapiko sa Barangay 14. Tatlo ka kolorong na tricycles ang na-impound kag 18 ka mga driver's licenses naman ang ginkumpiskar. Luyag sa administrasyon ni Merga Gasataya nga upod sa pag-uswag ang disiplina kag pagtuman sa kasuguan o kung layi.
3: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Tapos mo lang, sir, budlay. Mga batsyag mo kung isa ka amon ni ano kaluwi ka matapos mo.
5: Inuras. Hindi ba?
4: Maningaw ka man, no? Amo lang imo first ka natapos?
5: Okay.
4: Kaservisyo arito sa bundari sa District Jail. Metro Bacolod District Jail Male Dormitory dili sa Barangay Dumanan. Kumpura sila sumun sa ganyan tawag na Fuzzy Wire Crafting. Nga itong mga PTLs, pareho si Sir Ross, sagansagan, no? Nakahimu ka man isang elementary, kapawala.
5: Subungan
4: mo na. May bouquet ng Antonio Blau. Patsyag ko ka mga doon sa gansagan, kaya ka mo sa mga decors mo.
5: Ano
4: pwede, sir, sa mga wedding, sa pagdibong?
5: Yeah.
4: Okay. So kung mag-amon eh, mga ano kalawig ang matapos ninyo?
5: 15 to 20 minutes, sir.
4: Okay.
5: Classic na, sir.
4: So ini siya, Los Santo, ini senior skills, no?
5: Oh,
4: ikaw,
5: yes.
4: Sir. Nanigaw man ka mo?
5: Oh, yes.
4: So mag-amon sinin nga project, anong inyo nga pag-take sinin?
5: Malig din yung lesson para sa amin, sir. Kag maka, ano kami sa knowledge, sir.

0: ako binigyan, lumikita pa ako.
1: Okay. Sa ilo ito sa piyak na table. Ano may mga finished products sa sila o inyo ni sir?
2: Oo, ako.
1: Babakal ko pilan isa.
2: Yeah. Pero tagpilan ni kanoka ni binigyan. Wala ko. Hindi ano sir.
1: Magwasi ba si Bilonga ba kung ulagang Negros? Kamong supplier, no? At pag isa punta, oh. At umayaman sila, okay. Ari pag kayo, during a table. Pila na ka, Bilong, no brand nyo, sir?
2: Ano ka nawigin na tapos? Wow! So kung may time ka mong Bilonga daw, kamo ka mong brand,
1: no? So, ini-ring, ini naman niya daw.
2: Okay.
1: At iya pula. Ikaw subong tungod Christmas, kita ninyo ito. Meron sa Christmas tree! Kamusta? Kamatingin yung Christmas tree?
3: Yeah, copy pa.
1: Kag siyempre nga ito nga si CLD. O kada yung mga mga tanangan po ko. Ito, di po tanin nila. So, ang ginaimot ka subang mo ito pag fancy wire crafting. Ini siya. Sila man din ako ba? Sino? Sample.
4: Sample.
1: So, pamangkot ko sa inyo. Anong inyong impression sa ato mga PDL direct?
4: So far,
1: ato ilang mga nobra nga bouquet, may mga single stem sila nga bouquet. Tagpila man ang price range, kung ibaligyan na sa kwa.
4: Isa ka mo sinakload, nasa 250 to 300.
1: Okay. Ma'am, ano ang imo impression sa aton nga mga PDL? Sige, introduce ninyo ang ininga handicraft.
5: Every time, sir, maganto kami before their training, nga mag-share kami sa bago naman nga craft sa ila. Excited, kina sila, kag naga-very attentive sila talaga sa amin.
1: Warden! Ano man imo na badyagan pag nakita mo mga PDL naton na may productive sila na oras ka ginagimot nila?
6: Fulfillment. Because umunin man take na mo siya. I-prepare sila sa ilang pagkuha. At same time, aaring sila sa tulog, nila-income sila.
1: Di ni sila makuha sa materials nila?
6: Paka-request na funding from the regional office through our WD para sa capital nila. At the same time, may alam mga jail commissary.
1: So kalami, no? May reformation na, productive pa. Ato mga PDL, kamakabulig sila, pamilya.
6: Pasalamatan nga natin sa local government ng Makulod, sir. For support sa nga mapadala nito, ma'am.
1: Okay, Warden, thank you, ha. Kag, kung makakita ko sa pareho sila, pero mas tahong bagit, yan ang sa atong PDL din sa Makulod. Ako si Angelo Angolo, Servicio Patron.
7: Ang atong nga local drainage iangot natong sa diversion para mas damo ang outfall nga magwa diri sa diversion channel. Susubong ko coordinate kita with DPWH ari sa Piak. Yang ila naman to yung drainage nga along Palangka approaching dito sa north Gintap Manila diri sa diversion channel. Yung maintenance nga nga gina-monitor ni together with highway maintenance and rapid drainage response. So every week gina-check up gini sa ila. Simple man lang ang pag-checking. Okay kung tanaw natong dito sa tapping point kung may nasambot dito nga basura or mga debris, ultimately ang dere ang tubig masaka na din. Pero ang iyang status subong with regard sa iyang pagiging obstructed, hindi shadow. Okay, clear ka tama, papisutan na ito subong sa sewer jet para makita tangang tubig na flow. Blast. Subong ka ni sir, natural gravity lang isang flow at tubig. Ang SM, isa sa mga hotspots sa flooding, especially kung magbinagyo, maginulan. So nga mo na ginaobra, siyempre may mga forecast mga kami nga ginabantayan. So prior sa mga forecasting, ginaunahan na nina mo ang inspect. Ang tanan naton ng mga drainage nga Iyaka City, as well as sa pag-coordinate naton sa diversion channel, pakadtog ito sa outfall sa Redco with regard sa lineal meter, magina clearing, included ang desilting, declogging sa inlets, ang paghawan sa mga manhole cover nga may mga siltation, heavy siltation, around 45 kilometers. So kung ibutang tayo sa actual, alin diri sa SM, bakat to sa Manapla, that's how far na ang aton nga na-declog as of 2026, as of today. Diri sa reclamation niya, actually, since every week, gina-maintenance tanisa. So, a span of 200 to 300 meters, gina-clear gina siya every week. Last, pinaka-recent nga inulan, Gawai Kalabot, 1 hour. Ang height sa tubig nga gaka-overwhelmed diri sa Palangka, hindi man siya maglataw sa gutter. Mga 10 to 12 inches na nasa Wailabot, 30 minutes, sir, ganaog man sa ultimately, kapanaog isa. Tungod kay may ang aton nga outfall, clear, hindi obstructed ang aton nga guaan sa tubig pagkat sa diversion channel. Kaga ang aton nga mga inlet, properly desilted ni sila.
8: Isa sa mga nagapahinay sa pagpanagtag sa social pension

0: para sa mga senior citizens, amo ang pangitanay sang ilalinya base sa priority number nga ginatag sa ila. Inima na nagapakapoy sa mga tigulang. May solusyon dira ang mga opisyal kag staff sa Barangay Banago sa ginhiwat na payout sa multipurpose gym sa Purok na Himulaton. Sila ang nagbutang sang mataas nga signage sa atubang nakitaon sa tanan. Good move! Iniya nag-iya sa mga senior citizens kung di iya madiretso agod magkuha sa ila pension. Wala sa may nagatarang-tarang.
1: Ginuna, dinamon sa ang mga PWD para kay kaluhan na mga nagulitita ang PWD. So, wala gid ang PWD tapos na namon para hindi kami magdinumugay kay ano, habla sir, okay, we'll organize.
2: Siyempre na mamuli, kaya mga kaluhan ng mga senior na hindi naman sana mamulin.
0: Si Mayor Greg ang nagpadalas ang team na nag-monitor kung bala matawhay kag kung ano ang mga problema sa mga social pension payout. Luyal sa gobyerno lokal nga matawhay kag wala ginagudlayan ng aton palangga ng mga lolo kag lola. Ilabi na na kung sila ang atong ginahatipan kag ginahatagan sa kabilinggan, ang Bacolod, stronger together.
3: Nagbayad ko sa renta sa ginaladlaran na munda. Nagbayad ko 500, ikambiyan niya ko 300. Nagbalik sa niya piki, manigin mo kwarta. Yung bayluhan ko 1,000, 5,000 ng 1,000. Yung man, ang piki, manigin ko, nangin mo 1,000. Yung ko inano ni man. Tapos yung sinisang Taiwanese niya, bilang tao mga kwarta mo, yung pangbukad niya nga akong kwarta. Niya, abi-abi, niya, o, niya, o. Ara, pikit na. Niya, amulan niyo sinya niya, mga ako, no.
4: Ilang taon.
3: Gabilang din yung pinta na.
5: Ang pinta ng mga gabi na, natipo na lang mo. Kasi kayo naman sa libertad, subong pa lang.
3: Basta ang iya pang hambal, ala.
5: Iban, hindi man ala, ang pambal nila.
3: May ara man nga daw nagalanga-langa mabakal sa bala nga daw ginakulbaan. So may isa pagitugan, nagbakal niya ara yung kwarta ko bago. Sinya ulit na yung kwarta ko, sinko ari may kambyo ko di. Dasun dali-dali sa maglakat, sinko nga daw ginkulbaan ko.
4: Ano-ano,
3: dali? Mga subong niya nga daw ako lang din katamu eh. Mga taga-kawayan, katupad ko daw kag taga-lakasteryana nga nagabulan din. Kamuti,

0: sa council.
1: Sa nung last ka mga nakapanyapon upod sa mga kabataan nyo? Kahapon, no, pag Pauli, I was listening to a preaching and it departed about family, about love, about relationship, about our commitment and obligations to our children. Okay? So because of this, though this is not mandatory and we're encouraged to do so, para makaupod man kamo panyapon sa mga kabataan nyo, maka-spend time kamo sa mga kabataan ninyo. Magambal ko kabataan, dala na da pamilya ha. Meaning mag-spend time upod sa pamilya, hindi po chilingon nga ma-spend time kamupod sa mga pariyo mga empleyado dito sa may Noblat, tutulan nila na oho, kundi sa inyo tagsa ka mga balay. Okay? Kung magwa ka mo tiyukig, wala ganyan problema. Pero pangabailan yung akon kagayo. We will be deciding to do this today para at least you can have time for your respective families. So let's try to be honest enough. No, we are being paid by the people, our salary na galing sa Pumuluyo. But for this afternoon, mapuli kita temprano to be with our family. Okay? Why are we doing this? Not just that the president issued this memorandum in line with the program of 34th National Family Week. But over and above, I think this is very, very timely. This is very, very opportune considering sa mga nagakatabo sa aton nga palibot subong. Di ba? Kinanglangid subong matag kita tinion, kama istorya nato ng aton nga mga kabataan, hindi kayo mag-sermon. Ha? Lain ang ngamon generation subong. Bibla Pauline, no? Lain-lain ang generation. So, we are doing this to support the program of the government, but much more to ensure that we will have time for our children. So, ang pangabay ko, pag alauna karon, dulungan puli, but ang mga the usual naton nga sa health, sa disaster emergency, so on and so forth, yeah, in place kita, no, to address if needed so. Okay? So we'll provide the memorandum in a while para by 1 o'clock mapuli. And to spend time. Amo nang pangabay ko gid palihog, hindi naton pag-usikan ang ini nga oras. Kaya mga kabataan sa mga government schools, mapuli man after 1 o'clock. Why naman klase tanan-tanan? So mas nami, magpuli, kita na'y tanan-tanan sa puluyan. Kung nanungin mo, you know, inyo na naya. Basta importante, we will have the time for our respective families. Okay?
2: Anong measures na gagawin natin dyan?
3: Yung drain cover for replacement siya ng French drain cover.
2: So, kaya nang saluin lahat?
3: Yes, yes, yes.
2: So, hindi na mag-leak ng ganito?
3: May leak, sir, pero mas minimal siya. Due to wind na lang yun, sir. actually, dalawa na yung gawin naming action, sir. Rectify na namin dyan while doing yung, yung pang-replace talaga.
0: Yung timetable natin po doon.
3: Uli namin, sir, lang mga by, by 2, sir. October 2, sir.
0: So, balita. Possible tubig. Diba, babalik sa loob?
3: Yes, sir.
0: Kaya lang kayo makapag-talk.
3: Sir, bukas na bukas na para sa ito. Pero mahabol namin. So, targeting ko, sir, na matapos na bike.
4: Yung hindi dapat may routine tahan mo nga ha. Kasi ha, bronze na ikaw.
5: Bali, amo na mo ha.
6: Ngayon, loan na dyan.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Nga XFM kid.
2: Inani ang music ah.
0: Nga XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko lamay ako sa mga balita. Labas ang amin mga DJs nila kag.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Imo.
4: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
8: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Foods.

0: na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blab, sun, nabibigit sa mga DJs nila, kanya.
5: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Negros Power at your service. Hibal unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Welcome sa mga programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Samar Tigala. And sa sabong topic order naman, ang isa kaprograma sa Negros Power. Kung nalaligan, nagsturyahan na kita sa Negros Collect, sabong sturyahan na naman ang isa kaprograma man sa Negros Power, ang Negros Correct. Kaupod naton ang SLRP consultant, Sir or Engineer Edwin Montimayor. Engineer, kamusta?
2: Okay, may mga gasa tanang nagpamati, no? Kung nagalantaw sa amon. So, I hope, ining programa, mga tag sa inyo sang education, no? Kung ano blang inoblas ang Negros Power, na hindi nga programa kung ang Negros Correct, no?
1: Exactly.
2: So, ipikarta di karon kung nga again create ini nga programa.
1: Hindi nila karon niya, engineer. So, okay. Okay. Ano ang Negros Correct?
2: So, okay. Ang Negros Correct, kami ang mga naasay, no? Mag-correct sa mga metro. Labi na ganyan mga metro, ng mga daan na sa una, naging pampanamon sa Sineco nga time, no? Wala mislan. So mga metro yun, may mga lifespan na siya, no? So dapat ang mga metro ng mga daan, metro ng mga guba, metro ng wala na garakat, dapat islan na muna para nga ang konsumo sa konsumidor mabalanta, no? Kaya isa sina, kung wala garakat ng metro, kaguba ang metro, ang mga nangitungaan sa system loss. Albuwa ko naman may order sa mga panubuan ng system loss.
1: Exactly, sir.
2: Okay, so isa sina muna sa ang tawag na non-technical loss, muna sa ang metro nga wala ang nagalakat.
1: Okay.
2: So, ang isla namun.
1: Gina-islan ta subong sa digital.
2: Yeah, meter. Okay, digital.
1: Ano nang kinalain sa, you know, the usual meter, sa old meter, kag sa ang digital meter?
2: Subong? Okay, ang sa una nga metro is electromechanical. May mga moving parts na siya. May desk, may mga gear, you know? So, prone sa guba, kung nabinibin ko may naglagpok mga sa may pritahan, malagpok, mauyong, prone sa guba. Whereas, kung electronic meter, wala na sa'yo moving parts.
1: Mm-hmm.
2: Ikadua, mag-reading sa electronical sa una, may counterclockwise, may clockwise ng relo, bra, kita nyo, hindi na sa'yo reading, mga muna, may counterclockwise, may clockwise sa mga pag-reading.
1: Mm-hmm.
2: So, isang kasala ng mga meter reader.
1: Okay.
2: So, layo sa digital meter, kapag kita, may number na.
1: Okay.
2: So tapos kayo mag-reading, hindi ka mayo mo, hindi ka magsala. Tama ng number mo. Lain dito ya, i-bribe yun, pang wala to, wala to, mga reading. So muna, isa. Okay, ikadua, ang digital meter, makamisyo siya sa insakto ng konsumo. Ibalo ka ang mga meter nga gina-install sa guwa. Before i-install, agay na sa ERC, ang Energy Regulatory Commission. May aranas na patakaran na dapat ang meter nga magwa is plus or minus 0.5%
1: okay.
2: Accuracy error.
1: Ano na siya? What's going on, sir?
2: Mali, kung 100% lang ang accuracy, ang iyayang registration, below sa mga 0.5 sa 100%, 0.5, no? Mga 95.5 dapat ang muna ng accuracy mo. So, pagwao nila na. After mapagwa ng metro, itakod, may isa po yung slaka guidelines nga dapat, inang metro, una rin sa guwa, every 2 years, testingan ang inang abas. Kunyari, may order kaming metro 100,000 na bilog.
1: Mm-hmm.
2: So, isa sa kabats.
1: Mm-hmm.
2: Kung pag-aaw na muna, after 2 years, matesting kami isang random sinang mga metro lang. Kung din

0: Store kan kun nang saka sa 1% kababaw inis lang tanang gabas is lang sa
1: tanang gate tanang gabas isa pa lang isa lang kami
0: oh, oh, da, kami na dagdag sa ilang abats bilog gabas is lang mo amo na ka stick to sang ERC
1: regardless kung na, natakod na sa residence
0: natakod na sa yeah.
1: Okay
0: so mo na sa dapat is lang muna dapat ang metro nara sa gua hindi sa mag taas sa 2% dapat taas sa plus or minus 2% na siya
1: oh. So sa bungsyo ng metro digital meter na no, balta ka dyan na accurate ni, hindi na ni sa maman ni sa mga yung mayara, ikita yung daan kisa ang mga konsumidor na hindi man tanan, huwag ginapitik-spitik ang, ano, ang metro.
0: Balo ka sa una, ang metro is electromechanical. So, damo, to sila sa una ginahimo na mag-manipulate sa metro para magamay lang konsumo. No? Damo, technique nila sa una. Mm-hmm. Pagwa sa electronic meter, inistudyohan naman nila paano ma-manipulate ang meter. Nara-yapon. Pero mabudayan na sila. Kami mga metro, subong gagawa na maskin i-manipulate nila ang konsumo yung sakto yapon sa digital meter.
1: Basta yan hindi, yan, ang importante, basta hindi matandog sa mga, well, gusto na magtandog, accurate din na sa'ya.
0: Accurate na siya. Huwag mo na sa'yo kasi mo, after 2 years, matisting kami.
1: Matisting naman ka.
0: So, okay. Kaya okay. Mga electronic meter, more or less, mga 6 to 10 years lang natin. Mm-hmm. Na, no? So, dapat matisting ka every 2 years, mm-hmm. Basta may mga defect na. Mm-hmm. So, muna nga, may order nga, muna, testingan ang batch by batch.
1: So, digital meter, ini?
0: Oh, yeah.
1: May balayaran niya ang consumidores kung magpailis sila?
0: Actually, wala balayaran yung pailis. No? Free na sa charge. Basta soktong nga muna sa mga tao nga nagpang-ilis, mm-hmm. Wala bayad ang pailis metro. No? Pag kami nag-schedule ng ilis, wala na sa bayad, free of charge na siya.
1: Mm-hmm. Okay. Paano nila mabalaan? Ay, wala. Doon ako ng metro Subudo, hindi naging mahiwaw. Paano sila mapaschedule? Ma-message sila sa atin? O mahulat nilang sila? Kaya scheduled naman sila automatically for replacement. Yeah.
0: Kung gusto nila immediately pa isla nila, pwede sila katawag sa atin di sa Nikos Power na gusto nila pa isla ng metro. O kung may mga ganito ng mga meter reader o kung inspector naman makita nila, pwede nila ka-request, no? Paisla nila ang metro nila kung nagsuspect na sila nga ang metro nila hindi na mayo. Mm-hmm. So, pwede mo na nila may mo.
1: Well, kung mag-ilis na kita, Jory, for example, kanto ka sa balay ko, ilis ko sa si mong engineer, ma-burnout sa akon.
0: Yeah, actually, may burnout. Marulis ang mga pinakatayong. Basta wala lang problema. Kaya pag-abris ang metro, kung wala lang problema, simpre, dali lang na, 15 minutes, okay na sa nga interruption. Mm-hmm. Katasom na nag-islan mo. Mm-hmm. Ang problema lang kung pagkakast, tapos ang imong meter sakit, abigo ba? So, simpre kayo na. Okay. O kung isla na meter sakit, simpre nag-idugay mga 1 hour. Pero kung normal lang, wala, ilis lang, mga 15 minutes, okay na na.
1: So, makanto na matabi ko, for example, be, hindi smooth ang pag-isla, may guba?
0: Mm.
1: May balayaran?
0: Wala, wala okay. Balayaran.
1: Okay. At least karo.
0: Oo, wala.
1: Oo. Wala. So, kung may locate si Negros Power na guba sa so, during sa pag-ilis, automatically kayo
0: ang actually, ang duha nakaguba ng balo, basi ang inyamin mga guba, guba na yan na natural na pagkaguba.
1: Oo.
0: Basi may guba, wala nga gin manipular ng mito, kasi siyempre lain
1: na lain na yung istorya.
0: Okay, wala.
1: Ang wala yung manipular, pe?
0: Oo, wala na yung sabay. Ah, okay. Pero ang may kung may manipular, may hayin mo kami ng inspection report,
1: mm-hmm.
0: Imuhan na muna kay Dings, kagpapiruan ng witness na consumer, imuhan na sa mabalaan ng mga gintandog na metro, may mga differential billing na sa magawa.
1: Penalty. Kita
0: penalty.
1: Kita. Okay. So, paano nila mabalaan kung authorized ang ilay sa metro?
0: Well, nga mo nga mga tao, no? Ito yung mga organic na mga tao, gawin po mi sila, no? Pasubok na ako, gawin po mi ko. Ang muna yung types ng po mi, no? Ito nila, lain na kadadlaw.
1: Mm-hmm.
0: So, kung may ID, kung okay, may ID, may no? So, kung mag-iwi sila, ang taon nyo gawin nga ang tao is, naka-informi, may ID, hanggang slack yan kung saan is Negros Power.
1: Mm-hmm.
0: Whereas, kung third party na muna nag-iwis, may informi, may slack nila, may ID, may slack nila, tapos may ang slack yan nga ang authorized sa third party contractor sa Negros Power. So, makita nyo na sa, no? Pag pangyoon nyo kung may ID man sila, para verify nyo nga ina sila legal nga gideploy sa Negros Power para mag-ilis ang mga metro.
1: Okay. At least, no? So, mga sabitero, sa daan, gid, mga yung idea. No, okay. All of them may ID ginaya. And also, dapat naka, ano, gito, wala ka panukot.
0: Oo, wala ka panukot. Hindi, yun muna, kaya wala kami ka panukot.
1: Kung may hara, manukot, i-report.
0: I-report na sa mo, kaya nga lang, report sa mo, ang ganang number, sa lakta nila, para malocate naman kung sino na sila ka panukot.
1: Well, balik ko, sir, sa pag-replace ang old, sa new, no? May tendency na magbago ang bill nila.
0: Ah, actually, kung nang imo metro nga daan, may difference siya. Simple, kung islad bago, nilain na konsumo mo. Ay, pinagin kung imo metro daan, hinay na, islad nang bago, nag-correct na imo konsumo, simple, magain mo konsumo. Puko ng daan mo, ara pa sa label nga PD pa, ang islad namon, wala mo na sa changes, kung naman nag-iapon nga loan yung ginausahan mo. Ang muna sa matabo.
1: Mas important yung islam, gidyo guru.
0: Mahalo ko yung islam, ta kay siyempre ang daan ng metro, prone na nasa sa guba, ang kwan, kag dali-dali maghinay o kung magdasig man ng lagan, so dapat islam ta.
1: Okay. Pila na kita somehow, pila na taka-portion to nga napag-islam ta na ang mga metro dali sa Central Negros?
0: Actually, ang yearly ng mga na-islam is mga around 12 to 14,000.
1: Yearly
0: plus
1: na?
0: Yearly, yeah. Oh,
1: so naka 2 years na kita?
0: Oo, 2 years na kita. So yun yung tuwing, actually, as of August 31, report namon is 12,000 na isla namon plus. So madamo pa na. May kadamo pa metro nga ilislant, no? So,
1: mayara kung sa Pedros, ngayon hindi mo pailis.
0: Mayara ka katabo kung hindi mo pailis. Kay basikita nila metro nila.
1: Dumayo.
0: Dumayo na. So hindi man na dapat nga ang rason mo na nung islang pilis, dapat ang tsakto-tsakto lang. Kung pila mo sumo, dapat mo muna ibilis mo, no? Kahit yan, pero naman si Iban nga gabay ito yung tsakto. Ang aton nga ginagas din ang aton losses na hindi maging taas.
1: Okay. Lastly, engineer, ano mensahe natin sa mga consumitores? Panugyan natin nga, isla na o i-report na kung dapat naging isla ng mga metro?
0: Bali, kung kamo mga consumidor, kung gusto nyo ang metro nyo, kung guba man, i-report ng samon, kaya sige na, ma-isla na muna. Kag-advise namon, kami araki mga tao nga magkanto sa amon, sa inyo, na amon tao, so, i-verify nyo lang legal sila, may ID, itong mabalko kayo na, may salakyan, at may authorize ang Negros Power. Kaya ang inang amon nga himo, subog, hindi na kayuhan na amon, kayuhan nyo man, no? Mm-hmm. Para pareho lang kita nag-himo sa insakto nga bagay, no? Mm-hmm. So, dapat ginpais lang tang nito.
1: Engineer, thank you so much. Importante, gining ato ng discussion. At least aware na nga itong mga consumidores.
0: Okay.
1: Diba? Well, mga sumidores, isa na naman ito topic kong ato na, well, no, na hibaluan. And this time, ang pag-ilis gali isang metro, importante gid, especially kung daan ng imo metro, layo gid nga islanta sang digital. Ano na bala kita sa buong generation, high-tech na kita? So, kung digital, mas accurate ang konsumo, mas hindi ka magreklamo, kag mas hindi ka magtingala kung ano gid ang nakatabo sa imo nga bill. Kung gusto mo sure ang imo nga bill, isli na na sang digital meter. Kung gubada, message us para ma islan dayon. Kaga, always remember na kung may magkanto na kagmanukot gani, pangayo gid sa proof na taga Negros Power ina. Kag kung taga Negros Power man ina, kagmanukot, i-report sa amon diri sa Negros Power. Sa liwat, madamo nga salamat sa pamati ka pagtutok sa ato nga programa, ang Negros Power at your service. Kit anay naman kita next episode for another topic. Today, we discuss Negros Correct. Madamo nga salamat and ini si Samat Digala and this is Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Naa, XFM kid.
5: Ay, nami ang music ah.
3: Naa, XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Naa, XFM kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9. Go!

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, Lamnadis, put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: po si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad lang o pagbiyahe, ang says the pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa says the pain.
1: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Samsung Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redel, damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkapikin

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillianeva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali-lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Sigari, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. E, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters, Canton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa, Canton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Call your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.

0: yun.
1: Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao. Plus
1: gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na. Santhon Plus Gold. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The Secrets
1: of Health. So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The Secrets
3: of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo, na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. The Secrets of Health.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na ito sa skin. At the same time nagapanami sa ato sa mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa brain. The Secrets of Health.
4: Nga XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga XFM, kid.
5: Ay,
7: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ngayon sa mga balita, blam, so namin kita mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM, kid how?
9: Tingin mo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Pantun Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Pantun Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Pantun Plus Gold.
0: Pantun Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Pantun Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Pantun Plus Coffee ka na. Pantun Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa buhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: nangyari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugi na nga po. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara kasi. But jag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samsung Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Samsung Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Samsung Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Samsung Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Samsung Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, excited! Isa ka matulutog na kag maulanon nga Domingo sa tagsa ka katawan nga naka-tune in na sa phone pal. Ako si Katropang 37, makaupon nyo until 12 midnight. It's October 4, 2026. Kamusta na ang tanan-tanan naton ng mga katropa? Nakapanyapo na ba? Nakainom na sang mga maintenance ng mga pulong? Naka-vitamins na? Naka-Santon Gold na? Naka-Santon Vitamin C naman bala? Kung mag-amo na, plastado na ang tanan-tanan, i-welcome na naton ang tagsa ka mga XFM radio station nga naka-hook up na via satellite. Satellite. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si Katropang Chief Junel. Sa Kabankalan XFM 106.1 with Katropang Rodel. Hindi na ako maglawag sa San Carlos at sa Canlaon. Kaya ma-program na si Kuya Helen kada gabi sa mga Cebuano Station. May man tani masulod man sa Ilonggo ba para wala na ako na yung tutulog. Nakatune in naman ang mga taga Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. And mayong gabi man sa mga taga si Alex ang upod na to sa Iloilo. Kag sa Antique XFM 93.3, upod na si katropang Kuya Jay. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang Noel. Kag 106.5 naman sa XFM Roja City, Capiz. Sa Sagay, klaro makita mabatian sa 87.5. Kag makita sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorious Manaplaka, di Sagay kag Escalante. So, kompleto na ang tanan-tanan naton ng mga katropa nga naka-tune in na sa XFM. Sa gusto mag-intra, all you have to do, i-save nyo lang o kung i-dial nyo ang XFM call and text line. Amunay ang sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. Kag hindi na ginaton mapunggan ang kadasigon sang mga inoras kag panahon nagahilapit na gidyaya ang Pasko kag year 2027 because it's 81 days 2 hours and 30 minutes Christmas na.
1: Happy holidays.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Welcome back sa Phone Pal. Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, tumarga mo sang Vision X Plus. Nga mabakal sa inyo mga suki ang mga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sana naman ngumiti ang nakasimangot nga buki. Pwede na makatawag XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Again, it's 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ari ako diri gahulat sa inyo mga katropa. Gani ano pa ang ginahulat nyo kay nagahulat ako di gani. Buwas gali, wala klase, good man. Ay, happy World Teachers Day sa tanan naton nga mga mapisan. Kaga, mataas nga pasensya nga mga maestro kag maestra nga nagatuytoy sang pagtuon sang ato ng mga estudyante nga hindi na masarangan sang ilang nga mga parents sa kasakuon sang ilang nga pagpangabuhi. Si Ma'am kag si Sir nga nagahubog sang kaalaman sang aton tagsa ka mga estudyante halin sa kinder pagadto sa college. Happy World Teachers, Happy World Teachers Day. Nadamo o matong world man. Makigan kita ni sang aton English teacher. Mayong gabi gali kay Giancarlo Bacalanco sang Kabankalan, Mark J. Villanueva, hello to you. MJ Pedro Gomeo, mayong gabi man. Virgie Jenaline, hello. Kay Pop Jan Piliado, Juana or Jona Claveria Nono Argilies, Den Siever, mayong gabi. Sa YT ka live Troy para di mautod. Ay oo, wala akong open ang akon nga ano ba? Akon nga FB live ba no? FB live, YT live gali. Nasilduhan ako na bala sa akong YouTube 6K. Sana. Charot-charot lang, wala pa. Pero kung subscribers naman, mga 13,000 subscribers naman lang ang akon nga YouTube account. Amo nang Troy Tisoy official. Pwede nyo man na siya ma-subscribe actually. Kay in the future, maubra ko da sing ano, sing porn site. Kaya nga ako naman niyang blow up amo ining Facebook, kitaan nyo lang ang Troy Tisoy XFM para magkadaupang palad kita dira, maka-chat-chat kita mga katropa, ara lang ko dira. So hindi nyo lang napagsapaka ang ang automated nga message na nag-reply sa inyo. Kay ginhungod ko na kay para kung hindi ko ganahan mag-reply, may reply na nga daan. Kaysa naman nga mag-message ka mo, wala gin may ga-reply, di ba? Kasakit man bala isin mood lang. Masakit man bala kung isin mood ka lang, di ba? Ay, ambot na lang gijaya. Basta masin ka ganing, arab lang, ga-expect ka bala nga, arab lang, ang imo mensahe mabasahan niya gid. Dali kay may time kung kaisa nga wala gid sing wala sa mudo balang gina-chat mo, may ara gid time nga no reply at all. No reply at all. tapos madumduman niya ka after a week, 2 weeks, 1 month. Ay, lapasin siya gid sir kaysa ko sako gid. Subong lang ka reply, we, che-che ah. Che-che lang na iya ah, pero wala ginaasaya sa mood niya nga mag-reply ah. Oh, dial na ka mo sa din man ka mo subong, tawag na ka mo kay para may kistoryahon ako ba. Dial nyo ang 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Matulutog na ang panahon, no? Kay ti, biskan pa paano, mga katropa, pasalamatan natin kay nagbulubo-bo pa ang ulan sa aton nga area. i-compare mo sa iban nga malabyan gid sa Super El Nino bala. So mabulubod lang ang ilang mga patubas, ila pananom kay tungod nga affected sila sang Super El Nino. Pero thankful kita sa aton nga area kay biskan papano nagawisik-wisik pang ulan. Ang problema ta lang gid galing kay ang tuman nga pagtaas ang balayran sa kuryente. Amo gina ang pinakadako naton nga problema ang tuman nga pagsaka sang balayran sa kuryente nga hindi gidya mabangbang bisan ordinaryo nga bisan wala nagagamit sang refrigerator nagabil sila tag 3K. Well, that's life. Kamo na gani, kung hindi nyo gusto magbayad sing vlog ko, hindi na lang kamo magpatakod sang kuryente. Kaya para wala na kamo sing kulumuron. May caller kita sa line number 2. Good evening.
1: Hello, magandang gabi, Joy.
0: Ay, magandang gabi. Sino to? Hello?
1: Hello?
0: Oo, sino to?
1: Si Antonio, Troy.
0: Antonio, taga saan ka, Antonio?
1: Taga Pontevedra, Troy.
0: Pontevedra, Capiz.
1: Yes,
0: oh, really? Nasa Pontevedra ka ngayon? Naputol. Hindi na-update yung load. Pasensya na. O di naman kaya, mayroon din palang problema talaga sa internet dahil iilan sa mga lugar ng NIR at saka Western Visayas, apektado din ng mahinang internet connection. Bakit kaya? Sinipsip mo, Antonio?
1: Okay.
0: Bakit nga pala nagtatagalog? Tawag dito, tinitest mo ba yung Tagalog spokening ko or sa Maynila ka nagaling kaya nagtatagalog ka? Nagabiyahe ko tricycle. So anong may bulig ni Troy Tisoy sa imo subong gabi? Kay nakatawag man ikaw?
1: Mga niya lang sa kanan ng mga katumba.
0: May asawa ka na? Antonio Banderitas, may asawa ka na?
1: Wala, Troy. Single.
0: Ha? Single pero nakapanglubong ka na sa una, sang hubin-hubin ka pa.
1: Wala na sa una pa to.
0: Pero kung sa dalalayon ba lang may ginalubngan ka naman lang permi, kung kaisa gambal ka man nga makapoy man ano?
1: Pambuti, wala naman ako katilaw ng lubong,
0: Joy. Ka-defensive pala sa imo nga ako niya, yaya pala ginahambala mo niho. Kung may unay gani ang ginalubgan ka, makapoy man balay. Labi na gid kong hina ang ano, ang kita ay sa biyahe tricycle. Makapoy man, no?
1: Oo. Hindi ba... mo lubong, tumamit si Karan man.
0: Oo, daw hindi mag-sink in sa mind mo nga mapanamit lang ang mapanamit. Kaya ga problema ka nga, paano naman, makabayad man bala ako sang arkila sa tricycle kag makapagasolina. Kag may mabakal man ko bala nga bugas kag sudan para sa akong pamilya, di ba?
1: Kapigado
0: gid. Chakto na pigado gid. Ngagan pa sang imong asawa bla nga yoyawira. Ha? Hindi gani what I mean bala sa iban, hindi kay ikaw ang ginatumod ko sa iban bala. Nungagan pa sila asawa nga yoyawira kung hindi ka kapuli on time. Dugay-dugay pinanawag. Diin ka na. Nga na dugayan ka sa di ka naman naghapit. Do ka talaka bala. No? Namo na gani nga aton man ginapaintindi sa aton mga tagpalamati mo, especially ang mga single. Makahambal gid kuya sa akon nga ano no, sa akon nga opinion nga sa una lang ginaya ang namit. Pero kung ara na gamo sa aktual nga pangabuhi nga para sini gatinaas, gasinaka ang presyo sang gasolina, ang balayran sa kuryente. Ay masakit man sa ulo kag ano bay kag mainito nang imo nga mga ulo man, di ba? Gamay-gamay lang kasing al ka na dayon.
1: Na. Ya, ta, sa tanan mo ang ulo mo, pati sa dalan ko mainit agoy naman.
0: Na. Hindi ka pagid, hindi pagid gabi paskoron pagid.
1: Abaw. Buwa gid ka kagmag English nga.
0: Inaway. Inaway. Inaway. Te, sa imo nga sa imo subong goal mga sawa ka pa o kung hindi na lang?
1: Depende. Try kung nangita sa kung nang makabulig lang lang sa ganit na para lang sa gasilong dalay sa sobrang sa
0: Oh. Ah, duma, ano na, duma budlay na napangitaon na bisubong.
1: Budlay na napangitaon,
0: ang nakatuka abis aton, most especially sa aton culture bilang isa ka Pilipino, kita nga mga lalaki, gadya ang maningkasog sa aton nga pangabuhi, gid. Tapos may ara man mga kababaihan nga willing man sila magbulig sa ilang mga bana, pero hindi gadya tanan. Do kalabanan gidya, kalabanan gidya Antonio, ikaw gidya ang pabiyahion sang tricycle gidya.
1: Ano ba nga gidya nga tawag dyan nila to yung haligi ng ano man yun
0: ha? Haligi ng tahanan, oo.
1: Ang gudumang haligi ng kamalig.
0: Haligi ng tahanan, yes.
1: Kami lang ang ginatawag nila ang haligi ng tatay,
0: muna
1: ang tatay,
0: muna ang bochiling. Oo, muna ang mga tatay, muna ang mga father, muna ang haligi ng tanan. Ang ilaw naman niya, ang muna ang mga nanay.
1: Obligasyon ka din isang tatay ang anasarantaran sa ilaw pang buhay.
0: Oo, wala ka na yakabaluyahaw sa atong kultura nga dapat lalaki ang maningkasog sa pamilyang Pilipino.
1: Okay, ito
0: mga
1: sakagay
0: pang abuhay. Try mo. Nan. Amo na ganing nga ginapaintindi ko gid sa imo nga mas maayo na lang na nga sa subong single ka pa kay tuman ka mahalag gid sang tanan-tanan nga pamalaklon. Ti kung ipursigi mo pagid nga mangita gid iya sing uyab. Ti imo na naiya kay ti imo man naiya gintuyo nga magkapamilya ka, di ba? Pero sa subong alang-alang pagid ya katama Antonio.
1: Subong at simpo, Troy.
0: Good.
1: Well, depende sa pagbaka siguro, Troy. Okay, do. Ako nga rin, siguro, makaingapo pa malang ko biya subong kayo. Bilad ko subong, kuhan mo. Kaya tayo nito sa tapang ka, Troy.
0: Amang lalaki ka na lang, hindi ka naman babae.
1: Ay, hindi ka lalaki. Lalaki ka
0: wala man na ginadalian Antonio, wala na ginadalian, dapat ginapreparahan ina siya kaya ti wala ka gani kabalo sa dalalayon sang libot sang aton nga kalibutan, wala kita kabalo kung anong nagakatabo kaya ti sa subong nabalanan naton nga nagakatabo na nga nagasinaka na ang presyo sang gasolina ang balaklon kag kuryente, so kung imo pagin naipurso ang imo handom nga makahingagaw ka nga wala mo ginplanuhan, ikaw man na Japon ang maayawan da kag kaluluoy man sa mga kabataan nga bunga sa inyong pagpalanggaan na isa pigado nga panahon. Diba? Na, inchaktoy na. Walang duda, gidya Antonio, inchaktoy na. Kita
1: kala ka sa subong laon ng kudyapon
0: kayo. Nan. May ara pag hindi sa ka-point dira, labot nga pigado kita. Arab lang wala pag kita nagaan sing mayo nga itsura pagid. Na, do ihawan kita na iya.
1: Sinisi kita sa ngimol nga ata.
0: Uud! May kulukwarta tani nga ata bala ang nagpitik ka natin kay para may kakulukwarta man kita kag wala kita ka problema sang kwarta ya. Sa subong daan niya, kwarta gidi ang problema sang tao.
1: Ay, kung sinang way kwarta, da, ask lang nila kung may kwarta mo ko.
0: Malusot ka gida. Sige ah. Te, ano na, griton mo aton mga katropa na nagpamati, subong?
1: Ah, mayong gabi lang sa talan ng mga katropa, lalo na dito sa Roa City, sa 106.5 Roa City.
0: Oh.
1: Sa mga katropa ko ngayong gabi.
0: Oo. Oh. Di hindi ka na mag-plug sa number mo. Hindi lang anay, ah. Sunod lang guro, magtulutaway na. Lamat, Anton. Kay?
1: Ito, to baldi ko ni Kalada, tangwa ang katropa.
0: Okay, salamat, gid migo, katropa Antonio. Thank you, gid. Kag-regard sa mga taga-Kapis, ha?
1: Okay, thank you, to.
0: Thank you, gid, oh. Mayong gabi sa kay Madam Lorena Daza de la Cruz. Hello. Wala si Dolphy subong nangumpanyar siya. Nangumpanyar. Nag-listen siya na ito sa nga daan sa akong grabe. Gid nyo suyaan nga daan last Thursday. Oo man! Kaya matingala ka na bala kay Dolphy kung kaisa. Nga arab lang... Iawang ka na pinsar sa topiko nga makahabuyanay ka mo bala sing ano sing inyong idea. Ang iisalot niya gidiya ang layo-layo sa kamaturan. Amo na sa kung kaisa nga tuman ka sangkad sa iya nga panguna-una nga hindi mo ma-reach. Are. Interesting man ang iya nga gin-message ako nang kay Isidra bla. Ang kuryente gid bisan di mo pa imo solar. Ang kurente galupok, ano kuno ya? So iabot si Lingon bisan nakagasolar na sila kuno. Dako man japon ang ilang kuryente. Ti ako mo man na gasolar man ko. Pero una-una nga bulan niya sang wala pa nagsaka ang ano, ang sa amon diri nga area, hindi maguro ta nga nagsinaka no. Sa amon area diri sa NIR bala. Kay nagtag 17 pesos nang per kilowatt. So naka-solar ko mga 1 month gamit ko. Ang bill ko mga pila to gani man, mga 7,000. Then na-reduce ko siya sa 4,000 ang akon bill sa nag-solar na ko. Tisin nga bulan, ikaduhan ako kabulan nga nag-solar japon nga gamit. Naka-reduce na ko from 7,000 nag 4,000 na lang ang bill. So bunga nag-abot naman ang bill, nagbalik naman sa 7,000 ni what? Solar na na ah. Amambal ko, hindi na lang ko magpa-under aircon, masuga na lang ko electric wala. Para pagka night time ang akon battery makinot ko nga asta maagahan naman diwat. Kay man an mo mas malawig ang wala sing adlaw o kun namin ko ang gabi ikomparar mo sa may adlaw o kun aga. So that is why nga kinanglan gid nga magamit ka man japon sing grid kay i-charge mo sa imo nga battery eh, kung may ara nga daan adlaw kung kaisa nga gaguom-guom hindi ka man ka-harvest maayo malubat ka man japon so kinanglan mo gid japon kuryente. So ang ako na lang gid amambal kinot na lang ka mo nga daan kung hindi nyo gusto magkurinot ang inyo nga mga agtang sa nagataas nga balay ransing kuryente. Yahoo! Oh, ari sunod-sunod caller. Ay, good evening.
2: Hello, may gabi.
0: Yes, sir. Good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan, palihog?
2: JR Galea.
0: JR from?
2: Oriental.
0: Ihambal kung sa din sa Oriental.
2: Bayawan.
0: Negros Oriental. Ara ka da sumong sa Bayawan?
2: Oo, oh, atro yan. Ikabit mo.
0: O nga naka-join ka sa akong nga program, nagapamati ka sa radyo o kung sa Facebook ni nga market ni Troy?
2: Sa radyo ni Troy?
0: Huh?
2: Okay na.
0: Sa Bayawan? Mabatian kami sa Bayawan?
2: Mabatian gin, Troy eh.
0: Really? Kutod
2: lang ba yung request? Oo.
0: Ano nga frequency da sa Bayawan gasulod kami man?
2: Sa Kabangkalan ni siya, Troy.
0: Ah, ang 106.1?
2: Oo, Troy.
0: Terribly ang signal ni Rodel subong gabi. Labot sa Bayawan.
2: Tingog mo doon sa buong Troy.
0: Klaro-klaro, Ged.
2: Klaro-klaro, Ged, Troy.
0: Oo, tinga nga kabalo ka mag-Ilonggo.
2: Kaya ano, Troy mo. Kaya ang ako na ng Troy, nagkatariman sa ano. Ilonggo man sa Troy.
0: Diin sa Negros?
2: Iloilo.
0: Ah, taga Iloilo. So, imo papa mo ng taga Bayawan.
2: Hmm.
0: Dinda balay nyo sa may Bayawan, akon ihatanggalan mark ang inyong Bayawan na police station kag sa may plaza.
2: Diretso sa ana sa diretso Bilyasan Troy.
0: May ara man da sing alagyan sa Bayawan agyol ngan tugali ako namin, giyol ngan. Amela po si Isabela, oo. Sige ah. Sa proper lang ginasang bayawan, Migo?
2: Hindi, Troy. Sa ano nyo siya, Troy? Barangay na, Troy. Di rin na sa local, Troy, sa Villasol.
0: Nabukid ng apart? Bali, ano na, taas ng apart ang inyong location?
2: Ano man ginasang, hindi man ginasang siya bukid na apart, Troy. Patag lang sa, lapit lang sa barangay, Troy.
0: Ang imo radyo may antena, wala?
2: May arag ito
0: rin. Agyong butangan mo kay para damo ka masagap ng signal kag damo ka pilian pamatian.
2: Para batian diri matinyong Troy ba?
0: Ay, amo nang nanamian ko git kay ginaideyahan git jabala. Migahay man kami na ni ano ni Ma'am Febi ang mayor gani na sa Dina gani. Mayor si Ma'am Febi Subungman. Lalo mo si Ma'am Febi?
2: Kilala ko rin sa ngalan pero hindi ko kailala yung apelido ko rin.
0: Oo, nalipat man ko gani sa yung apelido. Basta, amo na siya. Sila ni, ano, sino to gani nga kung kilala sa una da, nga nag-lawag-lawag da sa radyo natin man. Mga amigo ko na sila actually.
2: Bayawan, Troy.
0: Sa bayawan, mga amigo ko na sila. So ano man ang imo nga tuyo sa akon nga program sa buong gabi? Hindi lang akon lawas ha, kay may tagiyan ako ha.
2: Hindi lang na Troy ha.
0: Oo, hindi lang kuya ha. Kaya exempted na kuya. Di ha.
2: Hindi tatalo Troy.
0: Hindi ginaunahan talaga nga daan ba? Simula ha. Kasi mo tayo kabaloya, di ba? So pila na edad mo, Migo? 29 years old. Eskwela ka pa o nagkatrabaho na?
2: Wala na, Troy. Eskwela, Troy. Ano lang, may gamay lang na pinagkakitaan, Troy.
0: Wow, may negosyo. Di po hindi na nakasosyo sa iyo mo negosyo, da?
2: Pwede man, Troy.
0: Ano na nga negosyo na nga pwede na itong kapitalan?
2: Ano pa ni siya, Troy? Hindi pa gin siya nakuha ni ano, Troy? Pang ano lang, pang sa balay-balay lang bala, Troy?
0: Oo, pang ano na, pang bugas-bugas lang gid, pang asawa-asawa mo na. Sa edad mo nga, Troy? Kagmay?
2: Kagmay na, ano, Troy, ah? Hindi na pa-utang-utang man, ah.
0: O, sige, friend na takay ka pa-utang kagali, ah. So, bali ako una mga kliyente kung utangay man lang, ah. So sa Subong, love life na lang kulang sa imo, correct?
2: Sa karon, Troy, amo na, Troy. Kay 3 months naman ko single, Troy.
0: Ah, bago lang ka mo nagbulagay?
2: Oo, oh, Troy.
0: Live-in na ka mo? Nag-live-in? O kunubya-nubya lang?
2: Ano, Troy, hining gakad-tukad ko siya din.
0: Ba? Pagkad-tuya da, muman paghublas mo sa iya, amo na. ang mga pinagbabawal na technique mo man ang ginabuhat mo.
2: Ay, secret na.
0: Aba, hindi ka pa manugid ah.
2: Wala
0: na may gapamati sa itong duwal ang tadig istorya ya.
2: Bakit may gapamati na bata ba?
0: Ha, wala na. Ginapatulog na sila. Kabalo na sila ba sa mag 9 to 12 gani. Mga adult na pwede yan mamati. Ang iban gagamit na ng earphone para inibatian sila mga bata. Oh. Naka ismeringhoy na kamo?
2: Siyempre talaga.
0: What the F? Grabe nga, diskarte mo ba? Naismeringhoyan mo na yun ng uya ba?
2: Oo. Siya din na tayo nagkato sa akin.
0: Ano?
2: Siya din na nagkato sa akin.
0: Ma? Sino una ng hagad sa'yo mo? Ikaw, gitguro, nagpakalam una eh.
2: Ano, Troy, ah?
0: Gin-istoryahan?
2: Ano na, Troy? Yun ang bugso ng damdamin na, Troy.
0: Okay, kung kaisa, abi nga dahil, sino man abi hindi madala kung mag-akos-akos sa kamuman. Ngagan pa sa karaw-kawan nga kamalag ko, ah. Diskandiin makadto, hasa nga makakrear sing kakalam. Hasa amat-amat kamang sa likod ang kamot, pak! Ginlalas na ang laksang bra. Dito na nagsugod ang ismeringhoy.
2: Smiringhoy o balinghoy?
0: Mabalang kung ganyan tao, basta makarelate sa kinapangambal ko. Kakadlaw ko sila yan, no? Para sa iyong walamigo, no? Galing kay ti, lain lang yung galing ang pagdala ko sa mga lingwahe balang ginamanggamit ko. Di ikaw gani, gayom-yohom ka man gani, nga tong hambal ko gani nga, basta gani magakusakos na magkinamangay na gani ang mga kalamag ko, ang mga kamot, hasa nga lalason na tong laksang bra, piyo na nga maismering huyan gid. Diba gayohom?

0: Tapos ato na sa agaray-agaray kag agoy. Sa sunod nga balik, yung sa imo, ano na mabatian mo?
1: Salimot ka, sorry. Kaya damo mga dito mo.
0: Hindi ah, ang mabatian mo na siya. Ari man ang isaya pa, inosente-inosente pa ni siya, hindi pa siya magmuad ya. Hulbaan kagit nga kapamati sa si Imusubong.
1: Ambot lang gawarating, kapamati ko sa Imusubong.
0: Galing kay Ti, wala naman kamo. Importante, nakatilawanay ka mo sa isa kag isa. Wala man perdihon da. Diba?
1: Ambot lang taro.
0: Ti, galing kay 3 months pa na, wala pa na, wala pa na ma-heal ang wounds sang inyong mga tagipusoon. Basi may chance pa nga mag-uliay, magbalikay kay kabudlay man mag-adjust nga daan kung bago naman, di ba?
1: Kuhay na try, ano? Try kay daw, may ara to siguro sa Subo.
0: Sa Dasig man, 3 kabulan, may ara na dayon.
1: Lapit yung Troy, 4 kabulan, Troy.
0: Amo na ba yung isa sa mga problema man? Labi na gid
1: kumpa. Hindi, kay ano man Troy mo, ining, layo siya mo.
0: Hmm. Din baliw wala sa daya sa Bayawan.
1: Malayo siya Troy.
0: Gaubra siya abroad or gaubra sa outside sang ano sang sa inyong province. Asa Bacolod siya go work. So nakakita sa gali sang iyang nga bag-o sa Bacolod.
1: Hindi man siguro sa nakakita kay siguro
0: ara na nga daan.
1: Hindi, sa pagtrabaho niya siguro, pagtrabaho niya, medyo nawala na ng time, napabayaan na.
0: Ah, so, wala, hindi na intact ang inyong communication kay Ti.
1: Oh, nawala na ng time.
0: Ang problema pag ida, kung nagka-developay sila sa upod niya man sa trabaho, kay permis sila of the night.
1: Oh, may amogin na story
0: Tapos ikaw, talagsa lang kang magkitanay pagkatapos, nakita iya tuguro ang yaman ginapangita sa ginbayloya sa imo eh.
1: Ambot lang Troy.
0: So that's life, amo gina siya. So hindi ka mo meant to be nga magupod hasta sa dulo ng walang hanggan. So hindi pagid siya para sa imo kag may ara gid guro nga babayi nga makaintindihan nay kamo kag amo na nang imo nga meant to be, nga rab lang inambal nga amo na ni siya ang para sa akon. Kaya aslong nga nagaginhawa kita ya kag sa dalalayon nga lakat sa panahon may mga babayi ginadira sa Gyapon nga makilala mo kag mauyunan mo man, that is why nga mangin ano ka mo, mangin compatible ka mo sa isa kag isa kag dira naman masugod liwat ang bag-o nga Esmering Hoy. Right? So sa Subong, i-plug the number mo para may ara ka man lingawan da. Kag ikaw na da bahala, kabalo ka naman na magdiskarte kay may buhot ka naman, migo.
1: Ay, siyempre Troya.
0: Sige, go ahead, plug your number.
1: Okay, 0953-1132-589. Again, 0953-1132-589.
0: Thank you so much, Migo. Regards sa mga taga-Bayawan. May gabi eh.
1: May gabi eh, good try.
0: May gabi eh. May gabi kay Innerland Leo. Good evening watching sa Chicken House South sa Guard on Duty. Hello! Uy, Mascara Festival na. Oktoberfest na. Ayang gabi da, ang araw da sa mong Bacolod nga nag-enjoy kaon-kaon. Kaga happy Mascara Festival 2026 sa tanan-tanan. Kaga halong ka mo ha sa mga bisita kag nagalagaw-lagaw. Ang inyo nga mga wallet nyo nga mga importante nga mga gamit like mga cellphones, wallets, kag kung ano man dira. I-safety nyo kay para hindi ka mo masalisihan sa mga nagapanglamang sa kapwa-tao. Ang oras sa XFM 1018, ang time check inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga inyo immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Mabakal sa inyo suking ang mga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy.

nationwide. Hi kay Anelia Hardeliza Nagalio. Mayong gabi. Shout out kay April Joy Sanchez Garcia from Paranaque City. Hello sa family Bulyag. Kag shout out sa akong ugangan kay Rose Marie Bulyag. Gapamati gid sa Subong sa Pilar Capiz. Kag sa mga taga Balabago Haro Iloilo, John Stewart Mill. Good evening. Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si katropang Troy Tisoy sa XFM. Katropa mo. Exciting!

0: tapos ang chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumara kasi badyag ko dayon. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: pregnant man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samsung Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 37 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! You're with Katropang Troy Tisoy sa phone pal nga programa sa mga Domingo sa October 4, 2026. Kagangin nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Palanakit sang kalawasan, may panuhot, hangin-hangin. Pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Very effective kag mahamot. Hindi baho pang tigulang. Kundi panghubin kag pang tigulang nga hamot. Bakal ka mo sa iyo masuki ang butika. Malapit sa inyong lugar. Pwede na mo katawag sa XFM call and checks line sa smart nga linya 0912-007-6793. Liwat 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tuwag na! Panggrita ni Anay ang mga nag-comment sa akong FB Live kay Mila Cardinal. Ma'am Mila, ikaw lang guro tawag sa amon kay wala kami sing pangtawag. Kabalo ka naging nga bago lang ko nagambal nga pigado. Ikaw lang dial sa muna nga mga XFM call and text line atong ginpang mention ko, ginpang lawag ko bag-ulang atong 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Ang muna nga mga numero ang inyong pagatawgan ha. Kay Sabton tana kag maisurianay kita sing tarong. Wala sing may masabad kundi kita-kita lang gid ya maisurianay. Mayong gabi, line number 1. Hi, may gabi. Pangalan. Pangalan, anay.
1: Kagawad niya.
0: Kagawad? Kagawad. Karoon lang bla. Dali lang bala, mamangkot ko, anay bla. I-mute imo nga radyo para hindi ka magsala sa bat sa akon. Mute lang, anay. Kay ulihin na, may delay. Makatunog sang iya nga monitor ho. Grabe, waswas ubong ni Rodel sa Kabankalan. Pinuga niya gid mayong signal gid. Kanami sang akong tingog no. Wad mayong gabi wad. Bali, barangay kagawad ka sa ano nga barangay dawad sa Kabankalan?
1: Barangay 6, Kulukret, Kamangawang City.
0: Sa may proper lang na?
1: Proper na poblasyon.
0: Ah, sa poblasyon, oo.
1: Bali, malamang bibikar ako, sir, kay ako nakadaog sa Gold Eagle. Bali,
0: Winston lang ito. Ah, nakadaog ka pagigali sa Gold Eagle nga premyo sa Tansan promo. Damo ka Tansan, ha? Damo ka Tansan?
1: Oo, Agad-laga, putos ko sa sobrete. Pag-ahod mo kang kagdansat naman.
0: Ba, nagabutan, gidyagali ang iyong mga pangalan. Grabe, Wad, no? Wad, di. Wad? Ha? Di, ano ang imong reaksyon sang wala madayon ang barangay kag SK election?
1: Nang depende mo sa mga palakas yung mga grusman yung sinaduro. Hindi yun man nila nga may meron sa mga tapos na nanong bubuli ko sa
0: reform. Hindi, sa imo sa imo nga personal na lang bala, anong imo nga reaksyon sang wala madayon ang BSKE?
1: Ay, hindi ko kumpurni kay may araban nga mga barangay official na malfunction tapos nung ginagamit lang barangay ko personal interest nga corruption na.
0: Oo, amo gina. Do ikaw lang gidya kagawad nga na istorya ko yang hindi kumpurme nga wala madayon ang BSKE kaya ang imo panindugan may mga barangay opisyalis nga wala naga-perform sa ilang pinamarangay nga buluhaton kundi ang ilang nga personal nga interes ang nagapangibabaw sa ilang serbisyo.
1: Pero ang nabagawa ng pagkakas barangay, ang kapitan, si chairman, ang pinansa ng infra, ang presira, So, sila lang yung sir ang nag-rolling tumbling sa budget.
0: Oh!
1: Yan ang community na wala kang surok.
0: Ang manami, ang manami sinakagawad, tanan nga mga barangay nga nagapinamati sa aton, dapat manging transparent ka mo sa isa kag-isa kung di nagkakalalato na ang fan.
1: Kaya hindi magdamong project ka, sir, hindi magdamong project ka, barangay magdamong akit.
0: Amo gani, Kaiti. Ang pinaka-importante, Abi, kung nagapanerbisyo kita, manging transparent kita sa katawan, most especially sa aton nga barangay nga nasa Kupan, kung sa diin na nagkakalaladto ang budget, hindi kay inyong kuum-kuumon lang nga may ginaugom nga mugali nga budget, tapos wala nyo ginapagwa.
1: Kung wala ka, kung may committee ka, ang budget, mali wala ka, kung layo ka sa isip sa pisan, layo ka sa tatay, ang iwa mo, babay.
0: Malaway, Abi, sa aton kagawad, labi na gid kong may ara sing ano bala, ara balang hindi nila kaalyado nga nagdaog sa sinang nga barangay.
1: Correct. Amo gina, sir.
0: Wala gid sila yaya nga...
1: Hindi ko sir, na partido mo, independent mo, independent ko.
0: Oo. Ara balang amo ni bala kagawad, nga kung hindi kanila ya kaalyado, ikaw ya ang mabilin sa katabdaban, hindi kanila gaan sing ano sing committee nga mabudgetan ang imong committee para makaserbisyo man sa pumuluyo. Dapat ani yaya wala na ya siling independent commandera kaalyado ka man kun hindi, dapat kay kamo ang gipambutos ang tawo, kamo ang magululog yon nga mga opisyales para ma-crear nyo ang inyo programa para sa inyo nga barangay. Hindi kayo maggrupo-grupo.
1: Sir, nalukit kayo pero sila galukit.
0: Ano?
1: Nalukit pero sila galukit.
0: Nalukit pero
1: may budget na, sir, may budget na, pero may budget na drawing ng naunod.
0: Oo, tiyan mo na nga, be. Hindi ba lang na, hindi ba... Wala tadi. Wala tadi ya. Kagawad.
1: Ang kurso sir niya, sir.
0: Wala tadi ya may ginapabati-batian niya nga barangay. Ang aton niya nga ginaistoryan in general niya ha nga kalabanan gid ya sang barangay sa malabutan sang aton na pag-broadcast subong, wala gid ya gahili usa kay ga grupo-grupo ga faction-faction man Japon.
1: Tapos, sir, ang iba niya barangay official, sir, mga time-out lang, mulat ng silbo ang susukay sa...
0: Di na yaman nami, baga mo na yan.
1: Hindi mo na yun na, sir, kay ang barangay sa dilog na story sa pangalan, rampan, baksa ng tundrag.
0: Di na yaman nami, iya nga ma time-in, time-out ka lang, biskan...
1: Basi may, sir, may ang taang barangay namin, sir, every week nilak ka na ito sa Shabo, siguro ang season order ng kapitan na hindi isa sa backup ko yung patpan yung siya ro, kung hindi
0: pinakaya man. Tuon? Ang...
1: Magdamong plastic, magdamong matik.
0: Ano na lang na iya kagawad? Ang bahala na sinadira iya ang mga operatiba kung paano na nila ma-operate ang muna ang mga tao nga nag-ladlad sang ipinagbabawal na gamot. Subong kagawad kay nakatawag ka subong gabi, bali may ara ikaw tamyawon.
1: Ang ko lang ang amon ng ko na ang amon ng kapatiran ni Sam Lagiba, mga tao ka papito sa Trinity at yung may pari isip pa niyang bersari sa mga kaibigan kung kin mo labi kang nag-expital sa kukukag kwan ng dad council sa kapakang council.
0: Salamat gid kagawad.
1: Tao gama.
0: Salamat.
1: Sir, nang ambalabi si Sir Andrew si Windel, nag-umati kong aga, doon yung tabiyaw.
0: Wala guro ka message si Winston mo.
1: Ano nga at line kay Andrew, Pan Sandro Burgos ako?
0: Idra ka follow sa ilang Facebook nga, dahil lang ida, yata ko sa iyo mga lang.
1: Sir, ako sir, kung sir, local version sir,
0: Bali ang ilang alan sa Facebook para dasi kanila ma-mention nga aga pa lang, pangitaon mong XFM Bacolod News and Public Service Authority. Hamo na pangitaon mo.
1: Wala wala gani ko ganit. Wala gani ko sinuspon na at ipadla niya akong gamit.
0: Ambala si Winston nga mangayo kasing number nila ni Windil kay para mabatian, mabasahan nila ni Andrew pagkaaga.
1: Si Winston, hindi na siya tanil, kaya tamil sa akong sa bulsa.
0: Aram man gali. Sige ah. Kagawad, salamat. Good ka mo yung gabi ah.
1: Sir Turboa.
0: Oh. Thank you. Okay. 10:47 kag may mga bag-una kita nga mga kilala subong kag mga kaalyado ng mga tagpalamati sa XFM. Di ba sa basta nga ato ng pangilala subong? Big time na kita subong yaya. We've got 12 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock and you are listening sa phone pala programa. Sige po na po nyo katropa ang Troy Tisoy. There is XFM katropa mo. Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Xanthan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

7 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Troy Tisoy, kaupod nyo until 12 midnight sa mga Sunday. Eh, Sunday yun man? Hina mo kong lagi nambal Sunday. Sunday yun magaling sa ang kaisa wala, hindi ko na mamemorya, wala kung ano subong adlaw, wala ako. That is why dako gina may bulig sang date kag time sa computer mo, no? Kaya ka pinataka ka lang yung ambal yan, kung ano lang ang sulod sa imo nga pinsar mo na imit lang mo. So muna gani, bago magambal, kinanglan gid may ara ikaw guide nga script bala nga mga pointers para hindi ka makalipat nga, para hindi ka man alinganga pamatian sa radyo. sa mga naga-birthday today, happy, happy birthday. Padayon kita subong sa aton nga program nga Phone Pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa. Mabakal sa inyo mga suking abutika. Malapit sa inyo nga lugar. Kag sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag syempre, nagapadayon sa Gyapon ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is last week, last Friday, may nagdaog na naman sing 5,000 pesos nga cash para sa aton nga weekly draw. So, yara na kita sa week 9. So, next week, ma-week 10 na kita. Then, tatlo na lang ka draw. Matapos na naman ang amon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Kagbantayan nyo sa November 8, ang grand draw. Kung sa diin kami magapanghatag sing cellphone, kag cash prizes man sa Gyapon, kag grocery package. Paano bala mag-intra? Baka lang kamo sa mga Gold Eagle products, pareho sang Gold Eagle King, kag Gold Eagle Beer 320 ml. Ang tansan, hindi o paghihaboy, sulod nyo sa sobre, gamitan nyo bilang entries sa aton nga nagapadayang na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Sa sobre nga puti, sulod nyo da ang tansan, sulatan nyo sa inyo kompleto nga pangalan, address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga nabaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ang inyong entries, ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa NIR, kag sa Panay Island. Sa Bacolod may drop box, sa Sagay may drop box, sa Iloilo may drop box nga available, sa Antique may Araman, Kalibo, kag Roha City, Capiz. May mga drop box na dira sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. So, pwede ka pila ka beses magdaog, importante damo entries mo, as long nga magabutan man lang ang inyong pangalan, kag bisan nakadaog na kamo sang week 1 2 3. Pwede man lang kamo sa Gyapon makadaog. Amo na ganing hambal nga the more entries you send, the more chances of winning. Na ganon. Basta mo na nasa. Kag mati ka mo permis sa XFM sa dugang nga detalye. Kay may mga palabuton pag ida mga promos para sa among mga tagpalamati. So, basta promo gani, ma-effort ka mo na, obras ang inyong mga entries, para syempre, ang kabaylo sina kung magabutan ngalan nyo, makakwarta man ka mo! Malingaw ka na, makakwarta ka pa, muna diya sa XFM, katropa mo, exciting. Tawag na XFM call and text line. Nagmabato na ko caller subong sa line 1 kag number 2. Ang line 1 nato na mo ini ang 0912-007-6793. Kag ang sa line 2 naman 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kadasig lang sa mga inuras, no? Doon sa San Ulang kita naging istoryana, nag-start na 9 o'clock. Tapos subong ma-12 na. Pila na lang ka minutes? Alas 12 na, kagbuas Lunes na naman. Ginambalogi ng Happy World Teachers Day. May pipila ka mga bulutuan nga wala sing klase, pero i-confirm nyo anay sa inyo nga mga designated nga mga bulutuan. Kung may klase giman o kung wala, buwas. Pero may araman iban nga nag-declare nga wala klase, may araman iban nga may klase, do district by district, do hindi ko kaintindi, basta i-confirm nyo na lang daan kay kamuna yan nakabalo kay kamuga eskwela. Basta kay ako diyan nag-greet lang ko sing Happy World Teachers Day.
Hi sa mga maestro maestro ng mga single. Hi. Sa ako gidya obraga ano how grades nga wala gid naka time. Oko naka nubya na ako naka nubyo galing kay hindi na magliwat kay nasakitan. Oh. Mugi na iya, masakitan kagid. Ilabi na gid sa paghikog mga ginatawag. May mga tawo nga wala na nag-agi sing kasakit. Ang kasakit ara na sa ilang marriage na nga part. Pero sa nubyahan ay pawala pa. Pero sang nag-updanay na, dira nga nagatululuhaw ang mga issues. Hindi na mag-intindihanay. May cheating. Oh my God.

Tapos may nag-abot sa ilang life ang ilang mga ex, ang ilang mga classmates ang una. Naka-reunion-reunion, tapos nagkilayanay amuna, nagkaintindihanay. Tapos di lang na nagululuwa ang ilang mga istorya nga kanugon, tani, wala ka nagdali-dali. Kay ikaw man lang sa gihapon ang ari sa akon nga dughan. Kumusa ni Bipaliyog akong dughan, abi? Wae ni Jenny Ulati, yaya kay single na saya subong. Happy listening, Jenny Ulate, naka-tune in sa subong. Gasensya sang recorded sang mga audio nga pang play ko sang music, kaya naka-tune in sa kuno. Happy listening. So, muna ganihambal ko nga, ang ina ang mga bagay, isa ina sa mga temptation. Kaga, whether you like it or not, kita nga mga tao, makasala. Kaga, kung kaisa hindi naton mabatuan ang temptation na ginatawag. No? Biskan ano pa naton ka bakod, biskan ano pa naton ka alam, kag kung ang temptation gani hindi naton mabatuan, mabulilyaso man ta sa gyapon mga katropa. So ang ginahambal gani sang mga spiritual adviser, pangamuyo kamo nga hindi kamo matintar. Kay mabudlay na kung matintar ka, tapos may mga ano na bala, may mga damo na nga may madalahig, most especially may mga kabataan na kamo, dira na ma-start ang inaway, barangay-barangay, kinasuhay, sustento. Kay ang punot dulo, dira ang temptation, at the same time, wala kita sing kakontentuhan bala sa aton nga kaugalingon. Sa pila ka minutes nga kakalam, lifetime nga lulukduhon mo nga problema, kag syempre ara na sa imong utukan nga hindi na madula kung ano nga mga issue kag mga problema ang inyo ginasuong. Kag amo na kung wala gid may mapatunga, kag wala gid may mapaubosing pride sa pride ang mag inawayay, maguba gid ang pamilya. Pero may ara isa nga makaintindi, taason ang paminsaron, pasangyaron ang pangunahuna, nga ara balang itimbang gid maayo ang desisyon nyo. Mas mapati ko nga masave nyo pa na ang inyong relationship. Pero kung nagapangibabaw ang pride, kag pride sang isa kag isa, most probably guba ang pamilya. Tungod sa temptasyon nga ginatawag, lakutan sing alkohol, kagyagangyang upod ang mga friends nga mga konsentidor man. So dira ginagasugod tanan. Kay manan nyo, hindi man na iya siling talaksan sa pagkalalaki o kung pagkababayi ang padawadamo nubyo, padamo-damo nobya, no? Biskan law ay tatuod, kag kung may nakita man ang iban nga do ka unique sa imo nga pagkatawo, may ma-develop o kun may mahulog nga buot, may mahulog nga buot. Pero kung ikaw naman niya nga imo ginaprotehiran ang imo nga pamilya nga ginbuo, hindi ginatani matabo. O galing naman kung may nakita man si Mr. o kung si Mrs. nga may pagkulang sa ilang marriage, kag kung may ara gani nagasulusit-sit-sit-sit man sa kilid, daw piho gina nga madalagid sa temptasyon na ginatawag. Pag matigayo na na gani, buka ka na. Basta kung ikaw nga nagapamati isubong ka nagaproblema sa iyong mga love life, hindi magabala ka. Kaya may mga solusyon ang tanan nga mga problema. Kag nagkaproblema ka, tungod ba na sa imo nga hinimuan. Kaya kung nagpahimunong ka na lang tani, kag wala ka na nagtilaw sang iban pa nga putahe, maayo na tani isubong ang imo nga kahimtang. Kaya anhon mo man na ang liki,

Mayang gabi, galianay, sa mga taga-PDRRMO Aklan, most especially kay Sir John J. Litunwa. Happy listening, watching from Kalibo, Aklan. Salamat!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa
3: hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Waga.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasakit.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking pakausa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Samsung Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodelas ang tanguli. Gamo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na?

0: Malakas. Pinagaling, pinahusay. Sample Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Temple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dayon. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelie.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
1: Santon Gold.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: Hala! Ka-exciting!

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-maker shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata kung at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, ganyan po siyang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sigarin mo sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katrupa, exciting!

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga bukika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa ating programa Tria sa Exciting Pilipinas. Mga katropa sa Bungyanga Adlaw sa Lunes. Lunes na naman, October 5, 2026! Sa mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan, subong yang Lunes, happy, happy, happy birthday! Happy birthday sa inyong atanan, no? Sa may mga birthday today. And of course, mga katropa live, the live na kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabatian na kita sa inyong mga tagsakaradyo sa 103.9 XFM Bacolod. Syempre, kaupo din niyo sa mga aga ako si katropang Wendell Palinario. Good morning! Good morning, good morning, good morning, and alas 5:11 na! Alas 5:11 na mga katropa, kamusta ang inyong mga pagdigamo? Kamusta ang inyong mga pamahaw, inyong mga pagpangapingapid? Dasigdan sang lakat sang ato niya tempo kay ti Lunes na naman. Daw sang san ula. Tapos, ti kibot lang ta, Desyembre na. Magibot lang ta, tuig 2027 na. Sa mga katropa, matama ta, dira pa shout out ha. Comment lang sa inyong mga pag-greetings sa atong yang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kamat lang dira kayo sa pagbalik natin na at tiyatong ina. Isa-isa hon, tamyaw! Ang ato mga katropa, peeps, ano, this morning. Kagating mga katropa sa lakad sang panahon, ang weather forecast issued sa mga alas 5 sang aga. Ining super typhoon na gamayara sa international name nga Choi 1 mag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Dari sa probinsya sa Negros Occidental, maglalumon nga panahon nga may dalang rain shower sa pila ka bahin sang probinsya kag thunderstorm ang ma-experiensyahan. Samtang light to moderate naman ang kakusugun sang hangin from west to southwest ining huyop mga katropa direksyon sang hangin. Kagatining nasambit yang super typhoon na mga katropa nga may international name nga Choi 1 ang araw sa gihapon sa Guaya ginamonitor sa Gua sang Philippine Area of Responsibility. Pero bitbitkin pa yung kay mga thunderstorm advisory mga katropa, no? Ginexpectar nga makaapekto diraya sa may Pontevedra, Binalbagan, City of Mamaylan, Isabela, City of Sipalay kag Hinubaan. And mag-apekto man, no, dra sa may Hinigaran. Kagpila pa ka mga LGU sa bahin sang south mga katropa. So, preparar sa inyong mga payong dira mga katropa. Kag nakita naton nga ti October 5, subong Teacher's Day! Oo! Stanan yung mga teachers naton. Happy, happy, happy Teacher's Day! Ang probinsya sa Negros Occidental nagatagtuko nagpagwa sa memorandum order nga ti kanselado yung klase, no, sa Negros Occidental DepEd Division kon sa mga under bala sa Negros Occidental nga mga divisions mga katropa. Pero ti isa syudad sang Bacolod ya nakipag-angot man kita konti may klase ya may klase sa Bacolod sa Negros Occidental lang, ano, wala. Sa mga eskulakan under Negros Occidental. Sa liwala sa mga teachers na ito, direka nag-hone sa aton. Nag-tudlo sa aton. Nagsaway sa aton. Wala makabugrogin balbal, no? Happy, happy Teacher's Day sa inyong atanan. Happy Teacher's Day, mga moms and sirs.
Ariwa, kay ti alas 5.15 na mga katropa. Time na para sa aton musikahan. Kaya basta gani alas 5.10 onward, syempre musikahan. Dariya sa aton, yung programa Exciting Pilipinas. Kon aga, musikahan na sa aton yung Exciting Pilipinas. Justin! Joke lang, hindi. With Justin Bieber, mga katropa, rin na ang baby.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia, eh. Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko, Dana. Unsa, Dana? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala-wala, gid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Paige.
11: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Oras natin alas 5:27 na. Kamusta na inyong mga pag-prepara resumong yung adaw sang Lunes? Diri sa siyudad sa Bacolod, my classic, kag my obra. And of course, aliwati, happy, happy Teacher's Day sa tanan yung mga teachers naton all over the world. No? Happy Teacher's Day. Ay, all over the Philippines, galing at National Teacher's Day. Thank you so much sa mga teachers naton yung nagtudlo sa itong halin sa daycare kita. Hasta nga tinang lambot na kita sa kung sino kita subong. Sino ka nga ba? Kasi diin na kita subong. No? Thank you to our teachers. Yeah, nagaulog tas, nagawalk out, nagbulukay ng buhok sang ugta sa aton. Nagkapunggoron, nagka-fine lines, nagka-eye bags. Thank you so much to our teachers, to our moms and sirs. Thank you so much. Not just for the learning so when it comes to academics, but of course, sa mga teachings ninyo, no? Also sa mga advices, and of course, sa mga bagay na tudlo ninyong guwa na kutani sa mga modules sa classrooms. But you still taught us those things nga din nakabulig sa tag-sa-tag sa kamang estudyante nga mag-grow, glow, tsara, hindi, nga mag-grow and mangin better version of themselves. Thank you so much and happy, happy Teacher's Day! Yan, and oras na ito, 5:29 na mga katrapa. Aside sa teachers na ito, nga nagatudlo sa aton mga katrapa. You know what? What? Ang isa ba sa nagatudlo sa aton, aside from our teachers, our parents, our guide, kung na nga ito yung mga guide rabi, ang aton nga experience, di ba? Kung pag na nagatudlo sa aton, experience, one of our teachers also. Pero, sa naabot ang pagkatuto mo sa iyong experience, kung magsala-sala ka na, have you experienced mga katrapati, nagsala-sala ikaw, kung nagridang ka-ka? Ang term kung sa iligay nun pa, especially kung sa aton yati, sa mga eskolahan, performances, sa work presentation, etc. Na mga musinabla, for example. May ragin siyang time nga, ikaw sa una, mga ikaw leader, ikaw sa front line, front row ka, mga ikaw da ang panghakot audience kung tani. Pero, ay, sa sobra mo ka excited, or because it's your first time, kinurbaan ka, or may nakakita ka dabi sa audience nga, nadula ka sa focus, pero sa akong sa una daw, ano, nakita ko, tuman ko, ton ken. Mata pa ko to eh. So, nadula ka sa focus mo tungkol sa mga kita mo, or whatever the reason is behind this. Pero you know what? Also, aside from our teachers, nga tiadlaw gid nila subong, experience also is our best teachers, man. Are balahaw subong sa aton nga TikTok and video. Kay, ay, hindi lang ako, hindi lang ni siya, o I know, nga pila sa aton, naka-experience sa mga amusin nila. Walang sao, tokon, kanta, manda. Pero, nagsala ka, naguna ka kanta, naguna ka birit, naguna ka da saot. Kaghalata nga halata, gidya. Pero that's the experience nga, syempre, madumduman mo gid. Kagmasin na basulan ka pa, wala ba? Sa mga ka-team, groupmate, or fellow dancers, or singers. Pero, you know, this one, tingin ko gani, mga best experience nga maka-learn man kita. Kada ba na live sa itong sumunod nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, tik-tik ka na!
1: Dear basketball.
0: Una pa yan siya. Pero, lain. Sobrang halata kayo daw na nagkamali ka. Yan. Siyempre, may yara ginatayang makis aga katabo ni because you're too excited, too much excitement. Nga, kagi ko na. First time ko nag-contest sa otsang grade 7 ko. Oh, grade 7! grade 7 ko nag-contest kami saot sa Filipino. Dapat hip-hop in yung saot, pero dapat ang music kay mga, ano ba lang na, wikang Filipinos. Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi ka na, mga amo ng music. Dapat mga una, kaya. Ay, mga amo na. Pero, bo, excited kong... Wala man ko nagsala-sala, pero gauna-una. Excited ko bala, wala pa gani. 1, 2, 3, 4. Naka 5, 6, 7, 8 na kuya. Oo, and you know, makadlaw ka na lang yun gumakita mo. Tapos mabasulan ka mabalahaw. Ay, naperdate na kay man, ikaw, gid. Ga, una-una ka tong daw. Tapos sa front ka pa ba lang kitaon ka gid. Ay, my God. But anyways, natin also experience is our best teachers. And saliwat sa mga teachers naton dyan. Happy, happy Teacher's Day! Walang katapusang Happy Teacher's Day because you all deserve, no, sa inyong mga pagtamyaw, sa inyong mga sacrifices, and of course, inyong love towards your students and your duties. Thank you, ah. Saliwat, ah. And of course, I would like to greet and personally thank ang mga teachers ko sa Ramon Torres Louisiana National High School, sa Don Salvador Benedicto Memorial Elementary School, sa mga teachers ko dira. And of course, sa mga teachers ko man sa University of the Philippines Visayas. Thank you so much! Although nga the journey is not perfect, may ragin sa mga makapasakit sa mga buod. But then, thank you for honing me, for teaching me, for being my teachers, diba? Happy Teacher's Day once again. Oras na ito na 5:34 na! Aray na mga katropa natin ka nag-upod sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Sila yan ni Sir Jelwin Mayong Aga. Hamaga hindi na nationwide class suspension, only ang province lang. Yes, only ang province lang sa Negros Occidental. Si Gov Lacson lang ya ang nagdeklara. Ngayon wala isang klase sa DepEd Division sa Negros Occidental kay Teacher's Day. Pero diriya sa ganit sa syudad sa Bacolod, ya, may klase gidya mga katropa. So, padayon gidya sa pagluto da sa inyong mga pamahaw, pagpanyaga kay may klase. Samtang kay Icing Cavarles, good morning, good morning, ma'am. May klase ya, ma'am, sa Bacolod City, ha. Sa kay Ricardo Dalisay, good morning. Napa-shoutout niya ako, no? Sila dito ni katropang Winston Villanueva. Sila sa South nga bahin, sa Negros Kabangkalan. Salamat, ako mga katropa, no? Ricardo Dalisay. Sa kay mamay na sila dura dumipig. Ma'am, good morning, ma'am. Dara sa may Punta Taytay. No, mga mom's chapter na to, na dara sa Punta Taytay. Akong Punta Taytay. Good morning, mamay na sila dura dumipig. Sa kay Mama Rivek Hori Castine, sa kay Mama Melanie Martisano, Sir Arnay Serida, good morning man. Good morning sa iyo, Tananda. Ha? Sila tita Salina Traje, katita Daisy, mayong aga, dira sa inyo, kita sa may Maita Gracia, kay Nong Jo, good morning, mayong aga, mayong pag biyahe na naman, no? Ruta, Takoling, Central Market. Ah. Mayong aga sa inyo, Tananda. Mga katropa, 5:35 na. Thank you so much, kids. Saliwat sa inyo mga pag-upod sa itong programa ng Exciting Pilipinas. Kag mga katropa, padayon lang sa pagpamati kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, tibalitaan na naman kita. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Saliwat ninyo inyong kaupod. Kada aga, pampuga ko na agad rin sa programa nato ng Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Ingat, ingat! Once again, happy, happy Monday! And good morning!
1: Now we have the moment. News and Public Service Authority.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili
3: sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santon Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
11: Oh, galit, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold.

0: beauty conscious kid ko nga daan. Gani, sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Gag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsete ng masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in gani mga simptomas ang masakit kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sini nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sini nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sini nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome man aton ang aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Di na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kitang may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa inyong kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Santon Plus Coffee Mix. Amo ang pagpa-activate sa ato sa inyong brain functions.
2: Kagtuman kita na ka-importante, Sir Jocelyn, ano? Kay Tanawa Blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subang doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ilang sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
1: Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini, butang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta. Depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sining blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sining nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension, Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na siya, dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sining diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
1: So kon mag above and below normal, butang balon, something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kon may BP, ikaw blood pressure of 130/80, but tamalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Ako si John, problema

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay man lang sa ila. Mm-hmm. Pero makitaan mo nagapalamula nga daw palanggit om lang pagkapula. Mm-hmm. Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gyapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: At yari sini Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, ha? Risk.
0: Crisis na ni Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na na to, yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amon yung blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang ibang triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambo, labi na gid kon palakaon ka aligi para sang alimango kag kasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan, numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sinikag, ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag isang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkaon sa litson, kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon ka mo, ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess, kuno hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo ning bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kundi inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, Sir, makuha na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ni Kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sining hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayong iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan, o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang magsulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini ta makasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way timay gina-stroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kay ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, bottom line, increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magamag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amun isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention. Nga magpataas ang aton sininga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sininga mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton. Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulot timpla ta pa na ya. Kung kulang madugang-dugangan mo, kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginato na ginarecommend sa ila nga maginom sang Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga wising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa ka-obligasyon.
4: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sing Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-function sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhone Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josel, ano ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amon ni Sir Josel, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ang ginatawag. Kini siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isa man ni sa rason na kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system naton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman kung ang aton gani sining blood pressure magdrop sa aton sining kidneys, masensya nga nagalow ng sining blood flow, ma-release ni Sir Josel sang enzyme nga ginatawag renin. Ang renin nga ni i-trigger nga naman ang chain reaction, ma-produce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat kag nagaraise sa aton sining blood pressure. Gina-stimulate naman sa niya ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang iyang sining efekto, nagapataas siya sa aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amon din sa Diyos, yun ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na ton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sining blood vessel constriction o kung sige bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nag-constrict ng aton sining ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante Sir Josel no ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective kit Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The Secrets of Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kay nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi, nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sini nga kutis. Ginatawag pagtakutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasa nga ton sining kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kun nga mahumok, kun nga mahamis, kun nga ang adong kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sining pores, sa imo sining skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Dok Leo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa ibang sini ang luto nga bayabas. Although ibang sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na ton kung Sunthone Plus Herbal Soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo siya na. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa niya mga kinadtan sa sapat-sapat nila Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sa Sunthone Plus Herbal Soap.
5: Sunthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan-init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sining nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, kaya hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Mm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag-usbong bala. Batyag mo doga sulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kung mamanyos ka mo sa Sunthone Herbal Oil.

0: clean, fast, and safe. Sister Pain. May symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. The secret
1: of health. Kung inagi ka mo kagwanta, sang palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na, Doc Leo.
2: Gina-discourage man na itong gali. Yan itong mga nagapalanakit ng kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, sabi na kapuntos ni, ipahuway na ton kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sininga mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin yun na lang sang cess the pain. Pero amo niya ang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr., budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong balang oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya po yaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag si mo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadula na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sining sexual activity sa inyo sining partner, 30 minutes before ang loving magturbo dietary supplement for men. Mabakali ni sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inomus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione, do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimp ko. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na?
7: Kag nagwapo ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting!
14: Exciting!

Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller.

Center. Mga balita nga una mo babala. Tribo Mabatian Express. Balita Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:20 na, may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sining kamang subong bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan ng Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes. Oktobre 5, tuig 2026, kag subong aga, kaming inyong mga tag balita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sige, dalo naman sa inyo mga katropa ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa ato ng XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 sa FM band, sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5 mga katropa, XFM Cabanclan City sa radio frequency nga 106.1, kaga XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Di ka mo magkalipat bangod mga katropa, dira sa inyo nga mga sa Negros Oriental, may XFM Canlaon City kita, mabatian ninyo sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kaya mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa ito nga official streaming app sa XFM Philippines. Mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ninyo nga libre mga katropa. And ma-access na ninyo 53 on-air stations salit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mayara man kita sa text line mga katropa, diri sa atong estasyon, ang atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:22 na mga katropa, ito padulungan ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Emergency power ginadoso sa Joint Committee sa Kongreso agud masulbar ang brownout sa Visayas.
2: Grade 4 student kababayi ginlampusan sang bato kag ginhimuslan sa syudad sang Bago.
1: 5,000 water pipes sigadugang sa syudad sang Bacolod. Kag sa taga mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita, national news.
1: NWRB nagpangabay sa publiko nga magkinot sang tubig bangod sa tuman na kainit nga panahon.
2: Anay Senator Trelianes IV, posible gihapon nga maging witness no, sa impeachment court spokesperson.
1: Sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: 23 individual na trap sa ilang mga salakyan bangod sa nagluntad nga pagbaha sa pungsod Greece.

0: Sa ito naman balita sa sports, mga katropa, si Jose Gabriel Yape Mangin, flag bearer sa Pilipinas sa katapusan sang Asian Games 2026. Sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, sa ito nga sang isyo sa karon, Dennis Trillo nakakuha sang duha ka awards.
1: Kag sa ito karon, mga katropa, ang balita, special ko po si katropang James King. Lalaki, may 17 ka mga nobya sang ining na hospital dito na naibaluan. Alas 6:24 na, mga katropa, inyo na batay ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Lagi na ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At na padulungan ni detalye na sa balita sa lokal.
3: Express Balita, local news.
1: Isa ka special power ang mahimo matag sa Kongreso sa Presidente Agud Masulbar ang kulang ng kuryente sa Visayas. Iningin doon ni Senior House Speaker Ding Hernandez samtang suportado naman ni Deputy Speaker Albi Benitez. Ginakompormihan naman ining bagay sa Department of Energy nga si Secretary Sharon Garin agud mapadasig ang mga proseso sa mga kinanglanon. Ang Joint Committee hearing sa Committee on Energy, Visayas Development kag Legislative Franchise ang nag-isa agud pasabto ng DOE, ERC kag NGCV. Kung ano ang rason nga natabo ang rotational brownout kag paano malikawan nga masulit ining nga matabo. Ginakos sa Department of Energy nga bisan nakabalik na sa operasyon ng duha ka mga dalagkong nga planta nga nagahatag supply sa Gyapon. Makabi nga delikado ang Visayas sa yellow and red alert. Bangod isa lang kaplanta ang maguba, liwat naman nga may rotational brownout. Bangod kulang sa baseload generator ang Visayas region.
0: Ang Department of Energy nagako nga may dako gid man nga kakulangan sa baseload generations ang Visayas. Rason kung nga natabo ang malapnagon ng rotational brownout sa nagligad nga binulan sa Visayan region, partikular sa Panay, Negros, kag Cebu. Ini ang nadangatan sa Joint Committee hearing sa Committee on Energy, Visayas Development and Legislative Franchise sa House of Representatives nga ginhiwat sa Elfisher Hotel sa Bacolod City tinalikdan ng October 3, Sabado. Ang hearing naglawig galing alas 9 sa aga tubto pasado alas 2 ng hapon. Ginpahay ni DOA Secretary Sharon Garin nga nagkulang sa malawig nga plano kung paano masabat ang madasig nga pagsaka sang demand sa Visayas region apang pahayag sang DOE nga may ginahimo naman nga tikang apang sa masunod pa nga tinuig magka-operate ang planta gani tubtob sa karon nabutang sa risgo sang yellow kag red alert status sa ang Visayas kun maisa lang ka planta ang maguba liwata. Nagaduso ang DOE sang battery energy storage gani hinyo sini sa National Grid Corporation of the Philippines nga sa pagkontrata sa makabutang sang battery storage facility. Sunos pa kay sa kay Secretary Garin nga dako gid man nga may kakulangan ang Negros Island bangod bisan may bastante nga supply ang mga solar power plants apang mauyang lang ang sobrang enerhiya sa adlaw bangod ang peak demand ara na sa hapon kag gabi.
1: Nagapangunang agenda sa 3rd District Negros Occidental sa ginhiwat nga legislature amo ang Tubo Act nga gin-author ni Congressman Javier Benitez. Sino kay Benitez? Ang Tubo Act magapabakod sang SIDA Law o kanang Sugar Industry Development Act. Diri sa Tubo Act mahatagan sang madamong suporta ang mga small planters in kaso may mga pagtilaw nga tubango ng industriya sang kalamay. Kasubong sang barato ng presyo kag madamong importasyon kag pagpangatake sang peste sa katubuan. Sa amuman nga hagna may ayuda gileyon nga mahatag sa mga mangunguma sa tubo nga hindi na maghulat sa state of calamity. Gimpasalig naman ni House Speaker Faustino Bojidi III nga inasuportahan ang hagna bangod hindi lang Negros Island ang may katubuan kundi bisan sa Luzon kag mismo sa Mindanao. Komitido man ang mga mamalida nga nagtambong sa legislature nga makapasar ini nga hagna bangod sang ginatos kalibo nga mga pubuloyo ang makabenepisyo.
0: Gintabungan sang 18 tanan ka mga congressmen ang ikalimang edisyon sang Legislature Project sang House of Representatives nga gindala sa 3rd District sang Negros Occidental sang tinalikdan nga semana Biyernes ang nasambit ka programa sang House Leadership ni Speaker Faustino Budjedi III kung sa diin siya mismo ang nagpamuno sa pagpatag sa pumalasakop pa kung ano ang importante nga malapit sa pamuluyo ang Kongreso amukod sa nga nga mga mamalida nga nagapadulong sa probinsya ang makulodleg ang panglima na nga edisyon matapos ang sa Luzon kag Mindanao antes man ang Bacolod ginhiwat ini sa South Cotabato sa lugar ni Deputy Speaker Ding Hernandez nga isa man kay Ilonggo ang mga congressman sang Bulacan ang upod nga nagtambong bangod sila ang magaserbi nga host sa Madason nga Legislature.
1: Pila sa nung isa ka grade 4 student ka babae matapos nga ginlampusan kag ginimuslan sa siyudad sa Bago kagawon sa October 1. Sunod sa kay Police Captain Bonifacio Galvez, ang Deputy Chief of Police sa Bago City PNP. Antes matabong krimen, nakitang suspect ka nag-inom upod sa iyang mga abyan malapit sa ginistaran sa biktima hapon sang Huwebes, Setyembre 30. Dungan pa ni Galvez, kagawon sa October 1, ginaligar. Kagin sulod sa suspect ang balay sa biktima samtang nagakatulog ini kagang iya nga iloy apa ang hinali na lang sining naging kuwang biktima kaging kugos padulong sa guwas ang ila nga balay gindala sang suspect ang biktima malapit sa kanal ngan hamtang sigad sa katubuan kagiya nga ginlampusan sang bato kaginimusla ng biktima apang natigan nga makapalagyo ang minor de edad kag nakapanugid sa iya nga iloy. Gilema nga naresto ang suspect paagi sa gipatigay nga hot pursuit operation sa kapulisan kagining nahunong na sa kustodiya kag napasaka ng kaso nga pagpangimulos. Nagagawas ang investigasyon nga ang amay isang biktima ang napriso na sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa karon, padayon pa nga ginabulong ang biktima.
0: Nakupeskar ang kapin 8 milyones pesos nga shabu sa ginlunsar nga drug buy bust operation sang kapulisan sa Puroc Santol, Barangay Balugo, Siyudad sang Dumaguete, probinsya sang Negros Oriental aga sang Oktubre 2. Ang naaresto ginkilala sa kay alias John, 35 anyos, kag residente sang Puroc 7, Barangay Batingkil, Siyudad sang Dumaguete, probinsya sang Negros Oriental. Sandig sa impormasyon sang Police Regional Office Negros Island Region o kanang PRONIR, ginlunsar sang City Drug Enforcement Unit sang Dumaguete City ang natigayon. Kag natigayon ni maaresto ang suspect kag nakuha ang 1,150 grams nga shabu kag may kabugusan ni nga balor sang 7,820,000 pesos. Nagagwa man sa investigasyon nga ang suspect ang ara sa likod sang tako nga distribusyon sang illegal nga droga sa mga barangay sa syudad sang Dumaguete kag ini ang ginaligar gikan pa sa Cebu. Pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ang kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Maaga pang atubang sa kasong iloy sang fetus nga babae nga ginbilin sa sulod sa Victoria City Coliseum gabi sa October 2. Kung sa dingin ginpatigayon ang Legislature. Sunod sa kay Police Lieutenant Anthony Loraiz, ang Deputy Chief of Police ng Victoria City PMP, nagapabilin sa karon sa kustodiya sang kapulisan ng 20 anyos ng iloy nga residente sa siyudad sa Talisay, samtang ginaasikasong reklamo nga PD-856 o kunang improper disposal of human remains. Dugang pa ni Loraiz, wala na kaibalo ang iloy nga ini ang nagabusong. Bangod wala nagabot ang iyang pamulanon sa tatlo na kabulan, kagsang ini ang nagtambong sa isa kaaktibidad sa lugar, apang hinali na lang ini nga nakabatsyag sang sakit sa tiyan kag nagpadulong ini sa banyo kag nagwa ang fetus. Nagaidad sa 7 na kabulan ang fetus kag wala na ini sang kabuhi bangod sa kakulba nagwa ang iloy sa lugar apang sang siya tuyo nang magbalikan ang fetus ginaligar nga hindi na ini pagpasudlon sang guardiya. Kung madumduman, nasapuan ang sang nagaroving sa lugar ang fetus nga sa sulod sa basurahan, kagilin ini nga gimpalabot ang impormasyon sa Victoria City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO.
0: Dako pang lalaki nga top 1 most wanted sa provincial level angot sa kaso nga pagpanghimulos kag pangpangbulistya sa Puroc 3 Barangay 1 siyudad sang Kabangkalan aga sa Oktubre 3. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Nonoy, 37 anyos, may trabaho kag residente sang Puroc Kabugan, Barangay Tagukon siyudad sang Kabangkalan. Sandig sa investigasyon sang Kabangkalan City PNP ginserbe sa suspect ang warrant of arrest nga ginisyo sang presiding judge Regional Trial Court Branch 61 angot sa kaso sang pagpangimulos nga mayara sang piyansa nga 200,000 pesos kag pagpangmulis siya nga may piyansa naman nga 36,000 pesos sa karon nakahunong sa kustorya sang kapulisan ang suspek kag magapangatubang sa nagakaigo nga disposisyon kag imbestigasyon.
1: Patay ang minor de edad nga lalaki matapos nga malumos sa swimming pool sa isa ka resort sa Barangay 13, Ciudad San Victoria sa hapon sa Oktobre 3. Ang biktima, nagaindan sa 6 katuig kag-residente sa Barangay 3, Banwas ang Ibi Magalona. Sunod sa kay Police Lieutenant Antoinette Lorais, ang Deputy Chief of Police sa Victoria City PNP, nakita ang biktima sa isa man ka minor de edad nga nagpadulong sa pool nga ara na ini sa idalom sa tubig. Dugang pa ni Lorais, gilayon nga gindala sa ospital ang biktima. Panginingi deklarar nga dahil doon na rival sang doktor, kag-sandig sila nga pagpangusisa sa ilo isang biktima, nagtambong sila sang kaadlawan sa lugar. Antes malumos ang iyang bata, nagkadto pa ini sa iyagod nga magpangayo sang tubig kag nagbalik sa kiddie pool apang ginaligar nga ini ang nagsailo sa adult pool nga ginapatian nga may kadalumon nga 5-6 katapak. Nagagawa sa investigasyon nga wala sang foul play ang kamatayan sang biktima kag aksidente ang natabo.
0: Pilaso ng isa kalalaki matapos nga ginbuno sa sulod sang baylihan sa Hacienda Lugway, Barangay Hawayan, Siyudad sang Silay, gabi sang Oktobre 2. Ang biktima ginkilala sa kay alias Elmer, 36 anyos kag residente sang Hacienda Lunoy, sinasambit nga barangay. Samtang ang suspek ginkilala sa kay alias Phil June, 21 anyos kag residente sang Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Siyudad sang Silay. Sandig sa investigasyon sa Silay City PNP, nagpadulong ang biktima sa baylihan agod bangod nagahiwat sang piyastang barangay kaginapatihan nga ini ang hinali na lang nga ginbuno sang suspek gamit ang gunting sang magkaduha ka beses. Nakaagom sa pilasa na wala nga bahin sang lawas ang biktima kaginabulong sa karon sa ospital. Samtang ang suspek ang nakapalagyo apang natigayon man nga maresto paagi sa hot pursuit operation sang kapulisan.
1: Nagpatigayin sang Fire Safety Inspection ng Bureau of Fire Protection Bacolod sa mga kiosk sa palibot sa Bacolod Public Plaza kasunod sa pagdagsa sa mga tao sa ikaduha ng adlaw sa Maskara Festival. Ginpangunan ni Fire Superintendent Jenny Massif, ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station, ang inspection na good masiguro nga nagasunod sa fire safety standards ang mga kiosko kagibang pang mga temporary structure sa lugar. Kabayin ini sa mga tikang sa BFP sa pagpasiguro sa kalawasan sa publiko samtang nagapatay ng mga aktibidad sa Maskara Festival. Ginapaabot nga magapatayin ang monitoring kag inspection sa BFP sa mga festival area sa bilog nga tion sang selebrasyon.
0: Estable na ang kondisyon sa lalaki nga naaksidente sa motor sa dalan Vista Alegre, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod, gabi sa Oktobre 3. Ang biktima ginkilala sa kay Russell De Gilia Jr., 51 anyos, kagresidente sang Tangpi, Poblasyon 2, Barangay Kunsyudad sang Sagay. Sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit akong TEU, naglabay ang motor sang biktima sa lugar kagpagkadangat sa nagakurbada nga dalan. Ginaligar rin nga naglapaw sa dalan nga nagresulta sa pagbaliskad sang motor. Nagkaagom sa pila sa lawas ang biktima kaginiang gindala sa ospital para mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong kaginapatihan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
1: Magadugang sang 5,000 ka-water pipes ang Hiraya Water Corporation sa siyudad sa Bacolod bilang kabahin sa mga tikang sa pagpaayo kag pagpaligoon sa supply sa tubig. Suno kay Councilor Bobby Rojas, Chair sa Sangguniang Panlungsod Committee on Energy, iningin payag sa management sang Hiraya sa committee conference nga ginpatigayon. Ginpayag man ni Rojas nga magadugang ang Hiraya sang 30 ka data loggers nga magabulig sa pagmonitor sang pressure sang tubig sa nakalain-lain nga lugar sa siyudad. Meron na subong ang kumpanya sang 58 ka data loggers. Sino kay Rojas nagtukod man ng Hiraya sang 5 ka grupo o kon teams nga naka-assign sa strip 1 to 5 kag may tagsa-tagsa ka barangay nga ila ginatabangan kag ginarespondian kun may problema sa water supply. Base sa data nga gipalabot sang Hiraya kay Rojas, yara na sa 95 million liters per day o kon MLD ang ang level sa tubig, kung supply sa tubig sa Bacolod, samtang target ang sa kumpanya nga madugangan ini sa sobra 100 MLD. Sino kay Rojas, bisan ano pa ang mga programa sa ngiraya importante nga matuman ang target nga 24/7 nga supply sang matinlo nga tubig para sa mga Bacolod nun. Samtang ginpabaloman sa ngiraya si Rojas nga mayara sang 600 pesos o kung 600 million pesos nga share nga ginremit sang Prime Water sa Basiwa matapos ang 5 katuig nga operasyon sini.
0: Handa si Bacolod sa Korea Palungsod Committee on Laws and Ordinances and Good Governance Chairperson ni Councilor Al Victor Espino ang magpatigayon sa dialogue sa tagiya sa Pickleball Court sa bayan sa Lacson Street kag sa mga residente nga nagreklamo tuhoy sa operasyon sini. Suro sa kay Espino, imbis nga magpatigayon gilayon sa formal hearing, mas maayo nga personal niya katuana kag istoryaho ng duha ka panig agud maplastar ang ila concern kag masulbar ang isyu. Una nga nagpalapit sa iya opisina pila ka mga residente agod ipabalo ang ila reklamo tukoy sa ginasiling nilang agahod halin sa Pickleball Court ilabi na sa tungang gabiho. Kung sa kagabihon, samtang ginapahayagman sang Pickleball Business sa ilang Facebook page nga hasta lamang alas 10 sa gabi ang ilang outdoor operations bilang sabat sa mga aligasyon nga ginapalabot sang sagunian pangalunsod. Gipatagman ni Espino nga ang konsepto sang grandfathering ang ginagahatag sang kagayuran sa isa ka property owner nga magpatigayon o kung magpadayon sa paggamit sang iya propiedad bilang residential, bisan pa nga ang palibot sininangin commercial na bangod sang pag-rezone o kung pag-reclass sa lugar. Ginausisa pa sa konsehal ang concern sa duha ka panig agud makita ang posible nga solusyon nga makahatag sang konsiderasyon sa operasyon sang negosyo kag sa mga residente man sa palibot.
1: Alas 6:39 na inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal kag mga katropay ning ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:39 na mga katropa atong padulungan ng detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Nagpangabay ang National Water Resources Board o kung NWRB sa publiko nga magkinot sa paggamit sa tubig bangod sa posible epekto sang Super El Nino sa pungsod sa ulihin ng mga binulan sang 2026. Sunod sa kay NWRB Executive Director Sevilio David Jr., may mga mapalawig sa mga pumuloyong supply sa tubig kung likawan ang hindi importante nga paggamit kag mag-recycle sang tubig para malikawan nga mauyang. Dugang pa ni Sevilio Jr., ilaman nga gipangabay ang mga concessionaires nga lantawon ang mga linya sang tubig agud may baluan kung mayara sang mga leaks nga mahimo makauyang man sang tubig. Kung madumdumaan, nagpalabot sang pandam ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mahimo maganubo ang level sang tubig sa mga mayor nga sources sang water supply bangod sang tuman nga kainit sang panahon.
0: Ginpaandaman man sa Philippine Consulate General sa Los Angeles sa mga Filipino community sa Southern California bangod kun batok sa delikado kag malawig nga heat wave nga nagadala sa tuman kataas nga temperatura sa rehiyon. Sunod sa National Weather Service ang extreme heat warning ginpagwa para sa Kalabanan o kun Kalabanan nga mga taga Los Angeles kag Orange County nga ang temperatura ginalauman nga maglabot sa 102 to 107 degrees Fahrenheit sa pila ka mga lugar sini sa katapusan sang semana. Bakod sini nagpanugyan ang konsulado sa mga Pilipino nga magpabilin nga hydrated, limitahan ang mga aktibidad sa gwa kang magpabilin sa mabugna o kon air conditioned mga lugar agud likawan o kon malikawan ang mga balatian nga may kaantanan sa init. Ang mga pumuluyo nga wala sang aircon sa ilang balay may himo man magkadto sa mga pampubliko nga pasilidad pareho sa mga library kag mga sentro sa mga tigulang o kon citizens centers o kon magtawag man sa 311 para sa pinakamalapit nga pasilidad sa pagbabugnaw.
1: Ginpangayo sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation ang kopya sang ginsumpaan nga panaysayon kag mga supporting documents nga ginpasa sang Anay Police nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga may kangtanan sa mga ligasyon sinibatok sa pamilya Duterte. Sa kaundayan sa sulat nga ginpadala sang abogado ni Duterte, ginpaig sini nga kalakip ang kopya sang affidavit ni Gracioso sa investigasyon sang NBI kag nagakinanglan nga malantaw ang mga dokumento. Ginalauman nga magatambong unta ni si Duterte sa NBI conference subong nga Lunes, Oktubre 5, apang nagangyo ini nga silo sa maabot nga Huwebes, Oktobre 8. Para matagan sa bastante nga tiyempo kag matun-an ang ginapangayo nga mga dokumento. Ang mga ligasyon ni Gracioso ang mayara sang kangtanan sa pagdulong sa ginaligar Minaleta nga kwarta sa pamilya Duterte.
0: Ginkompirmar sa impeachment court spokesperson nga posible maging witness si Anay Senator Antonio Trillanes IV sa nagkapadayon nga trial ni Vice President Sara Duterte bisan hindi siya magpresentar o kung ipresentar sa House Prosecution Panel. Suno sa kay Rije Tongol, mahimo nga liwaton sa prosecution panel ang unang desisyon kung makita nga makabulig ang testimonya ni Trillanes sa ilang kaso. Dugang panitungol nga wala sa nagakaigo nga balasihan ang impeachment court nga nagadiskwal qualify kay Trillanes nga maging testigo kag posible nga siya ang voluntaryo nga maatubang sa prosecution. Kung madungduman una na nga ginkakasang prosecution panel si Trillanes sa line isang witness matapos nga ginhinyo ni Attorney Jervel Luestro nga hindi na padayunon para makalikaw sa pressure sa bahin sang panel.
1: Samtang ginpanginwala sang duha ka senador ang pahayag ni Reginald Tungol nga tigpamabas ang impeachment court nga nagtalana sila sang petsa sa desisyon sa Disyembre 16 sa trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sanday Senator Francis Pangilinan kag Panfilo Lacson ang wala nagugyon sa pahayag ni Tungol nga magambal para sa ila nga wala anay sila kag ginkonsulta. Ang senador nagsiling nga ang ginaligar nga petsa sa desisyon ang opinyon lang sang tigpamaba. Ipahayag ni Lacson nga hindi ini ang una nga tion nga nagambal si Tungol nga wala sang panugot sa mga senator judges.
0: Duha ka mga estudyante sa elementarya ang nakuryente samtang duha naman ang pilason sa ginpatigayon nga school fund run sa Cagayan City, Isabela, Domingo sang aga. Ang mga napatay nga nagaedad sang 7 kag 8 ka tuig kag lunsay mga estudyante sang Cagayan South Central School samtang may duha man ka mga nagkasalamaran nga nagaedad sang 9 kag 6 ka tuig ang gindala sa magkatuhay nga ospital ako nga ospital para sa pagbulong sang mga pilasa. Gilayo naman nga ginpagwa sa ospital ang isa sa ila matapos ginbulong bangod sa mga paso. Sa initial ka investigasyon, ang mga kabataan nagahampang sa ilang lugar. Sa diin ang isa ka bubble machine nag-operate bilang kabahin sang fan run. Suno sa mga otoridad, posible nga na electrical short circuit ang gintunaan sang insidente. Ginagpabutyag naman sang simpatsa ang Department of Education sa mga himata sang mga biktima. Ginpahayag man ni DepEd Cagayan City Schools Division Superintendent Cherry Ramos nga nagakooperar ang mga school officials sa investigasyon.
1: Alas 6:45 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National kag ginaginadulon sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Ato na, padulungan mga katropa ang detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Wala makagawa ang 23 individual silang mga salakyan bangon sa pagbaha nga naglunta sa isla sang Crete sa Greece bangon sa mabaskog nga ulan sa tuong Oktobre 3. Sunod sa kay Nikos Sirigunakis, ang Deputy Governor sang Heraklion Region, nga nagbuligay na ang emergency services para hawanan ang mga dalan sa Irapetra kag Sitia. Dugang pa ni Sirigunakis, ilang ginbantayan na posible nga mga landslide nga mahimo magdala sa mga debris sa dalan nga makaapekto sa lagyan. Sa karon ginlunsar ang evacuation sa lugar kag makita sa pila ka mga post online nga anod sang baha ang mga salakyan kag mga puno padulong sa kadagatan.
0: Ginpahayag nga nagpatigayon sang intermediate range strategic missile drill ang North Korea sang Sabado, Oktobre 3 sa napagpaguna ni leader Kim Jong-un. Ginlansar ang missile drill sang Sabado gikan sa nasidlangan nga bahin sang North Korea kag naigo ang target nga 1000 kilometers nga kalayoon sa dagat malapit sa east coast sang pungsod. Gindugang pa sang KNC o KCNA nga ang intermediate range strategic missile gintuyo sa paghana sa mga tropa sa pag-operate sa hypersonic strategic weapon system kag sa pagtilaw kung ano ka-epektibo ang ilang armas bilang pagsagang o kon pamahog batok sa posibleng mga pag-atake. Ang intermediate range strategic missile drill amo ang pinakaulihi sa series ng weapon tests ng North Korea subuka tuig samtang nagalala ang tensyon sa Korean Peninsula kasunod sa paglupok sa landmine sa demilitarized zone kung DMC sa nagligad nga bulan nga naghalit sa pila ka mga soldado sa bahin sang South Korea.
1: Alas 6:47 na mga katropa, inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa international kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:48 na padulong at ang mga katropang detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Nakuha sa Pilipinas ang 4 ka gold, 6 ka silver kag 16 ka bronze medal sa kabugusan nga 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Ngamo ang pinakamadamo nga medalya sang pungsod sa sulod sang 6 ka dekada. Halos matupungan sining total medal count sa Pilipinas sa 1996 Asian Games sa Bangkok, considering 42 ka medalya ang nadala pa uli nga ginalakipan sang 2 ka gold nanday discus throw star Josephine De La Vina kag boksidor nga si Rodolfo Arpon, upod sa 15 ka silver kag 25 ka mga bronze medals. Subong at tuig, nagatag sang 2 ka gold medals ang gymnast nga si Carlos Yulo kag sanday Filipino pole vaulter EJ Ubiena kag Gio Siape sa pinakaunang virtual taekwondo competition. Sunod nga patigayuno ng Asian sa Qatar sa tuig 2030. Abalita sa sports mga katropa, ginadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ang oras na doon kolabos na kag katropang Wendell, mga produkto sang Yes to Health sa dintani mabakal.
0: Mga katropa, ato mga produkto mabakal sa ato ng mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, hindi man mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato ng mga online shopping application. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Sa mga katropa na tadra nga nag-monitor na, Arinesla, good morning da.
0: Good morning sa ila ni Mamay na Silyadora Dumipig.
1: Yes, good morning.
0: Sa mga moms chapter na tadra sa Punta Taytay, sa kay Ma'am Mary Jane Baliualio, good morning and happy Monday.
1: Yes.
0: Sa kay Jay Hansel Panunsilyon,
1: oh.
0: Sa kay RV Chris Casires, good morning. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga. Damo ko na subong naghahatag sang bulak kag chocolate sa mga manunudlo. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning.
1: Good morning.
0: Mayong aga.
1: Yes.
0: And syempre no, sa mga teachers natin, happy Teachers Day.
1: Yes, happy Teachers Day. Sa mga teachers na tira, ano? Happy Teachers Day sa inyo. Di, ang Negros Orientalia, wala klase. Occidental, wala mga klase. Pero ang Bacolod, wala
0: may
1: kita sang announcement.
0: May ara.
1: Ah, may ara. Tiyas ang klase.
0: Klaro, ito nagabi mo kay Secretary to the Mayor.
1: Oh.
0: Kung may klase ya, may klase ya ang Bacolod. May program yan. May klase, Bacolod.
1: May klase kita. Sige. Alas 6:51 na mga katropa. Inyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagibat. Sa liwa at kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas.
0: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Mag-turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo! Supplement for men! May maca at labi!

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa agad-agad training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: The Secrets of Hell.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung ma-notice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunctionar sa aton sini nga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emosyon nga binipisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapira sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: pa. Exciting!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
12: Mag Santone Plus
6: Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
14: System pain.
15: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
16: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Boyet, isa ka lolo, gradulong sugat sa eskwelahan. Di man nakabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix, baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
16: Santone Gold Coffee Mix.
18: Nakakapi ka na.
16: Nagagwapo ka pa.
18: Santone Gold Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
19: Exciting!
4: Exciting!
20: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan, ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Omega Advanced Spray, your on-the-go pain relief. Omega Painkiller Pro, recovery like a pro.

Nasanhi ng mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutuba.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan. Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye! Yung
3: lock-up ko ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

Magandang aga mga katrop, aming aga sa aton tanan. Welcome sa pagpakaragad sa bulsa na naman. It's Monday, mga katrop. How are you doing today? Musta ka muna? Okay lang ka mo? Lunes naman ta mga katrop. Balik naman ta sa aton nga mga obligasyon. Balik naman ta sa aton nga mga responsibilidad. Sa aton nga mga buluhaton, mga katrop. No? On Monday, today is the 5th of... October 2026, mga katropa, dasig sa mga nagdaw-taw, nung ginulbot lang. Tapos ni isang Oktobre, Nobyembre, nakita mga katropa, lapit ka Disyembre, oh, Mariunis. Muni ang pila ka mga sitwasyon nga ginagawa.

7:16 na sa aton nga pagpakalagat sa aton paraton tunan. Ari mga katropa ho, ang aton Department of Energy mga katropa mag-preparar sang duga nga mga baterya para mag-supply sa kuryente sa Visayas grid. Ini matapos nga ginpatigayon ang congressional hearing sang Department of Energy sang Kongreso sang gintambungan sang House Speaker kaga sang aton mga kongresista pinapaka mga stakeholders there is Bacolod mga katropa nantong-taong pinaka mga latest development sila hindi matagaan sa nasambit kunong congressional inquiry mga katropa congressional hearing may ara puno sang Indonesian nga planta nga ginalantaw posible makabulig sa aton supply sa kuryente sa grid naton no ti ginalantaw ninyo maging alternatibo nga mga pamaagi o kon bulig para masuplayan dugang sang dugang a kuryente ang pungsod Pilipinas. This is a private firm halin sa Indonesia kuno no tanaon tabi ang ila plastada kay basi nga mabuli imbis nga mabuli gani basi lumala pa bala ka man gustuan naman liwat mga katropa no kare mapaminsaron man sa aton nga mga officials gobyerno okay man hindi problema ang problema ta gina take advantage eh, no kung kis kinahanglan tabay problema para may gamiton sila ng mga instrumento para hampangan ang kwarta sa tawo ang aton naman ang tani, I hope makita man sa aton nga mga opisyal ang pagduso naton mga katropa gapangita ta solusyon pero affordable kag hindi nga panalapas ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas mga katropa ang aton ni kabay pamagabaan na ni sila mga kongresista ta mga lawmakers naton nga nagapaminsar sa bulsa nila mga katropa abo rin ginansak to ang ginahambal sang pinaka mga kulturan tang pinaka kurapya nga ahensya kag sanga sang atong gobyerno kongreso mo tutuod niya ang pinaka damak nga rasahi sang sanga sang atong gobyerno kongreso ara na da ang pork barrel ara na da ang lobbying sa mga proyekto ara na da mga insertion sa mga proyekto ara na da kunta lang mga mikos mga katropa ha dira sa kongreso ha amo ni tani kung kis do mahambal naman ako kay Ruben Padilla sige balbalas na sira ha kay kung habali ako rin kakasunt lang ni kongreso kaya mo na pinakadamak nga sanga-sanga atong gobyerno ha may mga proyekto pero may ara sa mga ganit kag mga porsyento ang mga kongresista nga mga gwapo ha may mga kongresista ta nang daog pagkatapos nila daog wala na ha nagmanggarano na sila kita mo man mga katropa tatarungan ang ipinaglalaban ito ang bulsa kaluluoy ang pumuruyong Pilipinon dasang ubrani nila kaluluoy kita kaya nagapangita sa latuod sa solusyon pero may ganit barang na solusyon blaw I hope tani na istoryahan mga katropa ang Energy Reform Act mga katropa para pagpabag-o sa sitwasyon natin no? Tani kinaistoryahan ta paano mabalik sa kontrol sa atong gobyerno ang sitwasyon no paano mabalik sa gobyerno ang kontrol sa enerhiya kaga sa petrolyo ha nga hindi kita pagdiktahan sa mga pribado nga mga kumpanya because ara sa ila ang last say ang aton gobyerno ati ano lang nusunod-sunod lang kay ang ini mga stockholder sa mga fueling companies mga oil companies Pilipinas amo man mga pinansyal sa mga politiko sa Pilipinas mo kung kisa may naghambal tubla sa akon sige we have to accept the reality pero yes pero mga katropa hindi siya fair para sa aton to just settle down para magahambal nga it's okay nga kunano lang taon ta bisanano nga lang taon ta hindi okay ang sitwasyon sa

0: Yun pungsod mga katropa, I hope nani one day soon ang aton nga mga kongresista magaparindugan man para sa aton mga katropa. Isa rin sa mga sentro pag-istoryahan naton ang kuryente karon, ha? Sa El Nino mga katropa, gin-forecast man to sang pag-asa last time, no? Ang epekto sang El Nino phenomenon. Last quarter sang 2026 lapos hangga hasta 2027 first quarter, ang sadya amo ni mga katropa sa makaya siya until December, no? Ti subo mo bat sang tarang init pero at least medyo gulan ulan. Gapasalamat ta kay gulan ulan. Pero kon mag lampas na ni siya December, init-init Japan kay hambal sa mga eksperto naton, this is beyond normal. Mahamboy sa 45-44 ang temperatura. Iambal nila sinya may ara sang 2 degrees, no? Nga pag-init sa aton Pacific Ocean, no? Kag stagnant ang wala sang hangin, mga katropa nga nagalabay, so gataas ang temperatura. Sa pagdugay sang init, mga katropa, mga abyan, sa mga lugar sa Asia apektado sang Super El Nino, magahubas ang tubig ta, ha? Magahubas ang tubig ta. So ang ginahimo subong preparasyon, no? Kung magduwa man ang tuwa kabulan nga Super El Nino, way gidya problema, makaya pa siya. Do nga may ara sa mga devastations, may ara sa mga epekto sa aton pagkabuhian, pero at least, no, hindi sa amo na kalawig, no? Kung nagsugod sa Oktubre, Nobyembre, pagka Disyembre, no, okay-okay, kay ti okay man Disyembre ta, do mulo mag-an Disyembre ta, makapangita ta may Diyos posibles, no? Pero ang ining Super El Nino, mga katropa, malapos siya Enero, Pebrero, next year, ha? Ang ginala projekto is February, matapos na siya. Pero ang February, mga katropa, onset naman na siya. Ang March, onset naman sa summer season natun, no? Kung sa diin, init pagid niya, no? So, dugangan pagid sa sang Marso, Abril, nga kung magpulupuas-puas, Mayo na matapos ang ining mga init sa aton pungsod, mga katropa. Di malamala na kayo ang aton nga duta. So, ang ginakulbaan, ang supply sa tubig. Supply sa tubig, pagkaon nga posible nga magnubo man, mga katropa, until the summer season next year. Okay? So, amo ni ginakakugmatan, ginakulbaan sa mga eksperto, kay base maghatag ini isang tuman nga kabudlayan para sa aton nga mga kauturan sa bungos nga Pilipinas. Ibaloon tara karon ang pinakamaratest development, mga katropa, because we wanna talk about it for us to prepare para sa aton nga ginalantaw nga pinaka init nga panahon nga mag-iigo sa aton at the end of December 2027, mga katropa. At the same time, ang una nga quarter sang summer o konsang 2027 nga medyo mainit-init ini, mga katropa, dulong sang Super El Nino. Doka subo lang tao ang pamatian, pero it is what it is. Amunay ang sitwasyon, mga katropa. Sometimes it pays kung mag-ano lang kita, magpreparara kaga seryosohon naton, no? Ang pinaka mga kauturan ta nag ano na, nagbakal na sa mga drum nila, nagbakal na sa mga rain collectors nila. Kay sa mga panahon sang El Nino, ang ginpahayag hindi malang ni init mo. There are times nga may ara sa mga pag-ulan-ulan, pero abnormal man nga pag-ulan. Sinabi niya. Abnormal nga man nga pag-ulan. So, daw, ginakulbaan mga kuturan. Tapos siya, kung abnormal nga pag-ulan, meaning baha-baha eh. Oh. So, amo na nga itong ginakulbaan man. Next, mga katropa, ang sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas nga ang politika hindi inestabli, no? Ang 2027 plus star naman na ang pinakamang opisyal na ton para sa kampanya nila. At sa mga uso naman yung rasyonan na itubig daw, Mariones. Na uso naman ang hatagay sa tubig daw. Dito makita ang ating mga congressman, ating mga konsyales, kaya tuto sa mga puro barangay, nagapanghatag sang tubig. Oh, anon tara kay mo na isang gusto nila. Lapit na eleksyon mga katropa mo, no? But more and above, sa aton personal mga katropa, kinanglan taman magpreparar ha para hindi kita matamaan, pamilya ta. Because if we talk about some Super El Nino, it's not just about kakulangan sa tubig, it's not just about food, but more so is health ang atong paglantawon sa pinaka mga sitwasyon katulad sini mga katropa, mga abyan, no? Ang aton nga mga katigulangan nga ara na sa sitwasyon nga medyo taas-taas na ang ilang mga blood pressure, ang aton mga kuturan nga ara na may pre-existing conditions na amo ning ginalikawan ta. Kag syempre mga bata naton base mga piktuhan ka during sa pagpanasa sa Super El Nino, may mga masakit posible nga magaluntad mga katropa. Anong preparasyon ta? Well, una mapunggan ta, mitigate naton ang impact sang Super El Nino, pagkatapos ang health naton. Pero nakita naton sa mga panahon ang preparasyon ta, not just sa diri lang ta sa mitigation preparasyon sang inipag-igo sang ano sang El Nino mga katropa. Pero why man ta naga bisan ang atong Department of Health mga katropa, why man sang giho subong ta do hindi na makita na ang preparasyon nila, no? So I hope dali makita taman isla nga makatigayon sang pagpabalo nga ari na ho. May mga ospital kami di nagdugang ta sa mga doktor, nagdugang ta sa mga binit ta kag mga suplada suplado nga mga nurses ta sa mga district hospital ta para mga akomodar sang aton nga mga pasyente in case gid man may ara sa mga masakit nga posible magaluntad mga katropa, no? This is the first time mga katropa na nagbatsaganta sa panahon ni Marcos tuod ang grabing sitwasyon sang aton pong sudlot, ha? Politika, crisis, ha? Kay kun insakto lang ang pag-uyat sining problema ta sa crisis mga katropa, I think siguro maka survive man ta galing ti sa mga solusyon nga ginapangita ginahimo sa atong gobyerno. May ganit man kag korupsyon kag pinorsyento ang ginahimo sa mga politiko. Ay nako. Pero anyway, amo na aton nga tutukan karon sa pagpangalagad ta sa aton nga palatuntunan plus mga balita naton sa patrol plus ang pinakamalatest man update mga katropa sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Ang ining Chiesa nagahambal ta at Chiesa, ang Chiesa ginabasol ta, which basically dapat gid man basulon kay ti ang pwede ta mahimo is ipamakoton ta ang budget kay kwarta ni sa aton pumuruyo ang nakasalalay da, no? Nag-post, nag-pagwa sa mga ibubunot ang Bacolod nun tungod sa sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza naton under okon sa proyekto sang Chiesa Subong, no? Pero ang Chiesa mga katropa, may aras ang kontraktor, amo ni ang Amigos Entertainment, no? Ang Amigos mga katropa, kontraktor sang Chiesa sa mga proyekto nila sa pagpatahom, no? Ang term ginagamit to is beautification sang aton pila ka landmarks kag mga heritage site diri sa Surat Bacolod nga patamo patahomon ini mga katropa. Performance ang Chiesa ginlantaw tama track records hindi man mabangbang baskog man ayo man isa ini ang Chiesa sa nagpanami sa San Juanico o kun ang Amigos amo ni siya ang nagpanami sa San Juanico Bridge ba? Atom lang sa nagsanag nga taytay dito nga nag-aangot sa Leyte kag sa Samar. Oo, siya ni ang kontraktor sa lightings abi mga katropa. So, we expect na matahom sa tani pero ang ginapunta riya sa alkalde naton wrong sala ang construction based sa ilang mga plano nga ginpresentar antes pa man na plaster ini ang Bacolod City Public Plaza kag ang aton BCGC mga katropa. So sino basulon ta? Okay, Chiesa ang aton nga basulon pero insakto ba lang nga mga kontraktor ang nakuha sang Chiesa para magpanami sang aton nga mga heritage site? Because ang specialty nila mga katropa, audio video, pagkatapos lightings niya ang Amigos Entertainment mga katropa, mga abyan. Paano sa nakakwa sang build and construct nga mga lisensya under sa Chiesa? Amo rin na kung kis ang mga katropa sa aton gobyerno, ang ginahimo nila ideya na lang o kwa ka lang to lisensya, pero ang specialty nila lain audio visual ni sa iya kag lightings niyang hampang nila. So construction niya, kinanglan mo magkuha sa construction firm, no? Let's say for example, may ara gid man sa kontraktor o subcontractor ang nakuha ang tiyasa para maghimo sini mga katropa, no? Pero samtang ina naga-nubo o kung gahimo sa mga subcontractor, nagakuha sa mga subcontracts kay mga workforce katropa, naganinit man ang budget, pagkatapos sa 300 million pesos mga katropa abol ang ning nakuha naton. We deserve more. Diri sa proyekto sa mga ginpagwa o kung mga ano nga mga proyekto sang TSA, ini mga katropa, Rob Domanyo, 2025 ang planning sini is 2024-2025 pa eh, no? But 2025 supposedly ang completion sini, no? Hindi na maglapos pa 2026. Pero na-delay ang ining mga proyekto sang TSA Subong, di amo niho, gin-turnover na natapos na mga katropa. Nagdemanda na to abi si Mayor Greg Sataya. Hambali ha. Ngayon niya, ati kinahanglan nyo matapos ni ang proyekto antes pa man magmaskara festival. Mga katropa, tanaw nyo aton sa Facebook page ba na? Ang 80 milyones pesos sang amigos, ha? Lighting the San Juanico Bridge, pagkatapos duwani lapit ni sa 2 kilometro mo ang 80 milyones pesos, no? Look at the 80 million pesos project para sa aton nga Bacolod City Public Plaza. Will you be convinced, no, sa pagpati nga ang ining mga proyekto naglabot sa 80 milyones pesos, ha? Na makumbinser ka mo bala sa tiyasa sa proyekto sang San Juanico Bridge, do okay tani do mapati man ko bisan way ta kabalo kun may ara gid man ginatitanay da or porsentuhanay da, pero at least mga katropa lapit duha ka kilometro ang gin pasigahan mo, gin panami mo, pagwapo mo kundi do ka nami katahom, no? Pero sa aton Bacolod City Public Plaza, daw hindi na makita ang 80 milyones pesos, much more sa 300 million pesos nga proyekto sang tiyasa sa ilalom sa pag-construct, kag-build sang aton nga kontraktor nga si Amigos. Tanahon ta naman na karoon, ha? Istory-storyhan ta na mga katropa, no? Kumusta ang Maskara Festival? Nakalagaw ba na kamo? Nakakanto ba na kamo sa aton nga mga Maskara site? Ang aton nga Bacolod City Public Plaza, mga katropa, na ano na sila? Goods na, nakaplastar na, nag-okay na? Okay. Nakaplastar na ito mga QQs ko. Pwede ka na ito ka tambay-tambay kung gabi. May ulo income-income gabay, mga katropa. So, I hope na rin mabawi man sa mga vendors naton, sa mga renters naton sa kiosko dira sa Bacolod City Public Plaza ang ilang 25,000 pesos nga renta sa kada kiosko. Welcome, welcome sa mga aton pala tuntunan. Ako naman si Katropang Win Salinas. Update kami mga katropa. Kaupod naton sa technical side si Katropang Jotiel Virgano. Kaga magpangalagad kita sa tansulod sa tatlo ka oras sa aton para tuntunan. Ang aton nga mga produkto, Yes to Health products naton mga katropa, available na sa mga butika sa inyo mga barangay. Pwede ka mga pamangkot na kung diin mabakal ang aton nga mga produkto, no? Ang tatlo ka mga produkto, ang muling ultimate trio nga ginahambal naton, insakto ni Swakni para sa insakto nga supplementation para sa pinakamakutura naton nga may ara na sa mga pre-existing conditions or medyo nagaedad na. Ang aton supplementation sang vitamin D, mga katropa, kinahanglan ta i-maintain na siya as much as possible. Ang aton nga premium D3, ang source of vitamin D naton, plus may ara sang virgin coconut oil, pagkatapos may ara sang malunggay oil nga ano naton nga ang na himo o kun nahatag. Gahatag sa aton sa insakto nga mga suplemento, okay? Ang aton ultimate trio mga katropa, nakipan dira ang Santon Plus Gold nga may ara sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ang aton immune system. Ang aton ang palaya mga katropa, proven effective nga herbal mga katropa, ginagamit sa mga katigulangan ta nga pag control balas ang aton kalamay, no? Isa ni sa mga bulig utan-utan ni siya pero pait ni siya mga katropa kaunon. Ang aton mga kabataan hindi mag-inom sini, no? Pero kung himuon mo ya ara sa kapsula, imnon nila, hindi daw katahom man abi mga katropa. Plus, may ara na sa mangustin mga katropa. Epektibo ini ang mangustin sa ginakabig naton na pambato naton sa mga oxidative stress, no? Antioxidant ni siya, bulig para sa pagsuplemento sa mga kinahanglan nga mga nutrients sa aton nga lawas. Okay? Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Aryo, ang last na lang, last but not the least, ang aton ginapabalo nga suplemento sa inyo, ang aton nga Santon Vitamin C. Amoni ang alkaline-based nga vitamin C, mga katropa, mga kabiyan, nga dako ang bulig sa pagpanami sa aton nga enerhiya, aton nga absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas naton, mga abyan. Okay? Kung nag-premium D3 ka, nag-Santon Plus Gold ka, inom ka sang Santon Vitamin C. Okay? Para full pack ang imo supplementation. No? May ara kita sang depensa kontra sa mga masakit, sa mga lain o kunbog at o kontrangaso, yung mga kagkomplikasyon nga madalas sa mga masakit nga magadapo sa aton. Okay? So, maintain ta lang, ha? Again, tatlo ka mga produkto. Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede nyo mabakal ini mga katropa sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide. Kag syempre mga katropa, pwede mo rin mabakal sa pila ka mga branches ang aton Health and Wellness Centers. There is sa Pilipinas, there is Negros Occidental. Diri kami sa door number 46, Vinco Building, Rizari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Okay, dogs. Amo rin aton pila ka mga topic ko. No? Welcome na sa aton programa sa Bullseye, sa mga kuturan ta nga nakatutok na sa aton nga Facebook page mayong aga. Pwede ka mo ka check in sa aton nga ano, sa aton nga Facebook page, XFM News and Public Service Authority, mga katropa. Plus, pwede mga makalantaw to sa aton nga pages, no? Sa kabankadan, XFM, no? Ari lang ko diya, nag-monitor ha. Sa radyo, thank you so much. Salamat kid, ha? Ma'am Maricel Largo, Mary Jane Balioalio, Jay Hansel Panoncillo, nakatutok naman sa kay Elvira Gilogo, good morning. Ma'am Juvie Amudente, no? May aga sa imo, naka... Ano man taba, salamat gid ha. Lloyd Navales, niya Balia, I'm so excited to see the dancing water fountain in the BCGC. Ambot kun ma-andar na sir, kuya pata kabalo. sa kay Arman Aligato de la Torre, thank you so much, salamat gid ha. Nagapamati kami dito ng staff sa diin nga, ano sir, nga officer. Oo. Sa 103.9 XFM. Thank you so much. Salamat gid Sir Arman Aligato de la Torre. Salamat gid ha. Ma'am Shirley Arevlo, happy Monday. Jay Hansel Panuncillo, kag well, all the members of class mga katropa sa Southern Negros, may agaman sa inyo tara. No? Narakayon ta, check on ta, pirakma latest update mga katropa sa aton patrol pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang tingin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalaki. malakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain.
1: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Kawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Plus. Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Omega Advanced Spray, your on-the-go pain relief. Omega Painkiller Pro, recovery like a pro.
2: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nga nag-atras ang public opinion.
1: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropa, oras naton 7:44 na. Sekunda ang aton nga patrol at this point of time. Check lang naton ang aton mga updates sa palibot mga katropa, because nga subong ika-lima na nga adlaw sa pag-absence nga nag-abre ang aton nga Maskara Festival, no? Gris makulod ti krabana sa mga kuturan ta nag-preparar man, nag-lantaw man sang posibleng himuon nila para sa panahon sang panahon sa Maskara Festival, mga katropa, no? Ang Maskara Abi amo ning aton nga isa sa mga inspirasyon, no? Sa pag-away naton sa mga kabudlayan bala nga nagaluntad sa aton nga nagbisyo naman ang messenger, no? Tingala tabla. Ano yung pinikagab iho? Oh, ay takabalo kung nga nag-amo ini. Dali lang, check on tayo mga katropa. Ano mga latest tabi? Kaya daw hindi tama abri ang messenger tanay subo ko. Dali lang. Huwag ko kabalo kung sa inyo mga gabisyo man. Or basit sa ako lang niya. pa-check lang mga katropa, no? Hindi ko makita agad ang mga headline. Blanco gitso. Tingala ko nga nag-amuni siya. Do okay mo na sinya? Sa ako na ni Guru. Grade 4 student mga katuro, pagilampusan bato sa bato kag ginhimuslan, may nariyulis nga sitwasyon ni, no? 744 mga katuro po, kwa ako tre, ang mga detalye sa mga balita, with Katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga?
1: Yes, Katropang Erwin, sa ato ning pag-update dere, no? Isa ka grade 4 student ng babae ang ginabatiyan, isa ka sa pilasonin ng tangan din, no? Matapos ka sa Erwin nga ginaligar in lampusan ba to?
0: Oo.
1: Ka ginlulus lang?
0: Oo.
1: Sa isa ka barangay dere sa siyudad sang Bago?
0: Oo.
1: Ito daw Katropang Erwin, kita mismo ng pakigangot gate with a Bago City PNP sa ilang Deputy Chief of Police at kay Police Captain Bonifacio Galvez. Pero Katropang Erwin, nagpangakal na ginisato ng Bago City PNP nga hindi na nagkikita mag-dig deeper pa when comes sa lugar.
0: Oo.
1: Kukon sa detalye, ginisang biktima, no? Kay, as we know, is open in eh, isa ka minor de edad. So, may mga, may mga detalye na kita nga masilingap doon, di limitado lang ma-provide kay bangod sa Katropang Erwin, since ito, manida na nasabo mo. So, sa information na ninyo na-receive with Police Captain Bonifacio Galvez, ang ining istorya ni Katropang Erwin, natabo pa ni kagahon sa October 1, which is Thursday. No? So, ining incident ni Katropang Erwin, hingan na lang niya ang minoridad kay Inday, for student. Kagang suspecting kilala talang ni kay Tanora, no?
0: Oho.
1: So, Katropang Erwin, ang ining incident eh, bali, si Tanorne, hapon sa Setyembre 30, sang Miyerkules ni siya, Katropang Erwin, ang adlaw.
0: Oho.
1: Doon nakitaan ni siya sa mga residente dito sa lugar nga nagainom-inom na. Mga nauna, kung sa hapon, nagainom-inom na ni
0: Katropang Erwin.
1: Oo, nagainom-inom na. Upo ng niyang mga abyan, malapit dira sa lugar. Bukon sa balay, uluna, nanggini sa balay sang biktima mo. So, tigis ang umutong nga tiyon, sang doon nagbastan, kay nag-urobla Katropang Erwin.
0: Oo.
1: Tinatabuan ng kagaon sa October 1. Wahil ang takabalo ko nasa sa loob siya nag-inom. Pero kahit sa information sa kapulisan, hapon, timprano, parang kasingkas ang kayo nito, nag-inom sa Katropang Erwin. Oo, kapag itinginit, ang muman ang inom niya. Pero sa nagkalipas sa pila ka oras, si nagabutan ng agaon ng October 1, which is amuna ng Webes nga adlaw, binapatiyan Katropang Erwin na ini si Kanor, nagpatulong sa balay sa grade 4 student.
0: Oo.
1: Nagsulod sa balay Katropang Erwin.
0: Bow! Grabe.
1: Sinulod niya ng balay sa biktima. Sa ato nang napagpangusisa, actually na-interview tani siya. Sa pagpangusisa na siya, nagkaroon sa mga parin, nagsulod sa kalusod na may, hindi ko magkala, may bintana, ano ba?
0: Oo.
1: no, ay dugin dumay elak may makaigo sa ano mo pinagsulod sa Katropa Irwin kat dito na niya ginkuha ang biktima.
2: Oo. Oo.
1: Kaya ang iloy way kapat siya kay muo kang tulog.
2: Oo.
1: Ting biktima niya siguro gaano lang isip na ikaw ikaw tulog pa.
2: Oo.
1: Tapos kung may ubrahon si mo ang imob lang ang pinsa bro ay hindi pa gid bala
2: hindi pa compose kid kayo.
1: Mm-hmm. Diba siguro na curious ni siya.
2: Oo.
1: Kaya muning natabong away siguro gila yung blang naka-react la o kunti ba sinunaan sa kulpa la.
2: Oo. Basking pahog man. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Siya sa suspect.
2: Oo.
1: Si basi siguro ay mas naka-react. Dinalan siya ng Tropa Irwin sa suspect sa kampo.
2: Oo.
1: Ang aplastada rin siyang kampo. Dumay ano ni kanil. May tandaan ko nabla. Doon kung doon irrigasyon mo lang.
2: Oo.
1: Say God na may kampo na dira. At dira, ginhin mo ng suspect ang iyanin niya ginbuhat sa biktima. Kaya sa ato na nga information yung na-receive na Parwin, doon may kamalig bala.
2: Oo, oo.
1: Kasi dito ay bala ginadala ang biktima kaya tingin nila yung krimen.
2: Makaluras na? Makaluras
1: ko. Information yung i-provide sa ato ni Police Captain na kung ni Pasha Galvez.
2: Oo.
1: Una, yan ay kita Parwin, gilampusan sang bato ang ulo sa biktima.
2: Oo. Oo.
1: Linampusan niya sang bato.
2: Oo.
1: Kahit tuyo, yung kung malipubon. Pero galing ka Tropa Irwin, si Shifre ang biktima kasi na ano yung bala, doon na dulaan, yung durbla, makatalit, talimukot ka lang.
2: Hmm.
1: Eh, kagkapapangot sa kadok pa sa biktima.
2: Oo.
1: Kung ay na yung bala gila yun, siguro naka-reactan.
2: Hmm.
1: Kung naka-palagyo bala. Pero ka Tropa Irwin, nahimu and it niyang iyang at inutuyo.
2: Hmm.
1: Linampusan niya sang bato. Kasi inaligar niya na labo si ginang biktima.
2: Oho.
1: Uh-huh. So after ito, Kapapa Irwin, ang biktima ko no, nag-waras duro.
2: Oho.
1: Uh-huh. Kasi nakapag yun.
2: Uh-huh.
1: Lumalagan yung biktima pa uli sa ila, kasi dito yung kalapot siya ng iloy niya siya mismo ang ginimuslan sa sining suspect.
2: Oho.
1: Uh-huh. So si Kapapa Irwin, ang biktima tingin bulong, ginabulong niya sa hospital.
2: Oo. Uh-huh.
1: E di ba kung sa Pilas, nanagong sinisiyay ang ulo.
2: Oho.
1: And ang suspect niya na-aristo ini.
2: Hmm.
1: Pagi man sa pagpangita sa isang kapulusan. At isang karoon na kaulong na nisa kustudigan sa bagong CTPMP. So, pamangkot rin niya din ang amay sa biktima.
2: Oho.
1: Sa information niya na-receive na ito from bagong CTPMP, ang amay na nisa biktima katropa Irwin na preso.
2: Oy?
1: Preso ni sa karon, bagod sa kaso, angot si illegal na droga.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Wala na sa kabalukon for how long na siya nga na-preso ni. Eh. Mm-hmm. Ang biktima ni kagang iloy naman lang ni nga sa sulod ng balay mo, kaya nga may na-preso na ni galing.
2: Oo, oh, mag-iloy so, naman na, mag-iloy lang ni.
1: Sa incidente kato pa Irwin, sa, na di-confirm sa ato ni Police Captain Galvez na ang kaso nga rape, no? Gain-file na, batok sa suspect.
2: No
1: inquest proceedings sa Tropang Irwin.
2: Oho.
1: So, kaysa karoon natin sa sana kaunong sa Ustadiyan sa bago si TPNP. Sorry, o pamatian, pabalaan na yung suspect ba lang?
2: Oo. Oho. Oh, okay, naka-interview siya. Oho. Sige, sige.
1: Kaya Tropang Irwin, pamatian ta siya.
2: Oho, sige ba?
1: No. Na, Arif, si suspect.
3: Bumubo, bangon si Paulog po. Pero why kaya ka gamit?
2: Paulog mo?
3: Why ka suyop? Nga ano na yung sulod sa ulo mo, sir? Nga nahimok mo dito?
4: Nga nagblanko ko lang.
3: Nagblanko ka, pero nahimok mo itong mutokakrimen. Kaya ano na yung subok ay napriso ka?
4: Baton na.
3: Baton, no?
2: Baton.
3: Pero ginako mo ganyan, ikaw na yung naghimosin eh. Bali, pwede mo masaysay eh. Ano itong natabo?
4: Gano'n ko siya nang gabi lang ako sila tembrano pa.
3: Mm-hmm.
4: Napulog ko buko na ako. Baka bahay blanig nang pagpasit.
3: Mm-hmm.
4: Nabuha ko mga alas. Nagawin.
3: Tapos?
4: Tapos yun, nakarikta ko sila tuloy.
2: Ay, kanami.
3: Kaya, magpupog ka, pero natultulan mong balay.
2: Kanami.
4: Sanag.
3: Sanag?
2: Hmm.
3: Pero paano mo ginsulod ng balay?
4: Ano, buksan na matangin na sir.
3: Yung buong kal mo?
4: Sige, naibuho. Sir, mas makaigod
3: na kapat mo. Sulod ka?
4: Nalambrim lang yun ko.
3: Hmm. Tapos?
4: Bata, pinangko ko.
3: Nakikita mong bata? proof antes ko naging mo do tip na tipuha mo na daan ang biktima? Nasabi mo na sa makita daan nga nagalabay sinyo?
4: Hindi mo sa kaila yun na ilagula sa akin.
3: Ah, pero tingin tulong mo ngayon?
4: Tulong nila sa rabula sa kilagyan ng mukha sa bulan ng tiyo.
3: Nga sa kadabada mo nga siya gidaw?
4: Ano na?
3: Kaisa. Tanong balisin mo sa biktima.
4: Ano ka sabo?
3: Ha? Nagibisa. Tiway ka na ko na luoy.
4: Hindi na ano siya luoy.
2: Galing ang pagkaulok yan. Nakagwa.
3: Pero may laki nakadalagan.
4: Sa kadagan?
3: Sige, ang buto mo pag-itsa.
4: Ayun siya lang. Pagtang ko lang siya yung lakas ng parak.
3: Pabayaan mo na lang? Nang tutuyo mo sa apat yun?
4: Ay, ikot lang.
3: Pero tigaling na sudlan mo, git?
4: Dito, sir. Todo ko lang siya yung sulod, sir.
3: Todo lang yung sulod mo? Pero may isawa ka? May pa may kabataan ka? Tigaling tingin na pailan ka na kaso? Tingin. Sa sininga pag-file sang kaso, di kung ma-dotline ka gini, kabalo ka nga, anong konsekwensya? Na manigulang ka sa presuhan kung
4: ano na. Ato mo siya, kinahimu ka gano'n.
3: Hindi. Minsahe sa pamilya ba?
4: Ano, bago ko siya makakagamigay sila, hindi mo ito, nakabukso lang ko lang ba. Ano na siya?
2: Malusot na rin pagpahubog-hubog, ya.
4: Nakapagamigay sila ko. Nakapagamigay ako nila.
3: Pero saan nahubog ka? Nang... Pero may nagsulot sa pinsa mo nga maging lupos ka?
2: Huwag ka kabalo, ginihimo
3: mo sa mga. Nga mo lang tumati yun, na ano ka? Nga, anong nakaon mo nung natumar mo? Except sa ilim nun.
4: Ilim nun,
3: anong gininom mo?
2: Ilim nun pa lang ka rin, nag-alikatok ka na, nag-tirik
3: mo. Kasi nang nagsugos yung mga ubrahon mo to?
4: Ano, sugos ang pansarang.
3: Nagam mo to? Anong nagut may nagutik sa imo ha? Laman may nagutik sa imo ngayon mo, ano to? Pero paano ka na-resto? Sinigin ano ka? Gintudlo ka?
4: Gano'n ko rin.
3: Gapangani ka? Pero nakilala ka gigil sa bata eh?
4: Gano'n.
3: Minsahin mo sa pamilya na perwisyo mo, Bisan?
4: Sir, kasi siya sila, sir.
3: Oo.
2: Tapos yung hindi mo makayo pasensya ba? Was damlag kagang kabuhi sa isa kabata. Ito, gingguba mo na. Ay, Katropang France?
1: Oo, Katropang Arvin. Tiyan ko ito habang pagpamangkot sa iya.
2: Katropang France, mga rapist na ba? Tani, siguro okay man lang guro nga may yara ta penalty, no? Tanan nga mga buho sa ilong niya. Tanan nga mga buho niya. Tabunan. Oo.
1: Ang tunan na itong hanggin gamit sa sulod sa biktima ko ay pang sulod sa tanan niya nga buho.
2: Amo na isok-sok sa buho. Tanan, bisa na ano ka buho sa iya lawas?
1: Buho sa ilong, buho sa lunggan.
2: Oo.
1: Tanan nga buho. Buho sa latrasan.
2: Oo. Kaya para madugit sa bla, para mabatsagan siya bala ginihimo. Iya bala sa bata, bla. Bata, grade 4 student. Was lamlag sa bata. Guba na. I mean, hindi... Kasi... Kaya ike nami na gidya. Kanami ka to CR. Kailinit. Ay nako. Kasubo ka to from France. Guba ng pamilya. Why na tong napriso ng amay? Tungod sa pinaka mga circumstance siya. Mag-iloy na lang nabilin. Amo na ba na ni pag-asa tani isang pamilya nga ba si makiskuyla ni makapangita ni trabaho matadlong pangabuhi nila gin ano ya pa tinuntuhan niya pa ho.
1: Tiga, niya muna gani, Black Atro Farwin. Tiga, may sindi ang tagining bayan sa pamilya kung nga aga pangabay sila nga ano ni nga hindi naglahi pagwaon ang ining istorya. I think, toy na ni parte sa bayan sa bata, no?
2: Oo.
1: Sa bayan sa bata, sa bayan sa buot na niya. grade 4 na ni, nag-uot na ni, may hindi na ni ka-prepare me. Pati ka niguro ang grade 4 student, mas may buot na ni ko ni kuparan sa suspect.
0: May pag-insindi pa niguro ang grade 4 ni sa Churaya at lang o sus. Akabod na man mag-usga at Churaya, pero ang Churaya daw, amunik unod man sa utok yan.
1: Amo gani ka trapar rin big ano lang kita no sang ginitar dito sa ang yang tingog ka cute pero sang ini mo itong remen why sa nakuya nga mo na sang himo ya pero sang ini interview sa buya ta
0: may proseso ta sa yung sustisya mo pero amo rin kinanglan bulubulog bugat-bugat ni life sentence mo hindi sa kagwata niyo. Galing kung kaysa...
1: Ang ginapakabay naman pamilya eh.
0: Na, oh.
1: Dahil porsigigin nilang kaso.
0: Dapat porsigigin. Dapat
1: porsigigin nilang makapatos pala.
0: Boss namlag sa bata ni naka ang naging hilaptan nyo.
1: Naputang kita lang alang mo, no? Ito wish yung pamilya. Dating bata. So, amo ginanggin pa mangko na siya kung tuyo eh ginipatso ng bata. Eh, sa imo, siya palang daan niya katroparwin niya. So, may ano na, ito may... may plano na mo. Tapusan mo ba ito?
0: Oo.
1: Oo, ito wala. Ang bata ganyan, ano na, ito na isipo mo, Black Atropa Harwin, ano bala, wala di dya, ano bala, ng intensyon na mag-bato man sa iya.
0: Mm.
1: Eh, the first place, siyang una nagkuha sa bata, tapos ginagusan niya pa ba ito, pwede ginagusan niya pa din. Kaya ang victim